0: mga kaigsunan, kaya mahitabo ang mga adlaw mo ni atong atnyan, dunay duha ka senado mga katropa. Wingatsalian faction ug Alan Peter Cayetano faction mga igsoon. Human kini magupos Chis Escudero, magupo ni Hinungdan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikaw, Senador Chis Escudero, ang imog yung pag-adto dito, Senado, mag Hinungdan nga nun, ningon ani, ni Padayon Kagulian.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para man nun tato, mga katropa, kay bisag unsaon pas unsi ka mo, unsi ramang yun sila. Kaya na po doon itong Hunyo 3, mga higala. Nga samtang kaukos dito ang minority mga kaigsunan, pinanguluhang Tito Soto ni Wingatsalian, may kalit mag-abot si Chis Escudero mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unang kinipadayon nga impas di Asinate mga higala, makaingon ta contributor ni Nis Chis Escudero.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung mapunta ka mo, Antonyor, dili unta ni maingon ani karon. Ano mapunta nga ni Anto man ka? Di doon na napod hinuoy mga legal issues ina kay wa unta to. Imong ipunan ni noon na hinoon sa mga nag-tuon o gabugasya sa mga practicing lawyer mga igala, kining gihimong Chis Escudero, baka dugang kini sa maingon nato, ha? Kahibaw sa mga nagtuog abugasya o sa mga abogado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa pagkakaroon, doon na na'y magtutudlo, midangob dito sa Korte Suprema. Miingon mga igala nga, ipadeklarar nga legal agihimong Senate reorganization na itong Hunyo 3 mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Sa di patamuan ha mga igala kay og ako lagi pasultion katropa grap-rap ang nahitabo mga kaigsunan karon sa Senado. Gilugwayan mga kaigsunan Senador Chis Escudero.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kayang pag-adto na itong Hunyo 3 mo hinungdan. Yan nakahigayon ang kampo ng Tito Soto mga igala mag-reorganize sa chairmanship sa committee sa Senado mga katropa niyang gibilin ang position ras pagka-presidente sa Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Lorin Ligarda, gipulihan nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sao na mga igala. So ikaw yun, Senador Chis Escudero, ikaw yung hinungdaning tanan.
1: Bullseye!
0: Sa may sultis mga eksperto mga kaigsunan. Doon na naman ni Gantos Korte Suprema, bidango para ideklarar mga igalang legal lagi imong Senate reorganization ni atong Hunyo 3, mga katropa. O sa may sultis mga eksperto ni atong miaging adlaw mga kaigsunan, Biyernes ba ito katropang rap-rap? Or Huwebes ba ito nga atong ipabati na kininyo? Aga pamahayag sa usa ka mga ekspertos balaod, usa sa mga legal luminaries mga kaigsunan. Karon lain nga legal luminaries na sa nagatong pamation, doon naman siya ay Facebook page mga igalag yung hisgutan ang nahitabo sa Senado na itong Hunyo 3 mga kaigsunan which talks about of kurum. Unsa man yun ang kurum? Mga kaigsunan, kining kuro mga igala, impakuan ra kayo, simple na kayo nga pulong. Pero tanawa karon gikagumtan mga igsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Doon ay mga pagpasabot, kung maghisgot ang kuro, importante kayo kinito transact business mga igala sa usa ka collegial body. Sama sa ug-arita mga igalas meeting sa mga organization. Arita diri sa session sa lokal nga legislature sama sa barangay council, sa municipal council, sa city council, sa provincial board, sa kongreso, sa kinatibukan, Senado, gubos by balauranan, in particular mga kaigsunan, inahanglan dunay quorum. Asa man ibase na to ang quorum? Adto ba mga katropa sa mga mitambong sa meeting or sesyon? Or adto ni nato ibase sa kinatibuk ang sakop mga katropa sa usa ka organization or legislature mga igsoon? Atong pamation sa di pa ta muadto sa tua mga pag-analisar, kinanglan do na tay basihanan. Dili ta pasagad lang magigalag istorya kay base mga igalag maingon ta og kwan. Kinini ang sagad lang istorya ba?
1: Kinanglan
0: do na tay mga basihanan mga katropa. Laing ipadungog nato karon ninyo mga igsoon, din siya sa usa sa mga law school dito sa kauluhan, bar top notcher ni mga kaigsunan. Ah, maragdungan mag-take na this bar exam. Siya na bugado katropag rap-rap top notcher pa ako nag-angkor man.
1: Bullseye!
0: Okay, siya din Ralph Sarmiento mga katropa. Pamatiyo nato sa di patamuadtos at tuang pag-analisar ni atong hisgutan ng buntaga sa Bullseye Sunday Edition mga kaigsunan.
2: Was the election of Senator Win Gatchalian as Senate President pro tempore constitutional? Let us begin where serious constitutional analysis should begin. The text of the Constitution, the Senate rules, and jurisprudence. The first point is this. Quorum is one thing, but the number of votes required to elect a Senate officer like a Senate President or a Senate President pro tempore is another. They are related, but technically, they are not the same. Article 6, Section 16, Paragraph 2 of the 1987 Constitution provides a majority of its House shall constitute a quorum to do business.

0: eleksyon. Kaya giingon, kon maghisgota og kuro mga katrupa, siguro ligon nga ebidensya ang Abilino versus Quinco nga kaso. Pero maghisgotag eleksyon, weak mga katrupa ang dusi. Kaya gano'n man, ila mismo sa ila mismo mga kaigsunan nga rule sa Senado, mga katrupa, nag-ingon. Ang ila mga officers, pilion sa majority of all its members, mga katrupa. Ay kung ing na, nga ang grupong Win Gatchelian o ni Tito Sotoa kabasas ilang rule. Osbon bitaunta ang rules, di mo musugot, ga-walk out mo.
1: Bullseye!
0: Ha? Mama po niya ang rule, the same rules kay ilang gilantugian, nga nag-walk out ang unsi ka mga senador, kay gusto sa grupo ni Alan Peter Cayetano, nga itugot ang online session, online attendance mga katrupa sa ilahang kauban, mga igala kung mag-session sila. Nag-walk out sila mga katrupa kay di sila mag-walk out. Palabamang yun ang pag-usap sa ilahang rules mga igala nga magtugot sa attendance pinaagi sa online.
1: Bullseye!
0: O niya karon, the same rules mga katrupa, wala ni nila mabasa.
1: Bullseye!
0: Ragwag yun ni nila mabasa mga igala. Kaya nga no, kinisilawa siguro po ni kasabot sa ilang sinitro.
1: Bullseye!
0: Mga igala, ilang giwalk outan, mamanto ang hinungdan sa ilang lantugi mga katrupa kung asa ibase, pwede ba mga igalang amindahon ang Senate rules or dili ba?
1: Bullseye!
0: Karon mga igala, wapo din sila kabasa nga sa Article 2, Section 2 ba to sa ilang Senate rules mga kaigsunan nga ilang officer sa Senado pilion by majority of all its members mga igala.
1: Bullseye!
0: Ay mo ni Ron mga katrupa. Nga ano lagi hindi magbasa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano problema di ka magbasa katropang rap-rap?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, kinigod mga igalang Quinco or Mariano or Avelino versus Quinco mga katropa. O nakahinom doon palagi mo sa tuwan nag-istorya na ninyo. Kini si Quinco may igala mo ni si MG Quinco. Taga Cebu mga katrupa, si Mariano Jesus Quinco. Senador sa Pilipinas, taga Cebu. Onya, si Senador Jose Avelino mga kaigsunan, taga Samar, mga katrupa. Karon kay si Senador Lorenzo Tanyada, doon na may i-expose mga katrupa bato kang senador ni Senate President Jose Avelino nga mag-privilege speech siya katrupang rap-rap. So gihimo mga katrupa ni Jose Avelino ese presiding officer sa Senado kaysa may presidente iyang gilangay-langay mga katrupa ang proceedings aron sa inyo dili maka-expose, dili maka-privilege speech mga kaigsunan si Lorenzo Tanyada.
1: Bullseye!
0: O na nga, gikan sa akuan, nag-rule call pa sila katrupang rap-rap. O niya paghuman sa rule call mga katrupa, ila pa yung gi, nag-reading of the journal pa yun sila. Kining journal mga kaigsunan, ug arita sa mga organization, sa legislative, local legislative body, sama sa barangay council, city council, municipal council, provincial board, tawag na minutes. Pero diri sa kongreso ang tawag na katrupang rap-rap journal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, mong Jose Avelino, humas roll call. Nag-reading of the journal pa.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Kapitig yung dugaya, mga higala. Karon pagkahuman na na, yan na. Ala pag-iuban dito, doon pa sa order of business nila, mo pa ilang giuna. Gipawahi mga kaigsunan yun, gilangay-langay para dili maka privileged speech

0: si Lorenzo Tanyada, karon kay nahuma naman, wa na may laing mahimos Abilino, mga kaigsunan. Nahurot naman ang iyang paglangay-langay. Maka-privilege speech na magyod si akining Lorenzo Tanyada, mga katropa, senador. So, gihimo sa grupo ni Jose Avilino, mga kaigsunan, basara ko na yung Avilino versus Quinco mo na istorya. Ha? O doon na mo'y taas maguna yung mga kaigsunan niya, ubos na sa itong oras. Basala niya din niyo. Karon kay, wala may mahimo sa si Avilino, ayang kauban mga katropa nga iyahang supporter, mi barog umiingon, I move to adjourn.
1: Bullseye!
0: Kay nundo mo mga igala sa na ni-walk out si senador, ni-walk out ang unsi ka senador? Nga si Tito Tusuto sa ila, nag-debate sila mga igala, Marculita, miingon, I move to adjourn.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Sa parliamentary procedure mga igala, mo adjourn na ganit, dilin na madribatihan. Kung yung gimos grupong Jose Avilino, gi-adjourn! Pag-adjourn pa mga kaigsunan na habilin ang 12 ka mga senador sa sila Lorenzo Tanyada, Mariano Quinco, guwan pa. Nang lakaw maigala grupong Jose Avilino. Pagpanglakaw pa mga kaigsunan sa may gihimos 12, ay nag-eleksyon sila. Silang gipili maigala Mariano Jesus Quinco. Bona mga katropa, huwag mo kaila na niya. Kanang MG Quinco, gilabay-labayan ninyo, mo na siya. Kanang MG Quinco Avenue, Mariano Jesus Quinco na siya. Mo na may galang MG Quinco. Senate President na kaniantong taga-Sugbo. Nag-eleksyon sila si Quinco, may lagipilay presidente. Bona mga kaiso ng Dagas Abilino, Tos Korte Suprema. Amonay karon ang desisyon ilag-i-side na ni grupo Lertito Soto na matod pa mga kaigsunan sa mga eksperto. Mga bala, mga ekspertos balaod na wala gani ginapigan mga katropa. Kaya mga ekspertos balaod ba nga ang ilang pagpasabot, ang balaod yun mismo, wala nila sa guli mga igala o ilahang pagdapig.
1: Midapig
0: man sila, midapig sila nga itong unsay text og unsay espiritus balaod. Dili kay ginapigan nilang unsay muhaom nga tos ilang gusto mga iksoon. So si Den Darab Sarmiento inyong nadungog. So, sa pangutana may gala, kay ngayon mas Erwin Tolpo nga lihitimo rin kuno siya. Sayunan ka, ngayon kuno ipanakop magiring-hiring mga kaigsunan ang Blue Ribbon Committee. Mone atong atngan og mga adlawa kay iya bagyong ipadako mga katropa. Og kinsa yung mga kay magsumbagay og mga kaigsunan? Ingos Erwin Tolpo, guyuron yun mo na ko. Ingos po Rubin Padilla, suwayas Rubin Padilla.
1: Pero
0: may gala kay sos, probida. Si Rubin Padilla o si Kiko Pangilinan, hapit magsumbagay. Kaya nga nung kuno siya, sagya. Nga nung kuno siya, tas-tasas tingyo ni Kiko Pangilinan.
1: Bullseye!
0: Alan Peter Caetano o si Mig Subiri, hapit mo magsumbagay mga kaigsunan. Mali ato at tangan o mga adlawa katropang rap-rap o duna by boxing bout sa Senado o mga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay duna may mga bahad. Kay duna tay duha ka Senado o mga adlawa. Mga katropa. Kay lagi mo insister ang Gatsalian Group na sila ilihiti mo. Mga katropa, iwas Alan Peter Caetano. Kung doon na mo'y 13, karoon na yun ako'y mo-administer sa iyahang pagpanumpa si Presidente Sinan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa usahong 12 naman sila kabuong! Kining tanang kaguliyang mga kaigsunan, abi ninyo kinsay sadaan si Cheese Escudero.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya nga pa buto nga Cheese Escudero na itong Hunyo 3 mga katropa, dili maingon ani mo sa muta problema niya Senado mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya nga siya nga siya solusyon ka na tungod kay ang Senado daw kuno wala na himong trabaho niya. Karoon doon ay mahimong trabaho nini. O hinoon, magkaingon tapo doon ay mga pagkatinuon sa igingong Cheese Escudero. Kaya nga no, duha na kung sila kagrupo maghimong trabaho.
1: Bullseye! Bullseye.
0: Ang grupong Alan Peter Caetano nag-hearing ng Blue Ribbon Committee niya na tuhuibis. Onya, onyas Lunes, o mga adlawa, ang Blue Ribbon Committee na po, mag-hearing maigala. Ang iya ni Irwin Tulfo, mga kakatrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unay nakatrabaho, ganoon sila.
2: What?
0: Pero trabahong gugot, mga kaigsunan. Kinigos is cheese escudero, mag-inihinong da.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Ako na, mga igala. Okay, so inyong nabati si Dean Raph Sarmiento. Ang iyahang pagtanaw, ayang pagpresentar sa iyahang tubag o legal ba ang reorganization sa Senado na itong Huwebes o ni itong Hunyo 3, mga kaigsunan o dili ba? Ngayang gibase sa Batakang Balaod, gibase niya mismo nga ito sa Senate Rules, ingon man sa mga desisyon sa Korte Suprema. Iyang pamahayag maigala gibasis balaod decisions Korte Suprema og wala saguli og pagkabayas ngadto sa usa ka grupo unsay giinterpret giunsa niya pagpresentar base mga kaigsunan og unsay unod og unsay espiritu sa balaod mga kaigsunan og dili og unsay espiritu musulod or misulod ngadto sa una-una sa grupo nga dunay bias mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hey, so muna mga katropa. So klaro kayo mga igala. Yagihimo sa grupo lang Tito Soto Wingachalian mga kaigsunan wala mahasubay sa ilang mismong Senate Rules, wala mahasubay sa tubatang kagbalaod, o mismo sa desisyon sa Korte Suprema, mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kana tungod kay, huwag ba sila kabot ang 12 o 13? 13 man may galang gikinanglan. O niya 12 raman sila. Bisan pag 12 iskudero mo tiyo.
1: Bullseye!
0: Balik-balik ko na itong katrupang rap-rap. O di pa tungod ni Chis Escudero, dili unta maingon ani karon ang Senado mapadayon, maprulong ang ilang problema dito. Kay kining tanan, paingoning ato pagpugong mga katrupa aga dili yun mahitabo ang Senate Blue Ribbon Committee hearing na itong Huwebes mga higala. In fact, makita ninyo, atong ipresentar, gikan pagsulod sa 18 ka mga Marines o Army, nga testigo mga katrupa, guest sa Blue Ribbon Committee hearing, mga kaigsunan, hipugnan. Excuse me po. Hipugnan mga katrupa. Hasta gos John P. Krimulya, DILG Secretary, imabot Senado, niapil pagpugong dito.
1: Bullseye!
0: Kay Maudi ay, ang inyong nadunggan yung nakita, boto mga rason nga nung dili na pasultiyon o dili yun madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing mga igsoon. O niya mag-hearing si Irwin Tulfo. O niya unsa ko naroon katropang rap-rap nga si Irwin Tulfo. Mga katropa, nakapaldo man po siya. Gawas na kadawat sa minalitang kwarta. Nagpa-deliver pa mga babaeng pilian niya.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: O niya mag-hearing sa Blue Ribbon Committee, mga kaigsunan. O sa paya itong ma-expect na niya? Gamuingon siya maigala, gawas siya magkadawat. O malito.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Ayang ingno dito, mga kaigsunan. O, wag yung ko magpa-deliver yung babae, ha?
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Ayang mga igala, ingon man ni 18 ka Marines ug Army. Nga si Irwin Tulfo, kadawat sa balitang kwarta. O niya gawas niya na, kaduha pa yun, nagpa-deliver. Kadaghan diya nagpa-deliver. O babae niya pilian mga katrupa. A diya mapilian, taga niyang tip, papaulion niya napilian. A dito, palduhon po niya.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Kanya mo niya itong paboton, mag-hearing sa Blue Ribbon Committee, isip chairman mga iksoan.
2: What?
0: Nahambo pa kayo nga, basta mag-hearing-hearing, gani mo niya, dak! Punta yun mo, ipadakob tagyo mo, di mo manakpan, guyurun ta mo. Batod mo niya, papahawaw na kunya Senado. Ingo na siya. Pero kita siya katapat mga kaigsuna Rubin Padilla ay Rubin Padilla, suway as Rubin Padilla.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, naniror mga igala, ugmang adlawa atong padayunon. Lunes mga igsuan, ang exciting scene. Tres minutos ang nagkalamay sa alas 8. Matitaw dugang pa mga balita gikan sa to mga kaubanan, mga kaigsunan. Ritso-ritso na ta, gano'ng pag-rap-rap para natin komersyal. Break pa ta, ritso na ta. Para tayo, wala kay bayran na niya. Ritso ta, kaya wala may bayran na niya. Ako break pa niya, gano'n pa yun ay bayran na niya. Tambay sa itong pampanayon, alang sa lugar pa mga balita na hipo sa itong mga kaubar, umana ni pipinag importante ng mga mensahe. Standby!
3: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Ako bumong piling gasiyok. Nang buwa ko babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kayo nasulayan na yun ako.
6: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: May buntag? Mo-apply yung takong pagkabarbero?
9: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
8: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
9: Ayaw!
10: Exciting!
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
12: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8.50 na itong oras sa Tonigenyo sa Premium Death Ray Coffee Max, mga katropa. Premium Death Ray Coffee Max, ang kaping katambal, kaping lamian, kaping antioxidant, kaping maka-reduce mong inflammation o kaping maka-increase mong mental clarity o maka-regulate mong blood sugar. Premium Death Ray Coffee Max, mga katropa, kaping makapalig-on sa gabok ni mong bukog o kaping 3-in-1. Kaya sa Premium Death Ray Coffee Max, magagatrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-Premium Death Ray ka pa, katrupa.
0: Katrupang Jerry Auxilio.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Panayon ta, mga kaigsuna ni Gatong Tulumanon. Hindi pa na ikumalimot, mga higala, ako sa ipabot, ako greetings, ganito. Nag-inusara na mong prinsisa sa barangay councils, barangay Q. Sa ulo siyang adlaw na tauhan, garong adlaw si Kunsihal Princess Justine Morillo. Kunsihal, happy birthday. So, happy birthday ganto ni Kunsihal na Justine. Princess Justine Morillo, magang katropa. Nag-inusara prinsisa sa barangay Q council. Natauhan karong adlaw. Karong siya'y palitsun ug mga adlaw. So, happy birthday, Crucial. Kaya may pagpaminaw sa day, magpadlantaw. Pagpaminaw na yung atong tulumanon ni Sabog Tresuriras Barangay, Rosilda Cavantabana. Ngayon man ni Pari Jimmy Untilaw. Sa di pa ta, buad to sunahan, aron mag-human-human na ta mga kaigsun. Ato sa pamatiyo, nadugang pagbagabalita na hipo sa itong mga kauban, tabang pangbiyahe. Nga programa sa DOTR ipatuman sa Kapitolyo sa Dili Madugay. Karos aga di patuman Dili Madugay. Sa report sa Aeronato, ginipinagi sa pagpamati ni Katrupa Grigi Magdadaro.
0: Live report.
2: Grigi?
4: Yes, gipay gayon ang konsultasyon sa kagamhanan sa probinsya Sugbo o sa mga local government unit kon LGU. Kalabot sa pagpatuman sa tabang pangbiyahe nga programa sa Department of Transportation kon DOTR. Di na mga sumasakay makapahimulos niya sa alternatibong mga ruta sa Metro Cebu. Gikan sa mga subsidized nga mga serbisyo sa mga bus, pinagi sa blini. Matagaan ang mga sumasakay ug mas luwas ug mas nindot nga public transportation. Ang kagamhanan sa probinsya Sugbo mo'y magsilbing pioneering sa mga programa sa DOTR. Matod ni Governor Pamela Pambre 4, ang maong panagtigom gitambungan sa mga nagkadayang planning officer ug traffic manager sa Metro Cebu nga mga LGU aron isgutan ang pagpatuman sa mga programa. Dinlakip sa gituki sa panagtigom ang proposed nga mga ruta, designated bus stop ug ingon man ang service standard. Nasairan nga ang DOTR may alokar o makabat sa 20 milyon pesos nga budget alang sa mga programa pinagi sa pagigtambayayong sa gamhanan sa probinsya Sugbo alang sa mga subsidy scheme. Si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez kitak ng bisita sa Kapitolyo aron lagdaan ang mga kasabutan tali ni Marie 4 sa di pa ipatuman ang mga proyekto sa wing bahin karong buwana o baka sa unang bahin o simana sa buwan sa Hulyo. Si Elisar Elisabinay sa Provincial Planning and Development Office kon PPDO may presentar sa proposed ng mga ruta sa implementasyon sa mga programa atol sa panagtigom. Sa mahinang Sugbo, ang bus may mong maka-operate sa Cebu IT Park o sa Dakbayan sa Danau. Samtang sa bagatang bahin sa probinsya Sugbo, ang mga biyahe sa Cebu South Bus Terminal o sa Simala, ngadto na sa lungsod sa Cebunga. Atol sa konsultasyon, ang mga traffic manager gawag usab sa paghatag o input sa mga designated ng mga bus stop sa ilang tagsa ka mga lokalidad. Ubo sa mga programa, ang mga pasahero mahimo orang makasakay ug mukanaog ngadto sa mga designated bus stop nga gitumbok sa pagtuon pinaagi sa PPDO alang sa menang bahin sa probinsya Sugbo. Adunay moabot sa 22 ka designated bus stop sa Dakbayan Sugbo, 25 sa Mandawi, 12 sa Konsolasyon, 28 sa lungsod sa Liloan, 16 sa Compostela ug 29 sa Dakbayan sa Danau. Alang sa bagatang Sugbo, adunay na po ka bus stop sa Dakbayan sa Talisay, 8 sa Mingganilya, 16 sa Dakbayan sa Naga, 20 sa lungsod sa San Fernando, 26 sa Dakbayan sa Karkar og 18 sa lungsod sa Cebunga. Gipareg ni Sabinay nga ang mga bus operator ang katakdang maapil sa mga subsidy program kinahanglan nga makakabot sa strictong service o operational standard nga gitakda sa provincial government. Lakip sa mga rekisito sa mga functional nga mga o lakip sa mga rekisitos mo ang functional nga mga GPS units nga nakakonektar sa local command center alang sa real-time monitoring, pag-comply sa kalimpyo o sanitation standard, ubos nga floor alang sa mga bus, aron usab sayon sa mga persons with disabilities o PWD, o ingon man senior citizen, kondisyon nga aircon unit, adunay sa isinta ka passenger capacity alang sa istriktong no standing policy. Ang mga bus usab nga mo-appeal sa mong programa, kinahanglan adunay CCTV sa gawas o sulod sa ilang unit. Ang kagamhanan sa probinsya Sugbo kitakdang paygayon o random nga mga audit o pagpasumiter sa mga GPS nga mga report aron masiguro nga nakomply gayod sa service standard ang maong mga bus sa maong programa. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog o nakanap ang pananaw, inom kanunay o Visionex Plus of gel capsule, gumikan kay kinikumplito sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata, adunang kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, kinakatropa Greggy Magdaro, XFM News.
0: XFM Report.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Dagatong sa tugtak na 56 minutos na nagkalabay sa Las Utso. Duga pa magapalita mga kaigsunan di ay mangingilan. Padayon pang-iila sa mga sakop sa Cebu City Police Office mga katropa. Pwede mailhi ni mangingilara mga igali. Detalye sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni Katropang Eric Pahanunot Amaro.
0: Live report.
1: Mayo ka buntag pagbalik ato pang Jerry mga kahigalaan angay gyud magbantay-bantay ning mga astol owners or di ba I mean kini mga kuan karon nagabang nagrintah og mga nagkiniusab nga astol po kwesto kato pag Jerry mga kahigalaan diri sa Subo kay naglaroy-laroy paguni kining usa ka laki nga gituwag mangingilad kato pag Jerry din ang modus kunuhay, ino ninyo mga tindira, tindiro katupag sir nga kaila niya ang kining nag-abang no, sa mga usap ng pwesto o niya, mangayo na siya o advance payment abang sa pwesto katupag sir, mga kaila din matun pa, ubay-ubay na rin bang na biktima aning usakawap ang mailihing lalaki no, chubby type katupag sir, palihog tapakita niya katupag rap-rap no, sa mga nagpaminaw na to karon pwede pong mabutanaw so ka Facebook live katupag sir, kining usaka lalaki nga diin, gipost siya sa usa ka negosyanteng babae no kining si Mira Flor Gakayan mo ni latest niya na biktima katubang Jerry mga kaigalaan kini si Mira Flor iyang tinda kay mga refreshment no pampalamig kumbaga katubang Jerry baga kaigalaan diri sa May Barangay Guadalupe diin ang kuan ni kana bang tirada aning suspect ingnan iyang tindira nga mo kuha siya og advance payment sa abang usab sa pwesto katubang Jerry o kining tindahan niya worth 4-5 katubang Jerry mga kaigalaan niya kalagi ay mo istorya po ni maong mapamailiyosap nga mangingilad sumunto ni Tuo Rapodayon ang kining tindera katupag Jerry so na kuhan yun nahatag yun ang 4-5 unya dihang nahatag na giniingon ang tindera nga tunaw sa ni kining tag-iya meron plur katupang Jerry nga nahin at itong lalaki unya nagpailang nga kaila unya ihatag na niya ang kining 4-5 nga advance nga abang usab sa kining pwesto o tindahan katupag Jerry di na nganga kining maong biktima katupang Jerry kiwa man siya kisuko oga ingon man wa may kwan di beto wa may kwan ni kanabang dito mao ang abang kanabang natagan bitos abang katubang Jerry maga kaglan so to gi review ang CCTV og nakita kining maong lalaki katubang Jerry maga kaglan nag kwan ni siya naka t-shirt og puti atong higayon nakatubang Jerry nagsulob og color brown nga kwan pod rag short no nagkalo katubang Jerry mga kaigalan naka backpack og itog niya murag mamaor pod ni siya og kining attire no sa kining iyang kay aside sa kining tindahan ni Miraflor napon siya na biktima ng mga laundry shop ug uban pa katubang Jerry mga kaigalaan pod no mato kini sa mong tindahan katubang Jerry sa Bligi gidag kining mais kay para mapuling ni katubang Jerry din na makapangilad no kay hangtod karon no palay paningila kini mo nga lalaki katubang Jerry niya latest there is my Iris Guadalupe niya ang kining latest biktima ni offer siya isa maghatag impormasyon king Kumil katubang Jerry maghatag impormasyon makaila aning maong lalaki nga nakita sa kining maong CCTV din modus magpakaroon ingnon nga kining tagkailas tagiya muhatagdag ka ng kunuhay papel nga kining bayranan o mukuha sa advance payment sa kining tindahan. So, so far, kasmansin, mo nito kasi kasigikan sa CCP mga katropa. Basta ka ba yung nasigutan, di ay kapi. Di mo mailad, magilad, mag-inumani. Mulad tip yung cognitive function, memorya, mga katropa. Kapi, nga saan itong plus of makes mo imna. Humot lami, sustansyado pa. Alang sa Nikos ng Pilipino para sa Pilipinas ng katropa, Eric Amaro, XFM News.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Salamat katropang Eric Panono Tamaro sa mga report. Atong taon ni katropang Eric Panono Tamaro may nagpupo sa tutulmanon ng Bullseye Sunday Edition. Ay good morning ito Francisco Ico Talisig in Manny March Abate. Ang Apostol Alfred Kiliubi. Ang taon nato niya sa may lutupan mga kaigsunan. Kaya may good morning po ito Beethoven Habel. Rafael da Nakimin da Makasilhik. Tristan Wyatt Vigula yung man ni Lucio Soronio. Natultulan na Jutika katropa Jay. Ay, good morning, Sir Lucio. Ayaw pa, ayaw yun, ha? Nakatultul man kayo nagbiya. Good morning, ito ni Ma'am Arlene Placibi. Good man, ito ni Andres Acaso Jr. It's si Descater Ugma ug Unsa Kaisog ni Erwin Tulpo. Ito pag Andres Acaso Jr. mga kaigsuna. Kailas-ilas lang, Sir Jerry. Sumbagon siya ni Ruben. Tagag yun ang iya pustiso. Nabasa lang baba ng Irwin Tulpo. Ah, mga katropa. Ato pang Mals Antop sa Almin. Hilig yun siya atrasa ni Senador Ruben Padilla. Ganas Tulpo. Ato pang Mamlor na Margarita, mga igala. Kaya may good morning sa mga taga-Ubcap 3, Barangay Kiyot. Aruhado kahipi family gikan ni Lloyd Ivan Aruhado. Namili ni Chis Escuderos Malita kay Sarihas. Ato pag-andre sa kaso Junior mga kaigsunan ingon ni Erwin Tulfo Bindalo. Onya na Bindaligs di ay. Ato pag Lloyd Ivan Aruhado mga katropa. Wala man kuno siya'y gidapigan basta dili lang mapriso. Andres Acaso Jr. mga kaigsuna. Ay good morning ito ni Darce Gison. Best explanation katropa Jerry. But the low bender is undersized. At Andres Acaso Jr. mga igala. Dapat magpatunga na ang Supreme Court sa Senate kay kundili basin unya magrambol. Nadia kung mag-abot na sila sa Senate. Wow! Iman ka si Sergino mga katropa. Ay nako ambot lang ato pag Domingo Marcujos alka altaka astakaan mga kegson para taigong oras milapas na ta mga katropa. Kauban ako nili sa master control si katropag Rafael Rap Bari. Kauban sa nato ni Buntaga silas katropag Tristel Joy Felarca, katropag Grigi Magdanaro, katropag Eric Panono Tamaro, o si katropag Jun Cato. Atong news director katropag Philip Cirujano, atong station manager si katropag John Limin Chavez Baiki. Alang sa nagkausap Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa mo Jerry Kemsar Auxelio Jr. Manamilin sa maingon. Balik kong mapuhon, alas 4:30 gato na lasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, exciting!

0: Nemo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, posibleng nimo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
2: XFM.
0: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarang yun nga kape akong ganahan na nauyo ng

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, buti na give ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya ako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
3: Uso ba ibang nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Ano, sir? Dili na mo ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Uso mag-idea posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagot na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musunod.
3: Ayaw!

0: nga pananaw tungod kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga sige ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Lako ginasipun o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always agyapon na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Lina Casimilio, mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo akong tulog, magdambo na good ko. Kami ato dili man, basta mag-inang ko yung Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3.

0: ng Isulayan at Lokadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: DJ Boots, murag na magigay utang na ko, DJ Boots.
3: Usa? Kanus amo ko nakautang nimo?
2: Ah, katong hubukay ko, DJ Boots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
3: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
2: Kanus aman, kanus aman.
3: Oh, katong hubog sa kay ka.
2: Ay,
4: exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Anita

0: Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga
1: butika. Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatera.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibate. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang kundi dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: O si Juna.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Doc, kung sa bagay ako sakit, Doc, kung sa bagay ako sakit.
2: Doon na ba kay kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, nasiyot akong bumong piging nasiyot. Nang buwak ko babungog, binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix. Na, garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang

0: Soap, rich in vitamin C. Plus, makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Botch, unsa kini toy apelyido nimo?
3: Kalabang pirmi nimo kaptan magabi sister ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
2: Sabi pa ang iyong apelyido, ang palaya.
3: Ay dili sister Roy, Rosario ba, Rosario?
2: Ay!
4: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: Mga katupa, exciting!

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ina-sure gin ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Kinagamit ako ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawas na damit na, healthy pa.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
8: Ay, marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: At malusog na araw ng Linggo sa lahat ng atin pong mga katropa, mga kaubayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga secret at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sana ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po makakapanayam ng live dito sa atin pong program ang isa sa atin pong mga expert on air at ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, welcome sa ating pong programa.
1: Maraming salamat, partner, at welcome sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga listeners sa kamay nila sa Metro and Mega Manila na nakatutok po sa ating mga himpilan na ngayon po ay naka-hook up sa ating live program. So welcome po at sana'y marami tayo matutunan sa ating pong pagsasahing papawid ngayon pong tanghali pong ito.
0: Sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha? Kung meron kayong mga inquiries patungkol sa inyong pong kalusugan, meron kayong nice na itanong dito sa atin pong programa, ay i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, mga katropa. Atin pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayo kamaselan ang inyong mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ayan. At kung hindi po gayon kamaselan ang inyong mga katanungan, eh lagay niyo po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, ha? At sa mga nagnais naman sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede niyo pong mabili lahat yan, ha? Sa atin pong mga authorized dealers, especially sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa, ha? At ganoon na rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin po parate ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilhin para po makasigurado na inyo pong iinumin o gagamitin ng mga produkto ay hindi po peke, ha? At hindi counterfeit. At pwede rin ma-order ang atin pong mga produkto sa online shopping store natin sa Shopee, ha? Search nyo lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin po kayo maka-discount sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Dahil meron po tayong special price doon kung kayo ho'y bibili at senior citizen ho kayo. O kaya naman kung kayo ho'y kukonsulta po doon at doon na rin bibili ng produkto, meron po tayong discount. And syempre kung meron kayong mga problema pangkalusugan na nangangailangan ho ng wellness program, eh pwede po kayong kumonsulta sa ating pong mga wellness expert sa ating pong Yes to Health Clinic. Sa Yes to Health po, eh, meron tayong mga program gaya ho ng cleansing and detoxification. Mm-hmm. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, ganun din yung acupuncture, bugok buyang Korean therapy, biozapper at terahertz. Meron din tayong natutrad therapy, na pwede pong gawin kung may problema na tayo sa mga kasukasuan natin, sa mga kalamnan na nagpapahirap sa atin at lagi nang sumasakit. Lalo na pag tumatanda na, nagpaparamdam na talaga yung mga ganyan. So, meron po tayong ganong services sa Yes to Health. And of course, meron din tayong ginagawang mga seminar. Actually, today ay meron tayong seminar dyan po sa ating Santa Rosa branch. So, hanggang mamaya pa pong alas 5 yan, pwede nyo pasyalan. Actually, isa ka sa lukuyan, nag-start na yung kanilang seminar. Pero hanggang mamaya namang alas 5 yung ating mga services. Pwede kayo magpa-natutrad therapy o magpa-hilot tugpungan hanggang mamaya po yan. So makaka-discount din kayo doon kung kayo magsasadya at bibili ng ating mga produkto, mga kaibigan.
0: Ayan. Kaya kung sa mga nag-anais pong sumubok, ha, ng mga services ng Yes to Health, puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Sampong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Sampong Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape, kaya sa umaga hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko lang, Sampong Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Sampong Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
3: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pag-usapan naman natin itong isang topic patungkol sa atin pong kalusugan. Karaniwan nating napapag-usapan ang mga sakit, ano, na lagi nakikita sa mga Pilipino, yung tinatawag po ng mga common diseases ng mga Pinoy. No? Kabilang na dyan, Doc, yung high blood, diabetes, at mga kahalin tulad nitong mga sakit. Pero lingit sa ating kaalaman ay may mga nagiging dahilan ng sakit na minsan ay hindi agad natin napapansin hanggang sa maging isa na itong karamdaman. Ayan. Ah, Doc, pag-usapan natin itong tungkol sa mga parasites. Gaano ba katalamak ito, Doc? Itong karamdaman na ito, at gano'n siya kadelikado sa ating pong pangangatawan.
1: Ayan, kasi hindi nga ito kadalasan na pag-uusapan. At alam mo, ang parasitic diseases, ayon mismo sa World Health Organization yan, ha, nananatili na isa sa pinaka-major global public health concern.
0: Mm-hmm.
1: O, kumbaga, tingnan natin yung statistics na kanilang nakita, no? Meron daw nasa 3 billion people sa buong mundo estimated na infected ng isa o alinmang klase po ng parasite. At ang record na naitala nila, yung mga parasitic infection deaths na annual o taon-taon yung mga namamatay because of parasitic infection, nasa estimated to be 200,000 deaths annually. So hindi rin to biro yung mga parasitic infection na ito. No? At ang isa sa pinaka-common na parasitic infection ay yung intestinal worm.
0: Mm-hmm.
1: mga bulate. Pasintabi sa mga kumakain na. Kasi nakaka-apekto to sa estimated na 1.5 billion people sa buong mundo. O, at ang mga bata ang pinakang most vulnerable sa pagkakaroon po ng ganitong parasitic infection na nagiging dahilan kung bakit yung mga tinatamaan nito ng mga bata pwedeng maging malnourished, yung kanilang paglaki stunted, kumbaga, hindi masyadong lumalaki, nagkakaroon ng mga anemia, and in some instances, pwedeng magkaroon ng learning difficulties. Kaya hindi natututo ng mabilis. May mga ganun na akala mo talagang ano lang, talagang likas na mahina utak, pero yun pala, posibleng may parasitic infection, yung mga intestinal worms. So yun po yun. Ano? At sa mga tropical countries, isa ito sa problema, ano? Because of contaminated na tubig, yung poor sanitation, may mga lugar pa rin kasi na walang mga bathroom, di ba? Flying saucer pa
0: Oo,
1: tapos hindi maganda yung pag-handle ng pagkain, especially sa mga populated area na talagang isa yun sa problema at hindi maayos na hygiene. Kaya yun ang problema. Sa ibang lugar naman, pwedeng hindi maayos yung kanilang pagkain dahil minsan undercook yung karne o yung pagkain daw ng madalas na hilaw, di ba, yung mga ano, mga kinilaw-kilaw. May mga ganun. Isa yun sa dahilan kung bakit pwede tayo makakuha ng parasite. At marami pang iba gaya ng pag-aalaga natin ng mga pets. Yan yung mga problema no, na nakikita nila. And of course, yung parasite, pag pumasok na sa sistema natin, pwedeng maapektuhan niya hindi lang yung ating digestive system o panunaw o tiyan. Pwede rin niya ma-damage yung ating atay, yung ating utak, kasi may mga parasite that can damage the brain. Ano, yung ating dugo, yung ating baga, yung ating mga balat, maging yung ating mga kalamnan. At alam mo ba na may mga parasite na pwedeng tumira sa loob ng katawan natin for years na hindi na-detect.
0: Grabe.
1: Oo, nandyan lang sa loob. Kaya nga tinawag na parasite yan kasi tayo yung host, yung katawan natin, at sila'y nabubuhay sa atin. Kaya mahalaga daw na meron tayong kaalaman pagdating sa prevention, paano hindi tayo tamaan ng mga parasitic infection, at kung meron man tayo, paano natin sila lalabanan.
0: Kung iisipin natin, Doc, parang yung mga napapanood natin sa mga movies, ano? Mga alien movies.
1: Totoo yan.
0: Na nagiging host yung isang tao ng mga parasites. Ano? Pero Doc, ano ba ang nature nitong mga parasites na ito? At ano yung mga sakit na pwedeng maidulot nila sa ating pong pangangatawan?
1: Kasi pag tinawag na parasite, isa itong organism na nabubuhay sa isang organism din na tinatawag na host. So pwedeng hayop, pwedeng tao. Any living being, pwedeng ang yung sa mga halaman, 'di ba? Makikita mo yung balite, parasite 'yan. Mm-hmm. Sa mga balite, no. So, ang mga parasite nabe-benefit sila doon sa kanilang mga host. Hindi naman kadalasan na pinapatay nila 'yon, kundi parang ano, symbiotic relationship. Nandiyan lang sila sa katawan natin, din nabubuhay sila. Tayo naman yung nag-feed sa kanila. But the problem is pag medyo marami na sila sa katawan natin. Na sila kontrolado. Ang isa sa common parasite na nakikita natin sa palibot natin, yung mga tinatawag na protozoa. Yung mga protozoa, sila ay microscopic single-celled organism na example niya yung Giardia, yung nagiging cause ng amoeba, yung plasmodium na nagiging dahilan ng malaria. So, itong mga protozoa na to, pwedeng sa tubig mag-contaminate at ganun din sa pagkain. At minsan, especially malaria, pwedeng sa kagat ng insekto. O katulad ng lamok na infected nitong malaria, ano, plasmodium. So, yan yung isa sa common, especially here in our country na tayo ay nasa tropical country. Kaya sa Palawan, di ba? Sa mga nakatira sa Palawan, isa sa pinaka-popular na parasitic infection dyan, yung malaria.
0: Malaria, oo.
1: Yun ang naririnig ko sa mga remote areas ng Palawan.
0: May matinding malaria dyan na pag tinamaan ka nun, halos hindi ka makatayo talaga.
1: Talagang minig-minig ka.
0: Oo.
1: Ngayon, another is yung mga tinatawag nila ito na helminths. So, yung helminths, ibig sabihin, ito yung mga worms o mga bulate. Example ng mga common helminths sa ating katawan, yung mga roundworms, kung narinig niyo yun, yung mga tapeworms. Ang isa sa pinaka nakakatakot ang itsura, kasi maliliit lang ito pero pag tinignan mo sa microscope parang alien.
0: Oo nga.
1: Yung mga hookworms. Meron ding pinworms, meron ding fluke na tinatawag, ano. Na commonly, mga fluke, doon yan sa atay natin, nag-i-embed. Parang nagiging part sa sila ng liver natin, pero nakakasira sa atay eventually, ano. So, may mga worm na lumalaki sa ating katawan ng ilang pie. Pwedeng mas mahaba pa sa atin na nasa loob ng ating pong mga digestive tract, ano. So, yan yung common. At ito, mga bata. Sabi nila, yung mga bata, may mga ano yan, worm. Pero hindi pa natin alam na ang mga matatanda, mas higit na matagal din yung mga worm sa kanila. Oo, kaya kailangan din, alam natin yan, ano. May mga tinatawag din ng mga ectoparasites. Ito naman yung mga, katulad mga kuto, ectoparasites, na namubuhay sa katawan natin. Sa mga hayop naman, yung mga, ano, tawag dito, yung garapata.
0: Mga pulgas.
1: Pulgas na pwede rin maka-apekto din sa tao kapag masyado ng marami. Yeah. So, ito yung nagkukos ng mga common irritation. At hanggang dito muna tayo kasi meron pa namang ibang mga ano na medyo malawak na. So, dito muna tayo sa tatlo na ito na common reason bakit nagkakaroon tayo ng mga parasitic infections.
0: Ano, Doc, yung mga pwedeng karamdaman na maidulot nitong mga parasites na ito sa ating pangangatawan?
1: Karamihan ng ano ng parasitic infection, for example, yung mga intestinal worms, sa tiyan talaga tumatama yan. Ano. So, pwede na makaramdam tayo ng mga pananakit ng tiyan. Yung iba, parang laging may kabag. Yung iba naman, lalo pag marami ng bulate. O kasi minsan may mapapanood ka sa mga YouTube, di ba? Sa YouTube video na inoopera nila tapos ang laman ng tiyan nung large intestine punong-puno na ng mga ano, parasites. Ng mga parasite ng bulante, ano? Kasi yun nga yung ano nila pag nagparami sila nagparami. So pwedeng magkaroon ka ng constipation, pwedeng ang problema mo lagi ka nagda-diarrhea. Yung mga tao na especially ang parasite ay tina-target na yung kanilang sinisipsip na yung dugo nila, no? Pwede sila nagkakaroon ng pagkapagod ng sobra, pagkakaroon ng mababang hemoglobin, nagkaka-anemia, at yung iba naman pumapayat nang hindi nila maintindihan, di ba? May mga mild lang naman na pakiramdam, for example, yung ano mo, parang laging nangangati yung puwet mo. Ayaw, ganun eh. Tapos yung iba iron deficiency or nutritional deficiency, because yung mga parasite nga na yan, kumbaga
0: nakikihati
1: yan sa katawan natin ng mga
0: kung mas marami yun, mas marami pa sila, Doc.
1: Ako, yes.
0: Sa halip na mapunta din sa sistema mo yung mga nutrition, doon tuloy sa kanila napupunta.
1: Oo. So yung ibang mga parasitic infection katulad ng mga amoebiasis, di ba, yung mga tinatamaan yan, para silang dumudumi ng maplema na may konting dugo. O sa tinatamaan sila ng lagna tapos matinding sakit ng tiyan. Yan yung mga nakukuha sa mga kontaminadong tubig. Yung diarrhea naman na minsan nagiging ano yun eh, nagiging tawag dito epidemic, ano. Na kung saan ay nagkakaroon ng matinding tama sa populasyon lalo na kung may mga kontaminadong tubig or for some reason na marami sa populasyon na tinatamaan ng nagkakaroon ng pagdudumi-dumi, yung iba sumusuka. So most of that ay dahilan sa ano, sa mga parasitic infection. Yun namang malaria, sinabi ko na kanina na ito nakakamatay ito kapag hindi natin to naagapan, ano. Actually may gamot naman dito na ginagamit ang ating pong DOH tungkol sa malaria, ano. So etong mga to kasi commonly kapag hindi natin na prevent, kasi preventable naman ang parasitic infection since yung mga dahilan kung paano natin ito makukuha halos lahat naman pwedeng ma-prevent natin.
0: Paano, Doc, paano natin malalaman kung paano tayo nakakakuha ng mga parasites nito? Kasi kaya yung iba, karamihan ang alam nila pagka naglakad ka diyan sa labas ng mga nakapaapaa, doon ka madalas makakuha ng mga parasites. Ano ba, Doc, yung kabuuan ng mga kadahilanan na pwede tayo makakuha ng mga parasites na ito o makapasok sila sa katawan natin?
1: Sabi ko nga kanina, halos lahat preventable. Unang una, yung contaminated na pagkain at inumin. Kaya sisiguraduhin natin, for example, yung ating pagkain na hindi na dinapuan ng langaw or ito ay hindi panis at ito ay hindi na exposed. Mm. Kasi pag na-contaminate yung ano, yung ating pagkain o kaya yung inuming tubig natin, isa yun sa common reason kasi ng parasitic infection. At pwede ka ma-ospital kapag nagkaroon ka ng mga dehydration, oh, di ba? Lalo na pag mga bata at matatanda, yan yung nakakatakot kasi sila yung mostly vulnerable, ano. Yung kumakain mahilig ng ano, ng salad, oh, especially yung mga salad na gulay, kinakailangan daw na hugasan mabuti.
0: Mm-hmm.
1: Maganda naman ang salad na gulay, pero kung ito ay hindi mahuhugasan ng husto, eh posibleng pagmula ng parasitic infection. Kaya nga ang technique sa mga gulay, babarin mo muna ito sa ano, sa tubig na mayroong asin.
0: Mm-hmm.
1: Oh, lalo na kung ang purpose mo ay gagawin mong insalada, mm-hmm, di ba? So, para mabawasan yung chances ng pagkakaroon ng parasitic infection. Kasi hindi mo ito lulutuin eh. Eh, most parasites naman, pag nainita, namamatay sila.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga kumakain ng ano, undercooked na mga karne.
0: Mm-hmm.
1: Yung ako, hindi ako, kahit nung hindi ako vegetarian, eh parang hindi ko kayang kumain na may dugo-dugo pa eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung iba, yung mga kumakain ng mga steak, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Na hindi masyadong niluto. May mga ganun eh. Pwedeng pagmulan yun. Especially din yung mga isda. Kasi most mga isda, mga mataas din ang parasite eh.
0: Mm.
1: Yung mga shell foods, ayan, mataas ang parasite niyan. Na may mga documentary pa nga na makikita mo na yung mga isda na yan or yung mga shell, may mga nakakapit, kakapit ng parasite diyan habang buhay pa sila. No? So, tingnan nyo mabuti yon kung kakain kayo ng mga, ano, mga tawag ito, sashimi ba yun? Mm-hmm. O, sa Japan kasi, ano, number one yan eh, yung mahilig sila sa mga sushi, no? Pero, kung titignan mo yung mga Japanese, marami din ang tinatamaan ng parasitic infection.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya nga, mostly sa Japan, parang marami nagkakaroon ng stomach cancer sa kanila eh, kung di ako nagkakamali, ano. So, yun po yun. So, ingat sa pagkain ng mga kinakain natin na hilig natin, yung mga hilaw, ano, mga kinilaw. At lagi sinasabi ng DOH, di ba? Yung maingat tayo sa ating hygiene, mm-hmm, yung paghuhugas ng kamay. Kasi alam mo kung bakit,
0: malinis.
1: Bakit ang contamination ng parasite ay nagmumula kadalasan sa kamay. Mm-hmm. Kasi yung kamay natin, kung anong hinanghawakan yan.
0: Yun na nga. Oo.
1: Tapos, unaware, minsan hindi natin napapansin, susubo natin sa bibig, mm-hmm, ihahawak natin sa isang bagay na pwedeng maipasok sa bibig natin. So, yun. Yung hindi magandang hygiene, hindi naliligo, hindi naglilinis ng katawan, at hindi naguhugas ng kamay. Yung sinasabi mo kanina, na paglalakad sa soil, pwede rin yun. Usually, mga nakukuha doon yung mga hookworm.
0: Yeah, no.
1: Kung ang lugar na nilalakaran mo is contaminated. For example, nasa isang lugar ka na matao, tapos ang mga nandun sa lugar na yun, kung saan nagtatapo ng basura.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga ano siya talaga, medyo contaminated na yung paligid.
0: No,
1: yun, kasi baka may hookworm na pwedeng dumaan sa ating skin through contaminated soil.
0: Mm-hmm.
1: At yun ang magiging dahilan kung bakit tayo may infect o may
0: hindi
1: infestation.
0: Hindi ka pwede mag-earthing doon, Doc.
1: Oo, kaya kung gusto mo mag-earthing, punta ka sa tabi ng dagat, yeah, o doon ka sa may gubat, doon sa mga lugar na hindi talaga polluted pa ng human population.
0: Tama.
1: Oh, yun yung kasi baka sabihin naman ng iba, hindi na maganda mag-earthing kasi kung mayroong parasite na makukuha sa paglalakad sa lupa.
0: Mm-hmm.
1: Depende po sa kung saang lupa yun, mga katropa.
0: Mm-hmm.
1: No? Ngayon, isa pa ito sa medyo dapat alam natin.
0: Mm.
1: Kung meron tayong alagang mga pets,
0: yeah,
1: pusa, aso, actually, meron talaga silang parasite.
0: Mm-hmm.
1: Based on study ha, baka magalit kayo sa akin. Ako may alaga din ako, malalaki pa yung alaga akong aso. Ano? Tsaka ang family namin talagang mahilig kami sa pets.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kung kayo in close contact with your pets, yung iba nagpapahalik pa, mm-hmm, nagpapadila pa. Actually, meron talaga silang parasite na pwedeng makontaminate po tayo. Kaya ang gagawin natin, be always careful. Pag nag-ano tayo ng mga pets natin, maliligo tayo. At sila din, linisan natin mabuti.
0: Oh, di ba nga, may mga deworm yan na ginagawa.
1: Yeah, kaya nga sila, hindi sila pwede nang hindi sila i-deworm. Kasi parang napakabilis nilang magkaroon ng pagdami ng parasite sa katawan nila. O even nga yung sa experiment na yung pinalik yung glass ng slide, tapos sinilip, ang dami nilang parasite.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Kaya hindi naman ibig sabihin huwag kayo mag-pet, pero be careful sa how you handle your pets. Especially kung natatakot kayo magkaroon ng parasitic infection. And of course, insect bite, iwasan natin, nakagatin tayo ng mga mga ano, mga insekto, mm-hmm, o especially yung mga lamok, o kinakailangan talaga proteksyon na natin ating katawan, kasi hindi lang kasi malaria ang danger natin. Mm-hmm. Ngayon, dumadami na yung namamatay sa dengue.
0: Mm-hmm.
1: O, yun ay isang problema po natin. At isa pang nakita nila sa pag-aaral kung bakit commonly natatamaan tayo ng parasitic infection, if we will travel. Kasi pag nagta-travel tayo, kung alam mo, sa Pilipinas ka lang, mm-hmm, sanay ka dito sa mga mikrobyo dito, tapos pumunta ka sa ibang bansa, tapos na-expose ka sa isang parasite sa tubig or sa pagkain na hindi kilala ng katawan mo, eh posibleng tamaan ka. Kaya di ba may mga traveler's diarrhea, merong mga pagpumunta sa ibang lugar na hindi nila masyadong sanay, pag uwi nila may sakit na sila. Yan, especially sa mga tropical countries, ayan ang common na mga nagiging problema. Lalo na yung mga foreigner na sanay sila sa may ano, four seasons.
0: Mm-hmm.
1: Pag pumupunta sila like sa mga tropical countries, yun ang isang problema nila, yung mga parasitic infection. Oh. So, halos karamihan naman ng mga parasite, mga katropa, ay kumbaga madali silang ano, yan, madaling i-prevent,
0: mm-hmm,
1: at kung tinamaan ka, meron ding solusyon.
0: Oh.
1: Yan. Kaya ito pinag-uusapan natin para ma-aware tayo na itong mga to ay nabubuhay kasama natin. And opportunistic, naghahanap ng opportunity na tayo ho ay i-contaminate nila, mm-hmm, kung hindi po tayo maingat.
0: Ayan. Sa mga kababayan natin, ha, hindi naman na nakakatakot ng husto itong mga parasites, maliban na lang kung magiging pabaya po tayo.
1: Pero nakakatakot yung itsura nila, microscopic, parang mga alien. Ano?
0: Oh. Eh, actually, sa katawan natin, meron naman din tayo mga ano, eh, mga good good bacterias na pang control, yes, dito sa mga parasites na ito, ano. Pero yun nga, Doc, pagka hindi tayo maingat talaga sa atin pong pangatawan, especially sa hygiene ng katawan natin, hindi tayo maingat sa mga food choices na atin pong kinakain, yung pag-handle po noon at yung mga sources nito,

0: Hilig siya kumain ng sweet foods. Nagkaroon siya ng sakit na halos yung bituka niya. Nagkaroon na ng mga butas because of parasitic infection. Kumbaga, buti na isalba pa siya. Dahilan lang sa hilig sa pagkain ng mga sweet foods na hindi niya alam kung saan ba talaga ito, malinis ba yung pagkakagawa.
1: Ayun. Okay. Mamaya po, mga katropa, ay pagkapatuloy natin ang atin pong pagtatalakay ano, dito sa problema o karamdaman na ito ng mga parasitic infections. Ha? Dahil hindi rin ito basta-basta nakaramdaman once na tamaan po tayo nito. Ha? Sa mga nag-nais pong mag-inquire patungkol sa atin pong topic na pinag-uusapan natin ngayon, ay text siya lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Huwag kung meron kayong other inquiries patungkol sa inyong kalusugan, ay huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong mga katanungan. Kung hindi po ganyan kamasala ang inyong mga katanungan, ay pakilagyan ang pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutok lang po mga katrawa, mga kaibigan, dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil. Centum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: O saluto.
4: Ng Laguna, mahirap pag acidic, sinisikmura ako kahit hating gawi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Secret of Health.
1: Doc, balikan po natin ang atin pong talakayan patungkol sa mga parasitic infections or iba't ibang klase ng mga parasites. Yan. Paano, Doc, malalaman ng isang tao na siya ay mayroon ng parasitic infections o dumadami na yung mga parasites sa loob ng pangangatawan niya?
0: Especially mga bulate. No?
1: Mm-hmm.
0: Actually, may mga signs, no, symptoms na pwede nating makita. Yung iba, nagkakaroon sila ng hindi may paliwanag na pagkapagod.
1: Mm-hmm.
0: O kahit naman nagpapahinga sila, pero parang ganun pa rin. Parang taong nga nila, chronic fatigue. Common na nagkakaproblema sila sa kanilang panunaw. Yung mga problema sa digestion, yung kabag, yung iba, salit-salitan, pwedeng constipated ngayon, tapos mamaya, may diarrhea ka na. Oo, may ganun. Yung iba, parang hindi may paliwanag yung pagpayat. Di ba, para pumayat ka, kailangan mo mag-effort. Ano? Pero iba, nagkakaroon ng hindi may paliwanag ng pagpayat. And pwedeng matitrace yun doon. Hindi lang naman yung parasite ang dahilan. Pero meron mga patient na natitrace nila sa parasitic infection. Yung iba, nagkakaroon ng parang mga skin rashes. Isa ito sa maganda, yung classic, ano, yung food craving, especially yung mga pagkaing matatamis. Sa isang article na, kasi pala ang parasite, it can influence your brain. It can influence kung anong gusto nilang pagkain, it will influence your brain. So, ikikrave mo yun.
1: Parang uudyokan ka ngayon.
0: Oo, kaya kung hindi nyo maipaliwanag yung cravings nyo sa matatamis, kahit anong gawin. Diba, may mga tao na gusto nila talaga ng healthy body. So, sasabihin nila, nako, hindi na ako kakain ng mga matatamis. Pero parang hirap na hirap sila. Check, baka mayroon na kayong parasitic infection.
1: Yung mga alaga nyo pala yung nagkikrave.
0: Literal na talagang alaga yun. Kasi una, yun nga, yung nakakagulat na discovery nila that our parasite can influence the way we think and what we want. Yan, okay. So, ganun din yung anemia, yung mga lagi na lang, especially sa mga bata, na bata pa lang sila, anemic na sila, baka meron silang parasite. Yung mga hindi maganang kumain, di ba? Yung laging parang matamlay, pagkakain na, walang gana sila. At may specific na pagkain lang na gusto sila. May ganun eh. Yung iba nakakaranas ng brain fog, parang pag mag... iisip sila na isang bagay, parang hindi sila makakonsentrate ng tama. Yung iba, nagkakaroon ng sleep disturbances, insomnia. Another classic sign, yung teeth grinding. Ano yun? Yung parang nagngangalit

0: Ngipin mo, parang nagraragot ang tawag sa amin doon sa Bicol eh. Na paggabi may
1: kala mo may ngumunguya
0: ng may nakatabi akong na. Ganyan sa isang ano, sa isang conference. Eh siyempre mga lalaki sama-sama sila sa isang barracks ano. Meron doon na nakasama namin na talagang magdamag. Mm-hmm. Ang ngipin talagang, sabi ko, hindi kaya nasisira yung ngipin. Kasi nagraragot talaga yung ngipin. Mm-hmm. Isa pala yon sa sign na pwedeng meron tayong parasitic infection. Tapos yung iba, yung paglagi nangangati ang inyong anus, mm-hmm. yung puwet.
1: Bumbong.
0: Oo, buti kung kamay nangangati kasi pera daw yun eh. Eh kung yung anus ang nangangati, eh malamang mga pinworms, yung mga worms yun ano. Sa kapag madalas tayong nagkakasakit na humihinang immune system natin, may kinalaman din minsan sa mga parasitic infestation sa atin pong katawan. Mm-hmm. Ngayon, ang pwedeng makatulong sa atin yan, magpa-consult tayo. Kapag nakikita natin na maraming signs na sinasabi natin, ang nararamdaman. Kasi pwedeng parasitic infection, pwede rin namang iba. Kasi minsan nagkakapare-pareho yung mga symptoms eh.
1: If concluded, Doc, na meron nga silang parasitic infections or meron mga parasites na naninirahan sa loob ng pangangatawan nila, ano, Doc, yung pwedeng mga herbal medications or mga natural remedies na pwedeng gamitin ng mga kababayan natin?
0: Actually, kung sa Yes to Health, meron tayong mga parasite cleanse na tinatawag na kung saan pinapalitan natin yung diet, ipinapalit natin yung mga pagkain that are actually anti-parasitic. Mm-hmm. O ano mga pagkain yun? Unang-una, bawang. Alam nyo ba na ang bawang eh, takot na takot dyan yung mga common parasite.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang bawang, meron siyang allicin na meron antimicrobial properties, yung kanyang phytochemicals na yun. At yung amoy ng bawang is actually hindi lang parasite ang takot dyan. Pati yung mga ibang mikrobyo. No?
1: Mm-hmm.
0: Yung ginagawa natin doon sa, alam ba, may mga parasitic infection tayo, may mga pangangati. Yung garlic soup, okay, ikakrush mo yung garlic, parang gagawin mong paste, tapos gagawin mong soup. At yun ang iti-take mo na soup every day for at least 1 week. At marami nagsasabi na napakagandang ginawa sa katawan. Ngayon, pwede rin yung papaya. O yung papaya, particularly yung buto. Eh, merong anti-parasitic properties yun. Kaya pagkakain kayo ng papaya, especially magsishake kayo ng papaya, magsama kayo ng 1-2 kutsarang buto. Isama nyo sa shake. Tapos pag ininom nyo na po yun, meron pong anti-parasitic property yung buto ng papaya based on study na nakakatanggal ng mga intestinal worms sa ating katawan. Ano? At ganoon din, yung mga ibang traditional healer, pinapakain nila ng oregano. Yung oregano leaves. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Yung iba naman, sinasabi nila na ang luya, maganda rin ang luya at luyang dilaw na panlaban sa mga parasitic infection sa ating pong katawan. Especially kung tinatamaan na yung ating panunaw na lagi na lang tayong bloated. So, kaya nga pag umiinom tayo ng luya, di ba, nakakaginhawa sa ating tiyan. Sa Pilipinas, meron tayong herbal na pinag-aralan ng Department of Health, yung tinatawag na nyognyogan. Yung nyognyogan, ito isang shrub na namumunga siya ng parang may nuts na kasama na yun yung kinakain ng mga ano. I-research nyo yung nyugnyugan para sa parasitic infection, especially sa mga bulate. Isa namang classic na napag-aralan namin during our naturopathic years, ano, yung hilaw na pinya. Ano ba yung hilaw na pinya? Kinukudkod yun at kinakain. Is anti-parasitic din yun, yung hilaw na pinya. Sa India naman, isa sa ginagamit nila na para sa parasite infection ay yung buto ng malunggay.
1: Oo.
0: O yung moringa seed. Yung buto ng malunggay, kasi yung oil nun na talagang component ng buto ng malunggay, yung essential oil niya, toxic sa mga bulate. Any kind of worm in our intestine. O kaya sa India, ang ginagawa nila nun, binibigyan nila ng at least 5 buto in a day. Yung isang taong nag-i-suspect sa na meron siyang parasitic infection.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napakaganda ng value kasi nung ano ng buto ng malunggay. Kaya sa Yes to Health, meron tayong isang product na merong oil galing sa
1: extract
0: buto ng malunggay. Oo. Kaya kadalasan natin binibigay kapag may mga bloated na tiyan, yung premium D3 softgel capsule kasi meron siyang ano eh, may moringa seed oil siya. At meron pa siyang BCO na maganda rin gamitin na pamurga sa mga taong may problema sa parasitic infection sa tiyan. So maraming pwede kasing gawin. Ano? activated charcoal. Mm-hmm. Pwede ka mag-fasting na ang kakainin mo lang ay mga juices na pwedeng madala pati yung mga itlog. Kasi yung mga parasite na yan, matanggal mo yung iba dyan.
1: Mm-hmm.
0: Pag hindi mo siya completely na-eradicate, yung mga itlog yan, ang bilis niya magparami. Kaya yun ang problema po sa mga ganyang klase ng parasite.
1: Kailangan totally talaga. Lahat talaga sila.
0: Tama. Yung iba gumagamit, yung mga sinaunang manggagamot, gumagamit sila ng mapapait na mga herbal. Yung mga common bitters na tinatawag. Ginujuice nila yun o pinapainom nila yung pinaglagaan para matanggal daw yung mga bulate.
1: Mm-hmm.
0: So, marami pong way. At ang pinaka the best way to prevent parasite, iwasan mo talaga yung pwedeng mapagkunan mo nito mga parasitic yung infection na ito. Sa mga ano naman, sa ibang bansa, kilala din yung clove. Parang kilala natin dito yung clove. Ngayon, sa Santon Plus Gold kasi, merong mga sangkap na Santon Plus Gold katulad ng moringa, meron siyang garlic, meron siyang ampalaya. Na may bitter components. Maganda po sa mga tao na gusto nilang, kaya ang ganda ng Santon Plus Gold, malawak eh.
1: Mm-hmm.
0: Nutritional, meron din siyang tulong sa tiyan at nakakatulong din siya sa prevention of parasites sa ating katawan kung everyday mo siyang iniinom.
1: Yun. So mga katropa nyo, mga kabayan din dyan, ha? Take nyo, Santon Plus Gold. At isabay na rin siguro nila, Doc, yung Santon Vitamin C.
0: Yes.
1: So, and since yung premium D3, merong moringa
0: seed oil
1: extract, ay nakakatulong din ng malaki. Yan. Para sa pag-eradicate ng mga parasites, ha? Sa atin pong pangangatawan. Kasama naman ba dyan, Doc, yung mga parasites hindi lang sa digestion natin.
0: Mm.
1: Pati ibang mga parasites pa sa ibang parte
0: ng katawan. Lalo yung tinatawag na liver fluke.
1: Mm-hmm.
0: Yun, kaya nga medyo, ano yun eh, medyo, especially kung mahilig tayong kumain ng mga hilaw na karne.
1: Mm-hmm.
0: O yung mga hindi masyadong nalutong karne.
1: Mm-hmm.
0: Doon ang gagaling yun, yung mga contaminants na yun. Kaya, pwede kang gumamit ng mga herb na gaya po na sinasabi natin. At kung mayroon pa kayong time and budget, pwede kayong magpa-detox. So yung detoxification kasi is a general program yun na ginagawa para mailabas yung mga toxin sa ating katawan using a program. Meron tayong dalawang klase ng detox, yung pinakang non-fasting at saka yung may fasting na ginagawa na juicing therapy. Kung alin man doon yung pinakang pwede sa inyo, mas maganda na rin kasi yung nagtatanggal tayo ng mga contaminant sa ating katawan. Kasi marami mga discomfort na nawawala kapag nakakapag-cleansing ka eh. Nakakapag-detox, nakakapag-tanggal ka ng mga sources ng mga discomfort sa ating katawan. Na hindi naman talaga tayo sana malala, pero ang dami natin nararamdaman yun pala, marami lang tayong contamination ng toxin sa katawan natin.
1: Mm-hmm.
0: Saka, speaking of toxin, yung mga parasite na yan, naglalabas sila ng mga substance kasi siyempre, nagme-metabolize din sila, may mga waste sila. Yung mga waste nila, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging sakitin, nakakalason sa katawan natin.
1: Ayan, ha? Nako, mga katropa, mga kaibigan, ha? Maging maingat, maging mapanuri sa atin pong mga kinakain at higit sa lahat, linisin ang atin pong pangangatawan, loob at labas. Para yung mga parasites na yan ay matanggal po natin, ha? At hindi sila magdulot ng mga malalang epekto sa atin pong kalusugan. Maraming salamat, Doc, sa mga information, ha, na inyo pong naibahagi patungkol sa mga parasites na ito. Actually, napakaliit itong mga parasites ito, no? Yung iba, mga microscopic pa. Hindi natin basta-basta nakikita sa ating naked eye, pero yung epekto nito sa atin pong kalusugan, mga katropa, ay maaaring pwedeng maging malaki at malubha. Ha? Kaya huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio. Yan po itutulong sa atin, ha? Para pangontra sa mga parasites po nito, mga katropa.
2: The secret of health.
1: Sa ating pagbalik ay pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong hatid ng Santon Plus Gold at ng Premium D3 in terms dito sa atin pong topic na atin pong pinag-uusapan, ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At live po ating tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Kabalik po tayo dito sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa
3: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nagkatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
4: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Premium D3. Pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Big.

Saffron Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangusin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Saffron Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibig sa mga mudga. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene parang maintenance mo na rin sa mata. Visuness Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda. The secret of health.

0: Welcome back mga katropa sa ating po programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hati-hati po sa atin ng premium D3 Softgel Capsule at ng kumpanyang Yes to Health, katulong po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang premium D3 Softgel ay nagtataglay po ito ng vitamin D3, yung tinatawag na cholecalciferol, ayan, at VCO, Doc. Itong napakahalaga ano, na mga mapagkukuha natin ng MCTs or medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. At higit sa lahat, meron yan siyang Moringa Seed Oil Extract. Ito yung nakapa-unique sa premium D3 natin. Mm-hmm. Ano? Kasi bibihira ka lang makakita ng mga suplemento, actually mga produkto, na merong content na Moringa Seed Oil.
1: Yes.
0: Karamihan na eh. Puro lang siya ng Moringa Seed Oil. Mm-hmm. Ano? Pero itong premium D3 natin, ay meron na po yan siyang Moringa Seed Oil na mayaman din siya mapagkukunan, Doc, ng mga essential fatty acids na nakakatulong ng malaki ha, sa atin pong kalusugan. Ha? Premium D3, napakarami po na pwedeng maitulong at binipisyong hatid nito sa atin pong pangatawan. Ha? Actually, yung mga kaubayan natin dyan, yung mga nakakaranas ng pagtaas ng blood sugar level, ang premium D3 ay nakakatulong po ng malaki para po sa inyo. Pati na rin sa mga kaubayan natin na nahihirapan mag-control ng cholesterol sa kanilang pangatawan. Ha? Yung mga katropa natin dyan na nagsisitaasan ng mga lipids nila, ano? LDL at iba pang mga fats, blood fats, ano? Sa inyo pong pangatawan, uminom po araw-araw ng premium D3. Ha? Isabay po yan sa pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin at Santone Vitamin C. Ayan sila yung ating ultimate trio. Katulang po natin sa pagpapatag at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Live advice. Live advice po nga tayo mga katropa, mga kaibigan. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, mayroong nagtanong dito. Good noon po. Ano po ang maganda sa mga products nyo para po sa eye floaters? Eye condition. May mga eye floaters.
1: Ay, mga floaters nga.
0: Ito pa naman, Doc, yung nararanasan ng iba na parang daw may mga ano, may lumilipad-lipad sa kanilang paningin.
1: Oo. So, pinaka-the best talaga kung pag-uusapan yung kalusugan ng mata at preventive, meron tayong produkto niyan, yung Visionex Plus Softgel Capsule. Kasi hindi lang isa yun na sustansya, katulad po nung zeaxanthin, meron siyang lutein, may beta-carotene, may vitamin E pa. So, apat na klase ng sustansya na may malaking benepisyo sa mata, nandun na sa isang softgel capsule.
0: Mm-hmm.
1: So, anumang kondisyon sa mata natin, malaking tulong yung pwedeng maibigay ng Visionex Plus Softgel Capsule. Kaya mag-take po kayo at least 2 capsules a day, isa sa umaga saka isa sa hapon. Kung meron talagang problema sa mata, gawin yung 3 times a day para mas mabenepisyohan ng sustansya ang nagkukulang. Kasi alam mo, mata natin, hindi naman yan basta masisira unless ma-injuryan, physical, ano. Kung ito ay may sapat na sustansya, mas malaki yung ano, chances na hindi ito basta babagsak ang kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di man ang unang panahon na hindi pa uso yung mga cellphone, hindi pa uso yung mga liwanag na matitindi, ang mga ninuno natin, mga lolo't lola natin noon, at the age of 18, 19, nagtatanod pa ng karayom, nagbabasa pa yan. Na minsan, wala pang salamin. Pero ngayon, bata pa lang, nasisira na yung mata. Saka yung mga floaters, marami pang iba, mga pterygium. Ilan lang yan sa mga issue ng mata na pwedeng ma-prevent pag may sapat na sustansya tayong tinitake everyday.
0: Mm-hmm. Yeah. Sa mga kabayan natin, ha, na meron pong itong mga problema at iba pang mga condition, mga issues sa inyo pong paningin, ha, huwag kalimutan Visionex Plus, mga katropa. At para naman dun sa iba, yung iba, Doc, hindi pa nakakaranas ng mga problema sa mata, pero yung nature ng work mo o yung alam mo sa sarili mo na yung mata mo ay gamit na gamit, ano, at exposed lagi sa mga bagay-bagay na maaaring maka dulot ng problema sa inyo pong mga mata, huwag mo nang hintayin na magka-problema yung mata mo. Uminom na kagad ng Vision X Plus Soft Gel Capsule natin. Sabay po yan sa pag-inom ng Premium D3 ha. At Suntone Vitamin C. Yan naman yung partner niyan ng Vision X Plus po natin. Mabili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Dok, galing po kay Ma'am Joy ng QC. Ano daw, Dok, ang paraan para makatulog ulit pag nagigising sa gabi?
1: So, ang traditional na ano na technique, ano, yung ang gagawin mo lang, halimbawa, kung kayo ay nagising sa gabi, wag mo nang uminom ng maraming tubig kasi pag may mga tao na pag nagigising sa gabi talagang uminom ng maraming tubig. Kung nauuho kayo, pakunti-kunti lang, lagok lang. Tapos ang pinaka the best talaga, make your room na madilim. Mm-hmm. As much as possible ay hindi mainit yung temperatura. Tapos yung deep breathing exercise. Mm-hmm. Hihinga kayo talaga ng malalim. Yung iba sasabihin ako, ano yan? Parang anong ritual yan? Pero actually, itry ninyo yung paghinga ng malalim. Pagbalik nyo sa higaan, deep breathing kayo at least mga four times. Then, pikit ang mata. Hindi nyo mamamalayan, maya-maya lang na ano na kayo.
0: Antoki na kayo.
1: Antoki na kayo. So, yun po yung mga pepe. Kasi yung mga ano, yung mga sundalo, ano, they have technique eh, na pepe din nilang, pwede silang makatulog in just a few minutes. Meron silang breathing technique na ginagawa para po madali silang makatulog.
0: Nakakabother nga naman yan. Pagka nakatulog ka na, nakatulog ka na maaga, tapos nagising ka ng hating gabi, nako, iba, halos hindi na makatulog. Kaya iba, nag-cellphone na lang, Dok, pampaantok daw uli. So, yung iba naman, hindi na, halos hindi na nakakatulog. Ano? Pag ganun ang ginagawa nila.
1: Saka yung relaxation ng mga muscle, ang ginagawa ng iba, diba, talagang medyo hindi ka na inaantok. I-relax mo daw yung ano mo, yung iunat mo yung mga binti mo, yung mga muscle mo, i-relax mo yung shoulder mo, ano mo yung mukha mo, i-relax mo yung facial muscle mo, na huwag ka na mag-cellphone. Kasi minsan gano'n eh, pag gumising ka.
0: Matutok sa mag-cellphone.
1: Pero diretso na, huwag na kayong mag-ano ng anything. Alam ba, umihi kayo, hindi naman maiwasan. Pagpunta nyo sa bed ninyo, kasi parang walang nangyari. Diretso lang, huwag na masyadong tumingin pa ng anumang oras na or may mga ganun eh. Kasi pag tinignan mo yung oras, pag medyo alanganin na, iba na yung ano ng utak mo.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Parang, kumbaga, ano, konti na lang yung tutulog ko.
1: Oo.
0: Diretsuhin na yung gising.
1: Oo.
0: Okay. Ano po, may nagpahabol ng katanungan. Ate Tina po ito ng SJDM Bulacan. Nilagdat po kapatid ko, tapos kinabukasan may tububo po na parang ito, napso or paso sa binti niya. Naging sugat na po kinabukasan. Ano po ba ito? Nilalanggas po niya ng dahon ng bayabas at natutuyo naman. Ano po ba ang pwedeng gamot dito?
1: Okay, nakailangan pa check up mo kasi pag nagkaroon ka ng mga ng fever, tapos may mga
0: blisters na
1: tumutulong. Infection talaga yun. No, infection yun. So magpa-check up para malaman kung nangangailangan ba kayo ng antibiotic. Kasi nag-start sa lagnat eh. Tapos tinubuan ka ng ganun, tapos nasugat na. No? So hindi siya basta-basta klase ng sugat lang. So ang masasabi ko, pwede kung meron kayong chance na magpa-check up, much better. Para malaman lang kung ano yung posibleng tumama na kondisyon sa inyong relative, ano. And kung may vitamin C, mas maganda, i-sustain din niyo yung vitamin C. And kinakailangan talaga, i-observe din. Kasi minsan yung mga ganyan mga infection, it takes days. Kumbaga, minsan may maturity period na 7 days or less than that. Kaya dapat ay i-observe mabuti. Kasi kung nakakahawa yan na isang uri ng infection, kailangan i-isolate din yung pasyente para hindi makahawa sa iba. So, kinakailangan din po talaga malaman kung ano yung kondisyon. Kasi kung dito lang, yung description nyo, hindi din namin malaman kung ano yung posibleng tumama sa kanya. No? So, all we need to do is, kinakailangan masustain yung patient sa mga

kasi malalaman mo doon sa pag nagpa-check up kung nangangailangan ka ng medications. Mm-hmm. O, minsan naman yung mga infection na ganyan, eh, kung hindi kailangan ng gamutan, kasi self-limiting naman yung ibang infection, mm-hmm. eh, kinakailangan talaga lang na magpahinga.

0: Coffee Mix sa may CKD. Kasi may CKD daw siya, Doc.
1: CKD?
0: Oo.
1: Pwede naman. Pwede naman kasi itang herbal, ano naman to, herbal supplement naman ito. Mm. Kumbaga parang inanong mo lang yung herbal doon sa coffee mixture, ano. Pero tingnan nyo pa rin. Kasi alam mo, pag may CKD ka, kahit na isang bagay ay mabuti. Yung nga problema pag may CKD. Kaya mahirap din sabihin in general na pwede sa kanya. Kaya dapat itry muna kung hindi makakasama sa kanya. Kasi una, ang may CKD, kahit nga tubig.
0: Kahit tubig.
1: Limitado na. Kasi nga, pag chronic kidney disease, nagkaroon na ng problema sa normal function ng kidney na kahit pa anong kainin mo minsan, eh, nagko-complicate. Pero kung gusto nyo itry, itry po ninyo. Ano? Hinay-hinay lang muna sa pag-inom na any kind of liquid kasi minsan yung may CKD na nagiging alanganin sa kanila kahit na tubig eh.
0: Oo.
1: Tapos yung mga herbal tea, pwede rin silang bigyan pero minsan limitado din lang. Kaya, kumbaga, itry nyo muna. Pero yung mga herbal supplement, for example, mga vitamins, kung meron naman kayong iniinom na vitamins, pwede nyo rin isang i-take para magbigay ng nourishment sa katawan ninyo. Pero wag masyadong sobrang marami. O kasi nga, pag may CKD ka, talagang medyo, kumbaga yung isang parte ng katawan mo na ang prosesong ginagampanan na imahalaga sa sistema, mapa-sustansya man yan o mapa-toxin ng katawan, pag humina na yun, eh talagang medyo hindi maganda ang nagiging resulta. Pwede yung isang bagay na okay sa inyo, hindi okay. O, kaya yun po yung ibig kong sabihin na itry. Kasi wala naman ako nakikitang harmful or toxic substance na meron dahil sa coffee natin. Healthy nga yan. No? Pero depende pa rin po kung fitted sa inyong katawan.
0: How your body adapt.
1: Kasi CKD ang condition po nyo.
0: Yun yung hirap pagka CKD, mga katropa. No? Kaya wag na wag nyong antayin na humantong sa ganong estado yung inyong po mga kidneys. Ha? Alagaan, ingatan ng husto.
1: Kasi di ba mahalaga ang tubig? Sabi nga is we need to take at least 8 glasses of water. Pero in case of some patient na may CKD, pag uminom sila ng ganong karaming tubig, namamanasan sila eh. Ngayon, babawasan ng doktor yung tubig. Ngayon, kailangan ng katawan mo ng tubig, kaya lang, ang katawan mo eh, hindi na niya tinatanggap at nagre-react na siya sa tubig. So, that's the problem. Kaya, yun po yung ano ko ha. Maraming mga pasyente rin na may problema sa kidney, umiinom niyan, okay lang naman sa kanila. Pero itry po ninyo.
0: Subukan nyo.
1: Kung magiging maayos po sa inyo yung ating coffee.
0: Maraming salamat po mga katropa sa pagsama sa atin dito sa atin pong programa. Doc, baka may pahabol ka pa ang mensahe.
1: Siyempre, thank you sa ating mga katropa, sa mga kababayan natin, sa ating regular listeners. Thank you po sa inyong pagsubaybay. At sana po yung nakapag-iwan tayo ng makabuluhang information sa tanghali pong ito. God bless po ha at see you again tomorrow sa mga himpilang inyong sinusubaybayan. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan din at lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung mga lingkod. Pansamantang kapaalam, maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programa,
2: The Secret of Health. Tatapos na ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

0: secret of health.
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, sa Akwel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at

0: Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil Osaka Trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Efektibo dahil ning kopi dahil ning Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Butch! Ngayon ko ang maling ko sa kalibo yung sildo.
4: Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
5: Oday?
3: Ngayon ka na mo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako.
4: Ay,

0: Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado Balo Mantike. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfone Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfone Plus
0: Herbal Oil.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky
5: and I'm proud Sis the Pain user.
4: Kay one time
5: a sore throat ko,
4: wala gyud lain makapawala
5: sa sore throat nato.
4: Sis the Pain Regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sunfone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Sunfone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: Mga katrupa, excited!

0: Plus Gold,
1: kaloy sa Ginoo
0: ang iyang guter
1: ni Hiyos.
0: Mao nang iyang gimaintain ang Santo Plus Gold.
1: At usab,
0: migamit usab niini
1: kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa.
0: Ang hangat nawala, ang kabukat sa lawas.
1: Wala na usab nako
0: kasi nati.
1: Tungod niini,
0: kaadaad lang
1: hindi na akong ginagamit
0: kining Santo Plus Gold.
1: Mao na
0: nga kamudiha,
1: gamita kani ninyo
0: nga proteksyon
1: Santo Plus Gold.
0: Madipas atong mga kagisunan,
1: mga kababayan,
0: adunay bukol-bukol sa suso,
1: guter,
0: uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
1: Pinakamaayo
0: Santo Plus Gold.
1: Labi pa
0: wa
1: do na kay
0: balatian,
1: Santo
0: Plus Gold.

0: ginagamit sa mga produkto sa ISTEL.
1: Phantom Plus Copimex, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gaso.
1: Oo,
0: nakapalit
1: yung
0: gaso. Nagiday basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check gini mo nga naitatak ng ISTEL.
1: Oh, ISTEL na ba yun?
0: Para makasure yun, dapat
1: na
0: naitatak ng ISTEL. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Copimex o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Phantom Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
0: Ron. Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panitog, panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likuran niya mo, kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh,

0: Pagpalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Umako inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong pagkitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santo, balang.
2: Magsanto.

0: Ma, tinuod ba naman nga ang first love never die?
1: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!
2: Exciting!
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, tengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna naging alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: imong gikahadlukan. Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong supermarket.

0: Plus Herbal Soap.
1: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Dali na!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: Mga katupa, exciting!

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako kung sa kaning kalamig. Napag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkapag ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ma, ma, naku man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidaladala.
5: Unak, mabita na akong lingkuran kay para mamatay.
4: Lopig na ka ni Yaya, ma. Kay isog kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
6: Ayya!
7: Exciting!
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time 103 in the afternoon. Katropang oras, hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Yes, katropang pampaligan, pampahatag ng energy o papabus sa inyong immunity. Ang inyong ginapangitawan ay lain pa ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Of course, dun ay orange nga, sagol permi sa vitamin C. And of course, di lang ka na katropa tungod kayang Santhone Vitamin C. Dun ay sagol nga mangustin na ginatawag natong queen of all fruits katropa tungod sa mahatag niya nga benepisyo sa atong lawas ug dili lang kana nga tong Santhone Vitamin C o sa ka-alkaline base mga katropa. You heard it right, usa ka alkaline base ang ato ang Santhone Vitamin C. Katropa, nga anong kinahanglan tungod kay ang vitamin C o sa ka-catalyst of all vitamins sama sa ang kinahanglan nga kung mangita mo pagpalig-on sa inyong ngipon ug bukog, kinahanglan nato og vitamin C. Tungod og alang ang vitamin C usa hinungdan og ngano makamugna og calcium katropa. You heard it right again. Pampalig-on sa bukog og ngipon, makaboost sa inyong immunity, makahatag og more energy mga katropa, makapanindot pagid sa inyong panit. Ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health og mapalit sa nakaraang butika nationwide. Mga katropa, welcome sa programang Tatak Lokal.

126 in the afternoon, and that was Joseph Gara, Hulatunti ka. Mga gugmang gisaan. Para ni sa mga tao nga to ang gusto gyud makauban bisag wa na gyud choice. Wala po'y chance basta sila lang gyud gusto makauban. Ay, ay, kumusta na ko mga kumari diha oy nga mga wala pa nang aminyo. Pero bitu mga sakit mo na hinungdan yung dagat pata karon bisag wa na hapit na. Kayta ni mga edad. Ano lang ba na siya? Oo, it's either pilian o it's either na ay gihulat nga tao. Kasi ang ilang gihulat, wala give down, nag-expect sa ilaha, pero no choice. Kasi mga inaana, gugma ron ba? Kasi mga inaana o gugma? Oo.

Ka. Pero mas po.

0: Icoma.
1: Oh, yeah.

0: sabi daw kanina, wala dong narinig yung boses. Wala dong boses narinig ang babaeng ito.
1: Para tayo.
0: Pero ngayon, eto na, bumabalik tayo on air. Siyempre, mabalik ko kay anaman lang na, anaman na mga saad. Charlene, hello po. Na ako'y guest Ron, yes. I'm so excited to introduce you them kay, wala lang, I did not expect nga mahimo na ko silang guest po also. Oo, ano si Elmer Ugay, patay-patay, lagi imong tingog man pati sa live. Don't worry, sige daw, inada ko karon kung daot ba dyan siya or ako ang daot. Pupot pa'y Candy Serva, hello po. Mary Romano Veloces, good afternoon. Shout out Ronan de la Serna DJ. Hello sa inyo, Hada, good afternoon.

Kisa po ni siya. Heart Amper. Hi, Miss DJ Chinita. Congrats sa imo, ha? Og sa imuhang team. Thank you po. Leo Patak pa, shout out DJ Guapa from Dubai. Dumanhog ba Iran? Hello po sa inyo. Okay, Mama. Gaudan siya, lupo. At good afternoon, DJ Chinita. Ani Anasab. Ani Anasab, ako magsubaybay sa Manindot Makalinga makawala sa kalaing programa. Di man ko ni X-rated. Kasi man yung X-rated ni Hong. Dili sa X-rated, ha? Kanang ko ay takaroin. Tatak lokal ta mga katropa. Tatak lokal. Adlaw-adlaw nga na itatkuan o X-rated. Sadyang manhid lang. Okay, ha? Kalmayo lang ninyo eh. Kaya di pa po bibasig ago every day. Ibalik si ko on air kay kanang patay-patay daw itong tingo ganiha. But now, we're back. Ako'y bahala sa inyo ha. Balik ko na ito. Hanto dalasing ko ta mga katropa. Uban sa inyo mga nindot nga tukara. Sa laing-laing genre sa music. Sa mga local artists. Dili lang dali sa Cebu. Apan sa nakilang light. Nakilang light naman. Nakilang laing dapit. Stator naman ta diri. Uy, nakilang laing dapit sa Mindanao. Siyempre, Luzon, Visayas, Mindanao. Nga local artist na to. Ay, mga tara nga, kung local artist mamo sa Luzon, so apila mga si No Dili. Javat Arisgado, Cookies Garcia. Hello po, good afternoon. Balik ko na ako if you like, if you wanted to play more on this track later on, atingin niya to ang Bistro Katropa. Pero karong orasa, more on love songs sa mga katropa. Mauna nga, Stand by. Kaya ako'y bahala sa inyo mga kasing-kasing. Here's another song from Okaraga. Ipanumpa. Kabo ba mong unsa nang ipanumpa? Saad. Pero sa saad, ani. Pero isa sa akong mga pinakanindot nga kanta nga ganahan kaay na ako sa Okaraga. Actually, pag mingong kag-Okaraga, legit nindot yun silang mga kanta. Sa mga wakaila nila, you have to stream. You have to stream sa Spotify. So here's Ipanumpa by Okaraga sa programang Tatak Lokal.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pina la gas, mas pina di bay.
2: Dexter by Trended with Anyos, taga Marco Deng. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganito tumarog tambal. Moto ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na pugugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ko si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo.

0: sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na kong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na ko sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahi nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. D.O. Ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 2:01 in the afternoon. Mga katropang oras, hatid sa

Sa mga produkto sa Yes to Health and Santone, Vitamin C, the alkaline vitamins, yung mga katropa pampaligon sa inyong immune system, labi na kung kamong katropa, permi outside, permi outdoor, permi on the go, well, make sure to choose the right partner on your daily routine. Santone, Vitamin C, the alkaline vitamin C, ang produkto sa Yes to Health, o kininga to ang produkto, mapalit sa mga butika nationwide o anapod sa itong physical store nga naadri ubos sa itong istasyon sa Z Plus building open daily except Saturday. Apa nagapahigayon po ta o good news din ha. Nagapahigayon po ta og free consultation and general checkup every Sunday from 9 to 5 p.m. mga katropa. Bakit may tawa be? Yes, corrected by. Oo, sa mga gusto din ha nga ma-check ang ilang panglawas kahit tungod og alang usahay magot unexplainable and inevitable. Ay. Basta, ang importante din ha, mahibaw-ay nato kung unsay status sa atong lawas. Please, please, please make sure na you are more ahead gid when it comes to your health katropa ha. Kay prevention is better than cure. Sa Bisaya pa, way laing sulbada sa mga problema kundi ang makapangandam. Kay normal lagi ka dunay problema. Ang importante na ka, pangandam ta katropa. Labi na sa isgutan ng panglawas katropa, kay dili man kayan nga usahay kita, adunay gitay mga challenges when it comes to our body due to some problem sa isputanan na itong health is wealth. Ayan ka, tropa, ha? Anyway, 2:02 in the afternoon. Padayon din sa itong programa ang tataklukan. So mga katropa na ito din ha, elo mayong hapon, mayong hapon. Padayon ng gihapon sa pagpaminaw. Ako ang bahala sa inyong mga sunata karong hapon.

0: Nakatupa! Exciting!
1: Santo Basco!
2: Ako si Don, saka maestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Basco! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basco Coffee Mix!
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Center Time. Alas 2:31 na sa kabuntago. No, kabuntago, not kabuntago, but kaha.

even your coffee intake. Diba? Di kita mo inumong kape nga makapahapdo sa atong ginhawaan. And to those people nga lactose tolerant, dili mag-uol kay lactose free ang ato ang Santhom Plus Coffee Mix. Yes, makatabang ni sa managa diet. Tungod kay doon ay soya powder katropa if you are maintaining your food intake and you are so careful sa inyong ginakaon. I would suggest the Santhom Plus Coffee Mix adunay makatabang ni ana. Tungod kay soya powder, tungod adunay soya powder nga high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol free, lactose free, good source of omega 3 fatty acid, source of antioxidant, high in phytoestrogens, mga katropa. Santhom Plus Coffee Mix. Katropa, mo ning ingon nga pinaka nanambal pa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusugay ko minumog kape, 3-4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, ugasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong acid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali mas stress, di mag dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo

0: For sure, ang uban din ha, maingon rag, ay, asa ra man ta, mamatay ra man ta, ayaw pag-una. Ay, mag-advance man ta. Yeah, health is wealth. Sa ulahira bagi din pagmahay, sa tinuod lang no, when it comes to our health, dali ra kay maingon nga mamatay ra tatanan ug maabura ta, pero pag masakit ta, gasto ka ayo jud. It could really ruin, not just mentally, emotionally, but your financial status. Mo na make sure to protect yourself against viruses and diseases. And why I always recommend taking vitamin C. Katropa, vitamin C consider as the catalyst of all vitamins. Wala mo kabaw ano? Well, karon makabaw na mo kay of course ako na gud ni. Because ang ato ang senton vitamin C katropa, dili makamugna og lain mga kinahanglan sa atong lawas. Example, calcium. Oo. Ang calcium kung wala vitamin C, dili ka na mo lambo og dili na dili mapahimsog og mapabaskog ang inyong ngipon og bukog. Kung kabantay mo og nganong dali mo magubag ngipon, dili kog agoy di nakatiguangon usahay kulang na sa mga minerales. Kaya nga, again, always protect yourself against viruses and diseases, and make sure na to make your body more stronger to fight your daily routine, labi na sa mga hagit sa kinabuhi, mga gimbuhaton nato. You know, that is the reason why health is wealth. Kaya dili ta makapadayon sa tumaging buhaton kung dili ta baskog. Di ba katropang Rafael?
1: Ay!
0: Of course. Wala siya choice. Muura gina akong partner. 302 in the afternoon, katropa. Sa programang Tatak Lokal. And as what I promise, hold on. Kay later on, aniyan na nga to ang Tatak Lokal guest artist for this Sunday. But right now, just let me play one of my beautiful... No, not just my favorite, but... top of the list of my playlist, I think so. Yeah. Yes. This is Intimano from Joseph Gara featuring O Caraga.

0: to that, ato ang keyboardist sa una who was close with Sir Jude Gitamundok of Bispop.
1: Yeah.
0: Naka-mention man gusto sila nga kay puro man in English good kasagara na tong songs.
1: Mm-hmm.
0: So pag naka-mention si Sir Jude nga kung musuwat ning Wonggoys o Bisaya nga kanta, no, naagid akong chance nga mupatok ng kantaha. So timing ra sa jud kayo nga naingnan mi ana nga gikan ko atong ako ang relationship nga taas-taas. Na timing og ingon na timing nga mo ang ginauna nga sige basi pwede ta mo suwat og Bisaya atong suwayan.
1: Mm-hmm. Why not?
0: Mao na yung hitabo nga nasuwat ang YB Mas.
1: Oh, that's catchy at the same time. And you would never expect nga it was written by someone who's brokenhearted. Oh, di mo makabantay nga it just come out from being emotionally unstable at that moment. Okay, it's very positive. The vibe is positive. Just the same with the new song ninyo. It's very summery, not like summer. Like, it feels like a summer song for me, ha?
0: Yeah,
1: when I listen to it, it's very summer. Since summer man karon, so it's very light and summer and catchy at the same time. And isa sa kung na-notice, most of your songs, guys, are catchy. Like, they're easily to be recalled. So yeah, it's easy to be recalled. Anyway, it's really nice na it's one of a new na discovered na ako. Okay, again, most of the artists nga na din, eh, tanan nilang song yun, more on being brokenhearted. Especially, isa man akong sample. Angela Rudy, shoutout sa imo hadong. So, sa mga hilig kayo magkanta o mga sad song. And they really like writing song when they were sad. What do you call this one? Nga no bitaw, let me ask this question. Ako, as someone who writes also but not songs, I'm a very frustrated singer, honestly. I wanted to sing. Pero no chance. I don't know. Anong nangyari ba? Kahit, siguro ganda lang talaga binigay yung Lord. Chat! So, yeah. Writing a song, sometimes it really connect to emotion.
0: Mm-hmm.
1: What can you say about artists? I just wanted to get your point here. Sa may maingon mo sa mga artists nga into writing a sad song, especially they really like writing when they were really sad.
0: Kanay, before I answer that question, alas ako i-share nga, naining duol na ko usa sa mga manager, road managers na mo before. Atong time after, you know, the kato akong maoy phase, so, ngita tag laing, unsa, ngita tanaw-tanaw tag, you know, nag-mingle-mingle ta.
1: Mm-hmm.
0: And then, among road manager nga nang, oh, kanang imong ipanguyaban karon ba? May tagdili kasugton, ana, oy. Kung ano man, siya nga, para maka suwat na sad ka og another hit.
1: Ay, ganun?
0: Kung rag...
1: Kumbaga, ano to? Saktan nyo na lang ako, ganun.
0: Kay nabantayan nila daw nga once nga kanang nasad daw kay problema ko'y pinagdadaanan, nasad yung ko'y masuwat po.
1: Very Taylor Swift. Yeah. And yeah, so that's like a backstory about it. And
0: yeah. So, kana siya, makarelate sa gyud ko sa ubang mga artist, sa kasagarang mga artist nga kung naadyo kay kanang na feel karon nga medyo bugat, dali ra jud kay na ni mo ma di mo na lang man sad guy mga outlet na to. That's how we, you know, kanang pagawas ang ato ang na feel karon, mas sayon siya i write down into music and mm-hmm. mas therapeutic po siya, di ba? So basically, para nako tinuod gyud na siya. Tinuod gyud na siya.
1: All right. Anyway, so ang uban po, pero the thing is, I sent something, ha, advertise. So some of the artists, like lahi sila like motivation when it comes to writing. And honestly, sa mga I know some of you, sa mga naminaw na to karon, dili man tanan artist. I know dili tanan karon singer ang mga listener na to. Dili tanan na nagsuot og kanta, dili pud tanan mukanta. But one thing I know, music has a very big part sa ato ang kinabuhi. I just can't imagine the world without music, honestly.
0: Pinod, yes.
1: I just can't see our lives. I just can't imagine kung unsa may kinabuhi kung may musika. And you as someone who's been doing music, are you guys in a family na into music yun?
0: Kaayo.
1: Oh,
0: so ako ang dad, siya giga introduce na ko music, although dili siya tig play anything, dili siya, you know, dili siya tig do any instruments, dili siya tig kanta, ganahan lang jud kay siya maminaw og music. Every time mo abot na siya gikan sa mga laing nasod, nagyo na siya dang CD nga, you know, native to that, ang music nga native to that country mismo.
1: Mm-hmm.
0: I remember before magdana siya mga CD nga di ko kailag, mga Indian-Indian nga mga design and whatnot, oh, kanang inana ba. So kana akong dad, sa iyahagyo ko, labi na anang maminaw sa radyo, sa mga plaka niya, mm, sa auto, diha gyud ko nakaunsa sa akong music sa iyaha. Sa pikasad nga side, sa akong mom side, daghan kayo, ako ang uncle nga igsuon sa akong mom, was in a band also. Natay mga igagaw sad sa ako ang mom nga naa sa Manila, nga naasad sila into music.
1: So in a family, ano talaga, it's a, sa Bisaya pa ni sa komedya pa ni nga pagka-istorya, daan na sa pagpalit yun ninyo. Daan na may pagpalit. I really na. Yeah, I really wish. Actually, sa among family, nga naman, Jude, pero nasa yung family po, isang nga dili into music?
0: Nasa yung mga, sa ako ang father's side po, ang mga, sa Wong, Dapita, ganahan na sila maminaw music, pero wala, dili sila nga tig-create, yun sila, sila tig-tukar.
1: Yeah.
0: Pero, you know, ang Pilipino, ganahan namang yun maminaw. But, yan na, yeah, kana, sa akong mom, kasagaran.
1: That's nice. Ay, naku, naiingit ako sa mga ganun, honestly. Seryoso, very frustrated ako when it comes to music. That's the reason why I'm into promoting music, because frustrated singer. gusto ko talagang kumanta. I really wanted. I attempted ganit, trying to do a vocal, ano, ganun. So most of my sister can really sing. Not that much good talaga, but they're really good at singing. I don't know. Maybe magaling lang talaga sa speaking voice. Especially sa DJ, no? They were really expecting na I'm good at singing. Uy, DJ, kanta daw. Wala na, katapusan na ng career ko. Tigil na natin to. Anyway, Wong Goys consists of 3 members. All of you are brothers. So what was the name of the ano, mga kasama mo, your mga brothers mo?
0: So ang next na ko si Billy Boy,
1: mm-hmm,
0: si Bill. Ang youngest na mo is si Kyle.
1: Mm-hmm.
0: Kana.
1: Yeah, okay. So kayo lang tatlo talaga, or meron pa kayong mga kapatid aside from them?
0: Nako yung sister after me.
1: Okay.
0: So that's me, ang eldest. Ako ang sister, si Nicole, and then there's Bill, and then Kyle.
1: I see that big from the family good of artists. So aside from writing a music, ano pa bang pinagkakaabalahan ng mga Wong Goys? I just love the name, no? It's very unique. I really love names na parang hindi siya niche ng iba, like it comes from people na I know, smart people. Yeah. I don't know. I have this, mahilig kasi ako sa mga smart people. They call it sapio, but I don't really say I'm sapio. Ano yun? Mga term na mga ano, Gen Z. Anyway, so aside from doing music, what is the thing pa na ginakabisihan ninyo aside from being an artist?
0: Lahi-lahi man, like say ako ang sister is handling

0: handling ato asang big as family business. So mm-hmm. kanang kana na unsa sila?
1: Okay.
0: Pwede ba so more ngun, kung unsa nga dili siguro sa kay busy sila.
1: Oh,
0: busy
1: okay. Sila. Basta they're doing business. Uh-uh.
0: Yeah, they're
1: it's none out of our business.
0: The family businesses.
1: Okay. So, aside from an artist, they're entrepreneur.
0: Yes, uh-huh. Very much. Yeah.
1: That is so multitasking.
0: Yes, pero of course, naama sa jud kay mga hobbies to keep yourself, to de-stress, di ba?
1: Yeah.
0: Like, kana, pickleball, after a few days, pickleball na po.
1: Ayan, let's talk about pickleball.
0: Maybe the next day.
1: I wanna talk about the pickleball thing.
0: Yes.
1: So, honestly ha, sa mga, abaw ko sa mga katropoy nato din nagpaminaw karon, no? Not just on air. I know mostly ang mga listener magod na to, radio, ginahilig sa paminaw. Ginahamag ko sila paminaw sa kuang tingog sa radyo ko eh. Ingon na, mas guwapa daw akong tingog sa radyo. Di mo ganahamag kakita sa kuang live? Ayan! Nagka-pimples lang ko pero it's not out. Anyways, oo. Diba? Kulot akong hair today. Nagpakulot ko. So, I know some of you, sa itong mga listener karon, interested to know about sa unsa inyong song. Aside from Why Blema, I actually discovered meron pa kayong Baklay. Diba?
0: Actually, Baklay, to ang version lang of a song by ato ang good friend, si Jerica.
1: Oh, okay. Jerica to, Chodorico ba?
0: Yeah.
1: Oh, yeah. Chodorico.
0: Yeah. Iyahan ng song.
1: Yeah.
0: Amo ala nang i-cover-cover lang sa...
1: Oh, yeah. Na nag-backlight ang doa. Na-na-na-na-na. Ah, that's the song. Yeah. Anyway. So, inihimot mo groove, mag inyong verse.
0: Yes. Yes. Yes.
1: Tingnan pa
0: kung ganyan
1: natin.
0: Patukar na lang na.
1: Sige,
2: babe. Sinelas, mahilis, binuntagay ni Bay, wala ni Uli ay.
1: Oh, yeah. So, actually, I have so much. Wala naman ang Vespa Pro, no? Di pra sa una. Napa ba yung Vespa Pro?
0: I think napa man ang Vespa Pro. Yeah. Ning transform na daw.
1: Transform siya. Kaya makadungog na laman ko, more on sinulog idols na lang. Wala na. It's, I don't know, siguro. Sa mga batanon pa din ha. Wala mo nakaapas ani but mo ni amo ang mix sa una sa Bisaya. Sabi nga Bisaya mo ni mix na ud. So it's a event for all local artists that is a Cebu Vespa.
0: Old.
1: I don't say that. Uy, marami masaktan yan.
0: Sorry.
1: Wala kami sinabing ganun. Walang old date. Sino bang old?
0: All.
1: OA lang mensan tong ano, DJ. Sobraan lag D. Okay, mabasta ani ba? Huwag kaging old ha. Nag-ano lang siya dito, misheard lang to. Wala ko giingon, oy. Dapat nagsuot siyod ka og kuan unta lagi. Nagsuot unta jud lagi ka og headphone.
0: Mas madato ko giingon?
1: All. Oh, kalbaan ko na. Baka makancel ako today. Anyway, we'll have our break, mga katrop. It's 3:15 in the afternoon. Relaxin sa nato niya to ang guest din hi, oy. Eh, basin niya, mura ni kastresa nila din hi. Non-stop marin mo chika ng DJ diri sa XFM. So I hope you had a great time so far. Katunga pa lang ta. We'll be talking more. At ang ina, hisgot naman kita pickleball. O trending man siya ding pickleball. Daghan siya kaayong morag dahag issue ni pickleball. O, actually, forget. Para naman ganito ni pangpasingot ba? Lahi pangod nga singot po ding uban. Mga friendly game lang ang tani. Karoon, daghanan ang issue. Himo tag drama, himo tag movie, isuhan po. Magani, wanyo gisuhan ni ilang kanta. Anyway, mga katropa, here's another song, one of my top of the list. At tangi din ninyo ha, next week we have our top 20 Bisaya song. So, karon wala pa man taan na. At tangi lang ninyo, ako pa nagyandaman, solo-solo, rabe ko diri. Kalmay lang ka na. Diyo dili kaya sa kalaban. So here's Kurt Fake. Yes. Sa so, mga hilig niya og mga kanta nga mga para sa mga maoy. Isa gini si Kurt Fake sa mga hilig yung maoy yun. Shout out sa imo de Kurt Fake ha. Hunta maabot ka diri sa ako ang programa po. And yes, again, it's 3:51 in the afternoon sa programa nga. programang Tatak Lokal with Gabe, of course, from Wongkoy's. Together, pagid mi ani. Up until ano pagid mi ani? Hantun siguro di maabot ang isa ka programa. Here's di na mga katropa para ni sa mga dili na kuno. Pero kutobra istorya asahay, di na kuno. Balik namang gihapon, bisag badlungon. Di na by Kerfix sa Tatak Lokal, 88.3 XFM Cebu.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
3: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya na ko kasi ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pasagta ka.
4: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
7: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bago.
9: Di ay si Alvin, biker nga sa gig ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawa.
8: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo, food supplement for men.
10: Ako si Yon Mare, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always argay ako na itay para sa labing-labing kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dito kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 4:06 in the afternoon. Katropa. And welcome sa programang Tatak Local Time Check is brought to you by Sandown Plus Coffee Mix. Are you just like me who's into coffee? Well, I guess tanang magruta diri mga coffee lover, no? But I would really recommend you Sandown Plus Coffee Mix. The reason why, kay some of you just like me, nga acidic, hyper acidity is life, pero coffee is lifer. No, and I would really recommend you to keep it right one. Katropa, ang ato ang Sandown Plus Coffee Mix, adunay mangosteen, soya powder, ug malunggay. Yes, those three things has a very big benefits gud sa ato ang lawas. Labi na ang malunggay, katropa, nga adunay 7 times more vitamins than oranges, di ba? Kung dili makayag palit og orange, arang kamahal sa diha, oh. Wala ako ipangalan kung asa banda, basta mahal. And then, aside from that, 15 times more potassium than bananas. So, di makayag palit og bananas, kay di para sa probinsya nga ang bananas, nara sa tugkaran. Sa syudad, palitunan man dyan kaayong. Aduna po'y calcium, aduna po'y protein, rich in iron, aduna po'y amino acids. And ang amino acids, katropa, sa mga kabaw muna yung mutabang sa inyo sa pag-build o pag-heal sa inyong mga muscles. O, di ba sa mga nagpa-muscle din ha? Just like me. Mag-uwin? Yes, just please make sure to choose the right one. Sa kadaghang kape nga naaron sa palibot, some of these coffees does not give you the benefits na you are looking for, especially that needs sa inyohang body. And again, ang malunggay, adunay antioxidant, makabus sa immune system. So sa kape palang daan, anatanan, mangustin, so malunggay og soya powder. And what I like about the coffee, especially ang Santone Plus Coffee Mix, katropa, sa parehas na ko, ng gabantay gamay sa timbang, I really, really, really check on my intake, especially when it comes to coffee. Kaya nga ko ang ginainom ng Santone Plus Coffee Mix, adunay soya powder. High in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, especially sa mga lactose tolerant, dira, lactose-free, ang ato ang Santone Plus Coffee Mix. Good source of omega-3 fatty acid, source of antioxidant, and of course, adunay high o high sa phytoestrogens, katropa. Ihangakod po apart, pero may tag na take note nyo tanan to. Balikan ako katropa Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Produkto sa Yes to Health, mga katropa.

0: 16 in the afternoon. That was our impression. One of my, no, the bias. Bias, kapaborito na ko ni sila kasi sila po din unang banda nga ni guest din siya kong programa ng Tatak Local. And I was really, really happy right after the guesting. Grabe, non-stop lang po nilang guesting po. That makes me happy up until one day nakita na ko sila ni perform sa biggest, the biggest stage na ilang na-experience. And I'm so, so happy for you guys. Yeah. Shout out to Art Pression, to Joshua, to to Ron, Kauba, Nicole. Thank you kay naging part mismo yung journey. And I would really, really love to see you guys perform on the biggest stage. Not just bigger, biggest. 4:17, and yes, we're back again with one of the member of our guest artist for today, si Gabe from Wonggoy. And yes, napasadiri kay napamichikahan, uy. He's good na magitag pickleball ganiha, good Gabe. Let me get straight to this. Why it's pickleball? Oh, anyway, before anything else, sa mga kaapas, pickleball ang atong topic run because that is their new release na single, Pickleball. And what makes me interested about ani Gabe, it's because nganong pickleball man?
1: Ooh. You mean ang song?
0: Yeah, the title. Yeah, yeah.
1: Ang title sa song is Pickleball State of Mind.
0: Yeah, actually. Why
1: pickleball? Kay mao atong gikabuangan karon.
0: Correct.
1: Na kaming mag-igsoon na na-addict ta og duwa.
0: Mm-hmm.
1: Kay unsa the sport man good, the sport pickleball is very easy to learn. Nya since naaman tay gamayng background sa tennis.
0: Mm.
1: Nya ako sa ako ana lang dili na lang ako amungon ako mag-igsoon. Sa ako ang side na ako background sa tennis pero sakit na akong tuhod. So, mao nang nag-pickleball. Ikatawaan man yun.
2: Aray ko.
0: Sorry.
2: Akong tuhod.
3: Asa naman punta?
1: Yeah, so, ako ang tuhod, akong mga, akong kalawasan, akong elbow, medyo sakit na pod. Muna nga, mas dili man heavier, mas lighter man ang paddle sa pickleball, mas gamay o gagananan. Mm. So, kana na-enjoy ko niya kay dili kayo siya inana kastyenyo sa akong lawas.
0: Okay.
1: And then, yeah. Ang kanindot sa jud sa pickleball, that's why ma-addict sa ka, is because of the community, sad.
0: Yes, exactly.
1: Mm-hmm. Mga amigo, amiga, nga makita.
0: Mani mga club-club.
1: Yes, very much.
0: Yeah.
1: Club-club. Yeah. Mo na nga nakasuwat kay nakasuwataan nga kanta kay, of course, ning since mao naman amo ang giduwa nga sport karon. Amo ana lang gidunganan kay you know ato ang music agi man sa atong experiences sa atong passion po nga mga hobbies na to and stuff
0: relate lang
1: very relate
0: yeah well since we're talking naghisgot naman kitag pickleball din hindi nanta magdaghang attic no pero I know you're aware fully aware about the thing right now sa pickleball daghan kaayo nga someone who plays tennis no. Oo, diba? Pang, di lang music atong isgutan. Diri, sports, sad.
1: Kayo.
0: So, you played tennis. Ingon pa daw nila, nobody knows. Actually, I'm not really, table tennis ang akong sport. So, it's very far from, ano no? From tennis. Well, isa-isa na siya kay paddle o grab.
1: Yes.
0: You know?
1: Ako po, actually, ping-pong man sag ko.
0: Ah, okay. So, ingon pa nila, it takes daw too much effort para maging intermediate sa sports nga tennis. So, sa mga kinahang nag-sports, I think really recommended ang pickleball, good, no?
1: Yes.
0: To start with. Labi na kay, we need to, absolutely guys, if you just don't know, wala na mo kabaw nga, importante yung magpasingot. Kamu po, lahirap po nga pasingot inyong kaya. It's not enough. Diba? Dapat another, diba Rafael? Rafael? Anong pagpapawis mo? Yung basketball. Yung dribble bago shoot o shoot bago dribble? Mayos ka, Rafael. Lahi-lahi mo hilig ang mga sporty people. But anyway, I don't know how kung excuse me na lang yun sa mga medyo mapikan ani. Pero what can you say about this trending about pickleball? Ang trending, di lang man trending ang pickleball tungod kay naagi war between tennis player and pickleball player, no? Kaya mayroon sila nga para daw sa kuan ang mga ang pickleball sa mga I don't wanna say it, no? It's pangit. Pero I know you're aware about the war between tennis player.
1: Naamang yun. Pero sa amo ang tig tennis nga tig pickleball pod, dili na kayo na mo tagdo na mga inana kasi para nako kana so patagad ra kayo na eh.
0: Mm-mm. Actually it's
1: na lang sila maingon mo na na pero
0: I don't get the hate good.
1: Yeah. I don't get hate.
0: You want paano
1: I don't get hate at all.
0: Diba? Bakit kailangan? Oh, at the end of the day, di naman kayong bumibili ng paddle at racket para sa kanila. Di naman din kayo nagbabayad ng oras sa court. Speaking of court, you're into playing pickleball din. You started playing pickleball. Baka gumawa na din kayo ng ano, ng sarili niyong court.
1: Actually, amuan ang gidungan sa atong song.
0: Oh!
1: Ang atong coming pickleball courts is named State of Mind.
0: Oh, asa located ni?
1: It's behind BYD sa AS Fortuna. Oh. It's in Hernan Cortes.
0: Pwede ba makashoot dito?
1: Pwede.
0: Mura kayo nangita, araba kong court.
1: Pwede ra dyan kayo.
0: Oh, ugma man eh. Sakot man ni Ron.
1: Pwede ra dyan kayo. Pwede ra dyan kayo. Kung ganahan mong abog. Kaya nag-construct pa.
0: Mag-shoot ra man mi dito. Di ba may muduwa pa man. Anyway, so kami opening siya.
1: Opening ang atong grand opening is gonna happen on June 26.
0: So June 26. Oh, okay. Malapit na.
1: Ana, hapit na gyud. Hapit na gyud siya mahuman.
0: So State of Mind yung name.
1: State of Mind yung name. Yeah, it's 4 courts ang naa nato dito.
0: Wow, okay.
1: Naatay, you know, atong banyo kay aircon.
0: Wow.
1: So, kanang mga naay on the side, diha?
0: Oo. Uh-huh.
1: Nga...
0: Oh my God! Shoutout sa Duma! Oh! shoutout to my... Anyway, shoutout to my Melona, ang ako ang boss, sa Lihok Films. She's into pickleball. Like, ang ihapong pagkahilig sa pickleball, I think na she owned almost more than 10 of paddle. Racket paddle, di ba ang tawag
1: ba? Yeah.
0: And
1: paddle.
0: She also built her own na court sa house. Man. Sa Dumaguete. And then, dun, kasi yung trending dun sa Duma eh. May trending sa Dumaguete eh. Ano bang pinagagawa nyo dyan sa Duma?
1: Yung mga pinagagawa nyo dyan, punta kayo dito, aircon yung ano na CR. sa State of Mind.
0: Low-key promoting. Oo, kung mawala man ganit yung buhaton, dito na lang mo sa State of Mind, kay aircon pa. Lagkit niya ni. Lagkit kasi pawis naglalaro.
1: Shower din kami.
0: May tao. Oh,
1: shower.
0: Oh, may shower.
1: Changing room, shower, aircon.
0: Oh.
1: So okay lang yung malagkit.
0: Huwag na kayo pumunta dun sa 3 hours, dun na lang kayo. Wow, ha? Ang ganda ng ano, a facility. Ngayon pa lang, oh. Na mag-convince man sad mo dito pa lang sa aircon nga part, no? Bahalag ka ng init mo sa gawas, pero pag sud sa CR, aircon man sad.
1: Yes. Diha ka magpainit sa gawas.
0: Oh, syempre kailangan ka pasingod to. Yeah. Duwa ba dayka ka ng pickleball di ka masingtan. O bansa da sobraan. Katong kailan ako sa Duma. O magpasingon sa gawas, pasingon sa soda. Nawa na post noon. Ay, naku mo, nandiyan ako paduwaon o pickleball. Mo na hinungdan ngayon, nakasuwat sa kug film. So, pickleball, let me know about the story. Actually, ang pickleball, ni-trending lang na karun. Apan, dugay na gid ng duwa.
1: Yes, kayo.
0: Yeah. Yes. Do you have any background about the pickleball history, if in case?
1: Kung may kag-history, wala kayo kuy background on that. All I heard was that naab ni siya sa mga 1970s, I think.
0: Dugay na ni. Actually, there's another sports na related sa pickleball. They called it paddle.
1: Paddle, yes.
0: Yeah.
1: Udili kay kukibaw sa background sa ana nila, but from what I've heard, pickleball was created 1960s, 1970s, mm-hmm. And then kanang wooden pa ang mga paddles nila, plastic nga bula, and then I heard na ang pickleball, gitawag na siya pickleball because of their pet dog daw nga ang pangan kay Pickle.
0: Ooh.
1: I'm not really sure if you can correct me down in the comments, like, subscribe, and follow.
0: So that's interesting ha. So it started from that. Yeah. Sabi nung background story nito. So you guys since karon ni trending ang pickleball nga dula. May I know if you guys before pa ni trending aware na mo sa duha nga pickleball?
1: Yes, nakadungog na ta na way before. Unya actually katong tennis pa ko, niya makadungog ko anang pickleball. Ako yung maingon ra gyud is sama na ay pantiguang man ay. Mogi na ako. Sama na ako. Karon nga medyo naniguang na sa gyud ay nakaingon sa di ko nga tinuod nga pangtiguang pero pangbata ra sa di ay siya. Kay di man ko mo accept gyud nga tiguang.
0: Correct. Sino nagsabi dito may matanda? Walang ganun. So yeah, I read the bio. It says that you guys discovered pickleball during 2022. Mm-hmm. So when you are guys in Hawaii?
1: Oh, they were in Hawaii. I was left here because pag-uhara ko nanganak ako ang asawa ato and we couldn't travel pa that much. So ni ato sila Hawaii, akong mga igsoon, akong family. Sa Airbnb nga kung asa sila nagstay, there was the pickleball court and a paddle court, I think. Nya. Kana dito nila na-discover while they were, you know, staying sa Airbnb nila. Unya pag-abot diri after sa trip, naghimo sila og pickleballan sa balay sa akong uncle. Dito mi naka-start gyud og kanang duwa-duwa niya, and then diha ko naka-realize nga dili gyud siya. It's really kanang sayon to learn, pero lisod kayo siya i-master.
0: Yeah, actually one thing I realized, the first time I've played pickleball, someone who plays tennis, ang daming rules.
1: Yes, mga rules.
0: This is confusing. Isa sa well, dali na matun-an ang pag-sir. It's not dali tun-an, pero it takes to master. Pero if you wanted to learn easily, like sports, good, sayon gud siya sugdan ang pickleball.
1: Yes,
0: but the thing is, you have to master also the rules. Kay even though magsigir ka hapak-hapak din ha, especially when it comes to scoring. Yeah, isa gina sa ko na-realize, no? Shout out, again, shout out na ko si Mamelona, kay siya ginagdaan ako anang pickleball, good. Sukad nga na ko, na, siya rin gud ako nailhan nga, murag, tanan yung paddle siguro reg mas bahal pa sa akong skincare. Like she has all the expensive na paddle, like oh my god. And I at first good isa pud na I'm trying to learn tennis, pwede gyud ako makaya ma-master agad-agad ng tennis kay it's this so just bugat pa gyud ang racket. So anyway, we're talking about more pickleball. Kabaw, di kong trending yun ni Ron. Daghan, dili ni bag-o sa dunggan sa mga tigpaminawan na to. Kabisan asa, gid ka Ron. If you also try to, I don't know, well, if naka-visit kag Dumaguete,
1: yes.
0: In the recent lang,
1: yes.
0: Grabe to ang court. I swear, it's left and right. Like, literal. Sabi ko, grabe naman to. Lahat na lang ng bakanting lupa, my court. kahit dito sa Cebu, meron naman. Pero iba. Lahi rin dito sa Dumaguete. Ambot na, unsa ng Duma.
1: Kuwang pa diri.
0: Kuwang pa diri. Kaya naglisod mag-animig book para sa amo ang kuan.
1: Even in Dumaguete, maglisod kag book.
0: Kaya, permiti siya full.
1: Yeah.
0: May abot din sa punto nga dito, nagreklamo ng mga tao, kay nanay mga tao, nga di na matulog. Kamagsige na nagdinula. Well, since we're talking about the sport, let's talk about the music. So, you've been exposed sa pickleball. Wala pa ni trending ang pickleball na exposed na mo. So, the pickleball song, how do you end up writing that song, man?
1: When you say, kada lagi, when naa kay something you enjoy doing sa imuhang life karon, masayon siya, masayon ni pagawas ang words, ang imong na-feel. Kay naaman ka in that zone right now.
0: Ma-relate ni mo.
1: Yeah. And then, mauna siya nga, while nagsigimig pickleball, naka-realize man good mi nga, kanilingaw ni atong sport. Unsa man say ato ang mabuhat paraani nga sport pod. Kay kami, dili man may mga pro. Di man may maayo.
0: You just enjoy playing it.
1: Yeah. Di man may maayo. So, kanagani, imbis nga magpamaayo, tabasig na alay tay, unsa ba? Laing way nga munya mo give back ta to the sport,
0: yeah.
1: Something like that. So kana ang among nahuna-hunaan of course is kana aswong guys, magsuwat tag kanta about it cause asa lang ka nakadungog nakaroon og mga sport. Ikaw pangutan unti ka, naa kay nahibaw-an nga mga songs about a sport nganing sikat
0: I haven't heard any. Yeah.
1: I'm sure nakadungog na ka sa "We're playing basketball."
0: Oh, okay, okay. Actually, meron pang another pickleball song actually.
1: Okay.
0: Yeah, but it was dili siya local.
1: Naasa gawas.
0: Mm-mm.
1: But more on,
0: it's not upbeat. Ah, may hint na kayo ah kung unsa ninga. May hint mo unsa ako i-play karon taod-taod, but yeah, dili siya upbeat.
1: Yes, they know. Yeah. Nasay uban nga puro AI rasad ni mo.
0: Unfortunately. Well, since you mentioned AI. Mm-hmm. Mm-mm.

0: FM.
1: Zantan Plus Gold.
2: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Zantan Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatudan dyan na ako ang epektibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
1: Zantan Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Zantan Plus Coffee Mix.
4: Ipili na anas, the New Corellia, El Pilar New Corellia, 69.
5: Mili pa ka magkape.
4: Zantan Plus Coffee Mix, pila. Katilaw naman ko. Mayang tulog, normal ang ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arang ko, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa plaza yun. Kung yung ituyo, agad sa istasyon tong una. Itong wala pa bitaw yung clinic nyo sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko, naminaw karon, inumog sa itong coffee mix. Kay lami isa, lami imong tulog. Pagkulit sa mga pukul-pukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog, ito pagkulisin yung lawan.

0: Beyond Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dilijud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning santon vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa santon vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Ato paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Kung nagwan akong mata, nagpangog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pala na ako niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw, nawala itong kahanap, kanya, magluha-luha. Katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga, magka-alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nagipagbati. Hindi man diha-diha dahil yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health.

0: ako si Dracula.
1: Ano ako si Dracula ka?
0: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
1: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa kunang imo ha? Ayaw!
2: Exciting!
3: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
4: Premium D3.
3: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
4: Premium D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Ngunit na mahal, later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahig yun. Basta nakaturbo.
7: Food supplement for men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Santan Plus, herbal soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santan Plus herbal soap. Pura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santan Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
9: Santan Plus Herbal Soap.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
14: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
15: Ug matag Domingo.
14: Libre na magpakonsulta sa doktor.
15: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
14: Ug mapalit nimo dinhi
15: ang mga produkto sa Yes to Health.
14: Yes to Health Clinic.
15: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
14: Hilid sa Barangay Hall.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit?
17: Santhon Plus Cold,
16: ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
18: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
19: Santo Plus Gold. Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, nga suwayan o tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
20: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
18: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
21: The Secret of Health.
18: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing ug maguba ang kidney ug kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
20: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na umadugay ang pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action Mapod og pula, sir, dili sa ilalo. Muto, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at Tagad Jensen.
2: Vision X, sray ang kaipitibo.
20: Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
18: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
21: The Secret of Health, Sanfon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
21: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
18: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
21: The Secret of Health.
18: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
21: The Secret of Health.
18: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
4: O nga, kinsa mang bayot ang nga kusugay mo syagit.
3: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Aya!
5: Exciting!
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay pektibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Release sa mga butika.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na!
14: Abli na!
12: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santong Blasco.
3: Ako ni si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santong Plus Gold. Akong gibanatan na yung ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold, pagbalik na po check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias, o sa Saraga Anchor. Batag buntag sa'yo, before sa ako ang program, nahabit na yun na ako, mga pi, o Santong Plus Coffee Mix. Dako yun, o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay, trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga, wapakasulay ni ini, ubay-ubay ng mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Tanahan yun ko ani, Santong Plus Coffee Mix, kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito nga program. Ang ingredients nini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santong Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas, tulayin ninyo ang

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Butch, may mga anam ka mamisita din ako.
2: Day, si kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
1: Dili, oy! Ganahan magani si kuya ni mo?
2: Mau ba? Ganahan din si kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko ni kuya ni mo.
1: Ay,
3: exciting!
4: Atong pangnaon ang usa sa nakainom na Salvation X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ini karuran taga Matina. Akong mata may huga nga mo tabon nga pam. Pero pag tuman ako sa Salvation X Plus sa isa lang katab, action siya kawala. Mas buha ko sa Salvation X Plus. Dali lagi siya makawala sa mga sa mata, mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako na nasa Matina. Sustainin ninyo na eh. Kay, ang driver lang lang sa tricycle, mga po niya ilang ginainom. Dali lagi sila mga kwan kayo. Magkahalap-halap ilang matatungka. Kamo po, tingin ninyo kamulang katilaw para makita din ninyo ang utapik.

0: Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini ug instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag Premium D3. Mag Premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa tornyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, so ngayon ako na, miss.
0: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yun is galona, senyoro citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, nakuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
4: Seston Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textel by 33 anyos taga Marco Deng. Kini akong tutunlan ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang

0: nagamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan.

0: Hatta kukusu, ugli se stencha.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Santan Plus, herbal soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus herbal soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santan Plus, herbal soap.
4: Yan nami, gin.
2: Santan Plus, herbal soap.
5: XFM.
6: Welcome sa Kaliputan sa

0: FM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
2: Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
3: Ano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinura kong kuto-kuto.
3: Mali nang kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sir Police! Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha. Nga nang duha raman, matulong kayong tabang ni mo. Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko sugi mo totoy? Ay!
7: Exciting!
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Kompletado Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Aasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Samsung Plus
10: Herbal Oil.
13: Sis the Pain.
14: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguled. Paspas kayo mawala ang pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
16: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
19: Abli na.
17: Abli na. Yeah. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.
7: XFM.
20: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Santa Un Plus Gold. Más pide la gas, más pina di bay.
1: Dexter bay, 33 años, taga Marco de ay. Kini akong tutunlan, ning namo ko'y kutun sil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santa Un Plus Gold. Maayog ito akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santa Un Plus Gold o Santa Un Vitamin C.
2: Santa Un Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: Nagamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa kag graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sore Eyes ko perme. Abil akong Sore Eyes gito kay murag lahi ra gito 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision Next Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28. Taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Santon Plus, herbal soap.
6: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit sa sasabungyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus, herbal soap.
7: Manamigin.
5: Santon Plus, herbal soap.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
9: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.32 na itong oras sa tunigarinyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, magkapaligon kini sa itong immune system, na manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, na may paghatag o kaluya ni ining uman sakit, mga katropa. Ayaw pagkumpiyansa, ayaw yun pagkumpiyansa, inom kada adlaw o duha ka kapsula sa Premium Death-Free Instant Energy, aron nga itong immune system mabus na itong gini ato ni mapaligon mga igsoon. Kaysa ito nagkikaingon mo ni mga sundao, nagsilbing sundao sa itong lawas nga manalipod sa intrusyon sa mga bakterya o mga virus mga katropa nga kung makasulod, maghatag og sakit sa itong lawas o kay nasakit ka, maluya ka o dili na ka makapanikay-sikay. Muna nga ato yung proteksyonan, panalipdan itong lawas mga kaigsoonan pinagis pagpaligon sa itong immune system. Inom sa Premium Death-Free Instant Energy kada adlaw. Premium Death-Free Instant Energy, nyo yung kinig mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyong kinig mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, nyo yung kinig mapalit sa Yestwell Clinic Store, nga na may mutag sa bus gabahin na itong Sibianan, diri sa may Z-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Kagahapong adlaw, lain na sang serbisyo publiko, libreng check-up, libreng konsultasyon sa atuag Yestwell Clinic, mga igsoon, matag Domingo ka na, alas 9 sa buntag ato sa alas 5 sa hapon. Kato wala pa magkapahimulos nini, pahimulsi ang kahigayon ng libre, makalibre ka sa check-up o konsultasyon sa ato Yestwell Clinic, mga katrupa. Kaya na po niya agato ang store. Kaya yung mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o guban pa nga mga Yes to Health product, mga

0: kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagpagdug ng patay, sa LDB Partners.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting Good Morning.

0: Sugbon, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tuluman orang. Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Kinigap niyong anchor man katropa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Makiguba na gininyo, hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Nining adlaw, mga katropa nga Lunes. It's a 8 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
1: Good morning!
0: Oy, back to school! Ang mga ginikanan, karoon mga igala. Sa'yo nagmata, uwan raba. Balik karoon mga igala, ang klase. Tapos ang traffic na sa dani. Ginauta na kamo sa kapiskay sa palawang sa inyong pagpanay kay Sikay. Kung samtang nani kay Sikay, kamuriya tugyato niya kaninyong mga pagitabo dili sa ato sa kauluan o sa gawasan nasod kagahapon o karoon. Dili sa ato mga kaigsoonan. Cebu City mga katropa nanganda mga igala sa pagpalig-on sa siguridad sa mga tunghaan kana gumikan kay karong adlaw. Sugod ang pagbuka sa klase mga katropa. Uman naman mga kaigsunan ang Brigada Eskwela. Ayun naman katropang rap-rap ni Eskwela ang Brigada. Sunod sa na mga tinunan kay kanian tugod mga kaigsunan. Wala may Brigada Eskwela mga katropa mo na inigsugod sa klase. Inigabli sa klase ina kay magklase na mga kaigsunan manguna pamilya. What? Limpyo pa mga katropa sa mga tunghaan. Tagsa-tagsag ang mga classroom mga kaigsunan. Bitaron mga katropa ganun ay Brigada Eskwela. At least na eskwelag una ang brigada. Sunod ng estudyante aron sa ingon inigsugod sa klase sa magarong adlawan. Sunod yung kaklase mga higalay. Kay manglimpyo ka pa, mangguna ka pa. Siguridad sa mga tunghaan, gipaligon ron mga igsoan. Tunod sa pagbuka sa klase karong adlaw. Hunyo 8 mga katropa. Ang mga ginikanan, mga kaigsunan, katong doon na pa'y mga tinunan. Ang kapuyag yun kay numdo ko kada ito katropang rap-rap kining akong anak lima kabuo upat na manutan ni sila o niya kay kaluha mga ikalima ikaupat o na lima katropang rap-rap ngayon sila katropang rap-rap katropang jiri ay di kapaliwat na kayo sa katira doha may igo bitaw sos kanian to akong asawa mga igala. Idig adto mga kaigsunan sa educational supply ingnon siya ma'am na maligya dahi kahalin dahi kayo imuhang educational supply ma'am. Sa yun nang kapir tinaghana may lima ko sila kabuo katropang rap-rap. Kanya requirement sa mga maestra pa kulur-kuluran pa. Sa nga kong asawa in taon mga kaigsunan mabuntagan o cover itong mga notebook kulur-kulur lailaik kulur. Katropang rap-rap, pag sinati niya ka na ana, udo na po'y kay mga anak. Nalain-lain nga mga uyab ni mo. Ito, mga igala mo, yun ay kasinatias mga ginikanan. Katong wala pa, gagmay pa na inyong anak na. Kiwan, kining andam-andami lang na ninyo. Gani ron mga katropa, gano'n na manghatag o mga educational supply. Katropa, huwag yung manghatag na mo. Sus, purbidas, usang ka-subject mga katropa, purbidas, ganang notebook. Ang mga ginikanan ito, magpa-eskwela, kamuna mga estudyante. Naunahan tao ninyo, giyon sa paningkamos, ginikanan ninyo, magtungha mo. Ay, uban ninyo, sus, purbidas. Ganyan ito, mga katropa, swapan ko mag-retiros, pagtudlo na kong katropa, rap-rap, mga

0: mo na si Mister, magilak-hilak na. Ay naku, labi na ng mga graduating mga ihigala. Saon na nagsabot naman tang way pa sa iluay. Yawas yaway pa sa iluay, wala gyoy hangyo ay. Hindi ko pa hangyo katupang rapras, nagtudlo pa ko. Kaya nga no, ako may iduot nila kundi sila kamaw pangutano dugon sa konstitusyon. Manako silang inon kamaw ba? Di yun mo na ko pa sa iloon. Di yun mo na ko papasaron o di mo kakatot. Kaya no, kung doon ay mangutanan ninyo o what is konstitusyon? Kunya di ka katubag, ang sunod pangutanan rap-rap, inon magkagisa may maestro ni mo gipapasar man ka. Damay ko! Wala ko lang ino, wag yun tayo, karini ang hangyuan. Ito mga kaison, balikan na to ha, siguridad sa itong mga tunghan, ipaligon karon mga katropa, titans mga yugala. Kay bukas karon maray pag-abli sa klase. Junio 8, 2026 mga kaison. Samtang kusugas uwan mga igala. May daan na nag-ingon ang paggasa mga katrupa ng rainy season na mga kaigsunan. Sugod na ang rainy season sa Luzon o Dinis Visayas. Mapailabot siguro sa Mindanao. Pero karon mga kaigsunan, kusugas uwan, nagtuo ko di ko katabog. Para magkukuy pa yung katrupag rapper niya magkuhan rabako. Mag-maxim lang rabako. Ay, kuhan, kini mahalang krudo. Sugas uwan mga kaigsunan, tanawag kung sa'y nahitabo. At tulatas talisay, ha? Tanawag kung sa'y nahitabo, tungkol sa uwan mga katrupa di hasdakmayan sa talisay, tanawanin ninyo ay. Ito makita mga kaigsunan, no? Ah. Ano?
1: Ilang tekar ko yan.
0: Ano siya mga kaigsunan? Ang dalan mga katrupa, wana, pulos na tubig. Wana mga katrupa, so... kuhan yun, no? Ano'y mahita mo? Nasam-saom na ang nakasakyan na, no? Kininga tuwa mga kaigsunan, mintras tantuwa pa'y uwan, uguay uwan mga katropa. Nindot kayong daan. Pero init po kayo mga kaigsunan. Uwan na gani, amasa maglangoy-langoy pag magkalisod mga katropa. Sa talisay lang ni siya hawa panilabot sa ubang mga dapit. Iris Natalio Bacalso, sa taxi ako gidaksakyan ka ganiya mga katropa isa. Derita agi sir, kay highway ko ganiya. Ako'y gihatod pa sa erosos. May gani, katunga na yun ang ligid sa ang tubig sa kong ligid. Tiny po kayo katropa ang rap-rap, kay katawo na kuhan na yun. O di kayo kung dugay bang naglakaw ba? Kay mupasilong ko kay uwan, mga igaw ko'y payo. Gani kay naaday taxi mga katropa, kasakay yung taon ko eh. Punta na siya, sir, ikaw itong galakaw dito, sir. Gibalik yung kanako, sir, kay ikaw itong galakaw, ikaw dili, oi. Karoon pa sa itong galakaw. Ito mga kaigsunan, muna na itabo, talisay pala na ibahaan. Mapanilabot din sa nakmay sugbo, labi na das Bonifacio mga kaigsunan. Sus, kanihan ito magiging ang problema, ha? Bisag asas nagpaisugbo, baha mga katropa. 45 minutos na nagkalabay sa last quarter. Padayon, gyapon ka mo nagpamatini nga itong tulumanon ng exciting Pilipinas.
2: Good morning!
0: Sa mga balita dito sa kauluhan, Senate President Alan Peter Cayetano mga katropa. Ipaibalo nga ito ni Atty. Baligod Abogados 18 ka mga kanhi Marines o Army mga kaigsunan. A pluribon hearing, gag committee hearing karong adlaw. Win Gatsilian, the faction, walay pagtugot niya mga katrupa.

0: natural, walang yun ipagtugot niya, gagagagatsalian man yung mga igala. Ah, monil may tabo, karong adlawa mga kaisunan, aligre ni. Makita na to mga igsun, ang exciting scene. Ang exciting scene mga igala. Usaray no'y scene president. Inis with Gatsalian, acting president pala ni siya, o scene pro tempore. Iyang gipulihan mga igala, Lorin Ligarda. So sila mismo ilahang grupo ni acknowledge kasi Alan Peter Cayetano mo pagyapi presidente Senado. Karon mga kaigsonan ang Blue Ribbon Committee. BRC. Ano yung BRC? Blue Ribbon Committee. Wing Gatsalian faction mga kaigsonan gagipanguluhan ni Senador Erwin Tulfo. Paigayon sa ilahang hearing karong adlaw Hunyo 8. Pero naunhan na sila mga kaigsunan sa Blue Ribbon Committee. Alan Peter Cayetano faction niya itong Pizza 4. Ingon Senador Alan Peter Cayetano mga kaigsunan. Kining Blue Ribbon Committee hearing karong adlaw way pagtugot nga ito niya. Una iyang isultihan sa Attorney Irinia Aglevito Baligod mga katropa. Ang abogados 18 ka mga kanhi marines. Atong klarohon kanhi marines kaya nagreklamo na rabang AFP. Sa ila daw kuno may galay pahunong ang pagtawag ni ininila og mga marines. Ito na ninyo ikalimor nga kanhi marines ni sila wa na lang. So ay pagtugot daw kuno mga kaigsunan. O ni atong obserbahan o gatututukan karong adlaw ang exciting Senado mga katropa. Kay mahitabo na ni si Attorney Livy Baligod mga katropa. Mura ni siya sa kanta nga Turn Between Two Lovers. Wow! Diba? Muna yung pait mga kaigsuna ni Attorney Livy Baligod kay Turn Between Two Lovers ni siya. Wow! Libog ni siya mga kaigsuna pero ako yung Attorney Baligod. Di ko mutunga ditong si Irwin, dito ni Irwin Tulfoy. Kaya ano mga kaigsunan, gipatawag pa pong Irwin Tulfo ang kininiang mga kanhi marines, mga katropa. O niya, gingan lang ba yan isang midawat o daghang malita? Primero, duha, sunod mga katropa, pila na to. Kadiliver pa yun o mga babae? Pilian mga kaigsunan pero ingos Erwin Tulfo din na tinuod ay sa ilang unang apidavit usara niya nga nung karun daghan naman o niya love kay naku ako ang asawag akong mga anak di ko mahimo nga umiingon dili mahitabo mamili ko baga babae yeah, ilarang lulo ni mong upaw Erwin. Kamon may mahitabo mga kaigsunan, karong adlaw, tutukin ninyo ang exciting Pilipinas.
1: Exciting!
2: Good morning!
0: Samtang sa laing bahin mga kaigsunan, ato balik-balikan aga bahad ni Senador Erwin Tulfo. Ito ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bisan pa kuno og siya kanhi Senate President. Bisan pa kuno og siya kanhi House Speaker. Iya daw kuno kining ipadako kung maghiring-hiring ayang Blue Ribbon Committee. Kung dili magani ipadako, iya kuno guyuron mga kaigsunan. Balik-balikan na itong pamahayag bahad ni Senador Erwin Tulfo. Ang chairman sa committee, sa Blue Ribbon Committee, ingon siya, legitimate ako. Siya pasultiyon mga igala, legitimate, pero pikas po bingon, oy, in the quadilicality mo. Ato balik-balikan katropa grap-rap si Senador Erwin Tulfos bahad niya ngadto sa magpaigayon og hearing mga katropa.
1: Kira po papayag na mag-i-hearing-hearingan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpa-hearing ka ng Blue Ribbon ulit. Magpa-hearing ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibitbiting kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman.
0: What? O na mga kaigsunan, iyon anak kaiso katropang rap-rap, si Senador Erwin Tulfo, mga katropa. Pero ayang kaisog mga katropa, dito mga higalas barangay, wa siya katingog sa mga kapitan. Ang kaisog ni Erwin Tulfo, mga kaigsunan, napuhalan sa duha ka kapitan ang tirding isugay. Nagawa ninyo mga igala kung sa'yo naitabong Senador Erwin Tulfo na himong ito'y urag piso nga napiakuan kininabasa may galas kinilis. Paminawa ninyo tanawa mga katropa kung sa'yo naitabong Senador Erwin Tulfo ibati-batig kasabas kapitan sa dos ilaha.
2: Provincial Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Any clearance, Senator.
0: What?
2: Any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. By the Java board and by the barangay, you're double whammy, Mr. Senator. Information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Any clearance, Senator. Any clearance, Senator.
0: Erwin Tulfo, mga katropa, huwag katingog. Mauni siya mga igala ang iso. Nagkarin daw kuno niya mga kaigsunan si Senador Alan Peter Cayetano palabas Senado mga katropa kay siya daw kuno magigala ang lehitimo nga Blue Ribbon Committee Chairman. Pero dito ilang barangay wag katingog sa tagis wag ka kapitan. Mauni ron mga igsoon. Siguro katropang rap-rap, kininabalibuan lang isa sa mga babae ba?
3: What?
0: Si Senador Erwin Tulfo, mamili mag-upo niya sa babae, mga katropa.
3: What?
0: Ano na nabalibuan lang siguro ni siya, mga kaigsuno. Yang-uyang, maragunin tao, Senador Erwin Tulfo.
3: What?
0: Magatingo, mga katropa, murong piso nga nabasa, skinilis.
3: What?
0: Sa dugang pabalita mga kaigsunan. Luya in tao si Secretary John Vic Remulla katropang rap-rap. Ikasaban in tao mga kaigsunan bangang. Kay ibao na takin sa nagsugo gyudi ay John Vic Remulla mga katropa. Si John Vic Remulla may gala ginag kwan kinini ang palpaka. Palpak mga kaigsunan nga sus pirbidang klaruhan ingon-ingon pa siya wa magkumanok mo ako may gitok mo kunya ang video mga katropa di man mamakay. Anakitas video may gala siya may nok mo siya may mibabag mga katropa di mas Ruben Padilla na box out na lang siya Ruben Padilla mura pagka Robert Jaworski ba Regions PBA mga igala. Babag-babag ang balian yung guy. Nakalusot ang 18 ka mga kanhi marin. Kaya gi-box out ni Rubin Padilla, Junvic Rimulya. Sa diya, gibabag inis pagsulod mga kaigsunan. Aron mo tambog sa Blue Ribbon Committee hearing. Alan Peter Cayetano Faction. Igot Junvic Rimulya, wala ay ako'y gitukmot. O niya, karoon mga igala, mga balita, reporter, ingon man. Kininiang video mga katropa magpakita man mga igala nga siya mo'y mibabag dito nukmod pa kinan siya mga igala palpaka tanaw na to katropa rap rap kinsa nag-ingong John Vic Rimulya nga palpak siya diya mga igala

0: പണിക്കാരനാണ്.
1: Jun Big Rimolia mga kaigsunan murap sang piso na in na igos kinilis. Oh na mga igala kaniya si Dador Erwin Tulfo ibat-ibati kasabas mga kapitan. Ito sila mga kaigsunan karon sekretary na DILG sekretary Jun Big Rimolia ora sa gikasab-an siyang amo mga katrupa. Ikaw, Jun Vic, palpak yun ka. Ganyan niya kong istorya kay Hinay Ra. Ikaw, Jun Vic, palpak yun ka. Pero, kini nang asawa niya, giing na siyang palpak ka! Oo na, mga kaigsunan. Samtang sa dugang pa mga balita dito sa kauluhan. Senador Risa Honteveros, mga katropa, suportado. Mga igala, ni Senador Kani, Senador Antonio Trillanes, yung magpresidente sa Pilipinas, mga katropa. Ang natural, magkuyog ni sila katropa ang rap-rap, ang mga demonyo. Si Risa Honteveros, ipaglalaban ka. Ika ni Senador Antonio Trillanes IV, mga katropa. Paglalaban niya kasi kasama silang dalawa pinangalanan ni Erwin Tulfo ng mga demonyo. O diba mo ni proiba na to, mga katropa? Ang mga demonyo magkuyog yun, mga igala. Risa Honteveros o si Antonio Trillanes inganla ni sila, mga kaigsunan, ni Erwin Tulfo ng mga demonyo. Mga utog daw kunog ok-ok. Karon mga kaigsunan, kauba na sila, mga katrupa. Erwin Tulfo, Risa Honteveros o Antonio Trillanes, kuyog na sila. Onya manyalas, Antonio Trillanes, ipaglalaban kita. Kau magpa, kasi magpapili pagka-presidente sa Pilipinas, mga katropa. So muna maingo na to, mga kaigsunan, ba nga sakto yun yung panultihon, magkuyog ang mga demonyo, mga iksuon. Birds of the same feather flocks together. So muna mga igala. Samtang sa dugang pabagabalita, mga kaigsunan, Senador Erwin Tulfo, mga katropa, ingon siya, tama na ang pagkawatak-watak. Sino kaya ang may pasimono sa pagkawatak-watak? Sa Senado, mga katropa? Tama na daw kuno ang pagkawatak-watak, mga igala. Trabaho na lang tayo. Ito gani, ipikto ka trupang rap-rap na. Ito'y kasabaan sa duwag kakapitan. O na ingin, trabaho na lang tayo. Ay nako, si Kinsaman ang nagpasiugda ng pagkawatak-watak sa Senado, mga kaigsunan. Ang problema gud, mga igala, da sa Senado, di magod sila maka-move on. Sila gihukasan og trono. Sa krisi ka, mga senador, mga kaigsunan ngang usa, mitabok na pod, mga katrupa. O nay nahitabo, mga igala. Okay, nahukasan sila og trono. Magtangan sila, mga kaigsun, giunsa, gibati-bati, sino silang kasaba, may galang BBM. Ilang gihimo, gubuto na lang ang Senado. Aron ilang ipakita nga, sinis Alan Peter Cayetano, Wiley.

katauhan, kitang katauhan, mga katropa, mutugot ba ta? Yang katapusan atong dipinsas demokrasya, mga kaigsunan, kuptan ang liog ni Ines Malacañang. Ha? Nakuha nas Malacañang ang ubos bahay balauranan. Dili lang ilang liog dito gikuptan. Ang ila pag yung mga ilong, murag ilong sa kabaw, gagihiktan. Nunot o gasa guyuron, mga igsuon. Ang atong sinado, mga katropa, iparihas ato ang mga sakop sa ubos bahay balauranan. Mao na, mga kaigsunan. Kining tanan, mga katropa, gihimo da sinado, gihimo mga igalas Malacañang, aron matabunan ang kamaturan. Dili masiwalat sa tagaw pa ang ilang gihimo mga kahiwian. O nang ilahang guboton, kaya di naman sila kagwag kontrol. Out of control Manila, mga katropa. Tanawang out of control sila. Ihingan lang as BBM, nga perte na ganang nadawat malito. Nga kwarta, mga igala, ingon man si Martin Romualdez, mga katropa. Ana mga kaigsunan, ang buhing kamatuoran nganong dili madawat sa grupo ni Tito Soto, mga katropa, ang ilahang kapildihan. Samtang dito sa gawasan nasod Amerika, mga igala, nagplano ang 24 bilyones dolyares, mga katropa, nga salapi sa Iran. Nga gifreeze ni ini, mga kaigsunan, iyang gamiton. Buotsan ng Amerika gamit o dili ang kwarta. Aron daw kuno gastuon, mga igala, sa mga kadaot nga gihatag sa Iran nga tos mga nasod sa Gulf region. Una, taggam po kag Irana ka. What? Ay, nako. Ambutlong! 4 minutos, mga katropag, nagkalabay sa las 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Bangon na Cebu! Good morning na Cebu!

0: Magandang umaga, magandang umaga sa inyong lahat! Hotaki! Hotaki! Hotaki! Wayo gozaimasu! Salamat pagi!
1: Sherry, Sherry, Auxilio!
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Excuse me po!
4: What?
0: Ay, salamat pagi! Naingat to mga katrupa ni Rulli Blue River! Nag-text na to, kay wa daw ko na sa Wi-Fi!
4: What?
0: Wi-Fi din na tao!
4: What?
0: Kaya shout out ko nga to ni Inday Rosing o ni Rooney Imbong! Sa basak pardo, sige silang paminaw ni mo sa... Katropag Jerry, mabalihog lang ko. May good morning atong Inday Rosing o ni Rooney Imbong. Ika ni Rulli Blue Rivera, nga wa pa doon kuno sa'y Wi-Fi.
4: What?

paga to ni Juventino Boyna dela. Ingon man ni Mario Pedrosa. Ya gao nenet Noera, good morning gao. Ya Rolfo Saison. Ipusta na ko ning akong gamay nga karabaw. Kun mo daog, Pastilan Town. Pagmata na mo oy, Risa ug Trillanes. Ipusta ko no maigalang Arnolfo Saison na iyahang gamay kabaw. Dili di ay dako-dako, Arnolfo. Ay, good morning po. Gato ni Anthony Akla, diya sa may Dimyaw Buhol. Igon ba ni Kobe Bacalso. Ay, paglantaw ni Gato ang tulumanon. Good morning ninyo diha. Ato sa pag-ubustaw na ito, mga naglantaw sa ito YouTube channel, mga kaigsunan. Ito tayo 21 kabugalantaw sa ito YouTube channel. Good morning!

0: Tung kamita ganti para katrupag rap rap. Ha? Ingon to ako professor kaniatos political science katrupag rap rap si Dr. Boyce. You know class. Na kung isulob, o di ko magsulob sa kong aigla. Tanaw ninyo na ko, gwapo. Sulob na ganyan ko sa kong eyeglasses, musamot akong kagwapo. Kaya estudyante man ko niya katropang rap-rap, sumutuo ko, pareha mi. Wala nga itong tauran, mga igalag antipara. Ay ko boli nga ito ni Mambling ba Lobby Suena? Diyan sa may English biramay man nga ito ni Mambling Lebet Labra. Ingon man nga ito ni si Riban Domingo. Diyan sa Samis Occidental, mga kaigsuna. Diyan sa may Plaridel, good morning. Nga ito ni Noy Binoy. Direport sa Macupa Street, mura nagsapa ang dalan. Shout out sa taga Sitio Tisoy, sila Garoliblo Rivera, Manuel Reyes ug Alberto Bayunon. Oy mga tiguang mata na mo. Yung mata ni mga tiguang kay Roliblo, Roliblo Rivera, ga text nako alas 2 pa man siguro. Morning ka to Felson Padelia, ingoman ni Rudy Ivanias. Kasi may buhaya lapu-lapu, ingoman ni Boy Alidan. Lantaw na to niya sa may Gabi Cordoba Cebu. O niya, maying unto po, drong urasa ni Sir Michael Mike Sigi, Canadares, California. O good morning nga to ni Cornelio o ni Romulo Tampos. Mga kaigsunan, diya sa may Suong Mactan, lapu-lapu seri. 9 minutos na kalabay sa alas 5. Ato sa pamatiyon mga katropa ang market report. Arita sa wheat market siguro nato kay uwan man ro. Sa natong presyos mga palaliton mga katropa. Di pa nato pagumustaon, naguban pa nato naglantaw sa atong Facebook live mga kaigsoonan. Diri sa tuwag XFM 88.3 Cebu. Nastong linya karon mga katropa, maghayag-hayag na si katropang Eric Mahanono Tamaro.
1: Live report. Live report.
2: Bayo ka, butang ka, katropa Jerry. Thanks God, it's Monday o back to school, no? Sa ato mga mga estudyante, mga magtutublo, katropa ka Jerry, mga ginikanan po, kinsa mga katropa sila mga estudyante, ha? O niya, slippery when wet kita, katropa ka, katropa Jerry, mga kailangan ka, ato makita, ha? Basa-basa gapo na tumo kada although wala pag taliksik pag uwan no nagabundak yun aga water ka katlawon dito pag share kay gani atong ubang mga area sa Butuan diri Cebu City naglanang-lanang gyud na pay mga tubig-tubig ning mga low-lying areas ug kin mga catch basin areas dito pag share pag katropa po no kita na to ning basta magbaha kito pag share lagi mga maano usab ka mga basura so gani dinay ubang mga areas lagi bahaan yun ka din ako pag Jerry ha Tagulon Street there is my kini pong mga low-lying areas there is my kung ano ito kining there is my Freeman area dapat ka ito pag Jerry mga kailan niya there is my Tabunok area no so sa taas isang tubig kagina ka ito pag Jerry okay karubuntaga na mo nagitig ito po sa mga kining isudyante ka ito pag Jerry di hupa na aga baga baha diri sa gawas ng bahi no niya para po da although kisdog lang yun no ito ang panganod na tupag at Jerry mga kikilang susto mga ginikanan da kalan kaputi yung mga anak niya o di baka kining payong in case mo bundag ang pagod ka tupag ang uwan ka tupag Jerry baka kahigalaan po da yan ito maglanga aris at ka tupag Jerry mga kikilang po sa aking mangunsumo sa ta tupag Jerry aris sa ugasan sa diri sa may Tabro Public Market atong sundan niya gasudan. Ah, basta mo nga ako kadali ha. Risara sa bugas. Ganador, katropang Jerry, sa isinta. Lain ay Boris Quinta Iutso. Dayon, excellent. Sigo na Iutso, pandan sa isinta. Katropang Jerry, mga kaigalaan po. Japanese rice, 53 pesos. Katropang Jerry, mga kaigalaan po. Sakura 53 pesos, Palawan 52 pesos. Onya dai tag 50 pesos kining pieces katubang Jerry, Lucky Star, nya na dai Lano Promise 52 pesos katubang Jerry. Premium rice, Grandeur, premium rice Jaguar at 50 pesos ni Matagkilo Katupang Jerry. Yen, 50 pesos Princess Bia, 50 pesos Katupang Jerry, mga kaigalan.
0: Ayang kwan, Lion Ivory Katupang Eric. Pila niyang Lion Ivory?
2: 58 pesos Katupang Jerry.
0: Ah, okay. Pupariha rin may presyo. Ang ganador sa isinta niya, Lion Ivory, 58.
2: Kako na, Katupang Jerry po. No? Niya, Lutos nga mais, sa isinta 2 pesos. Yan ada Joker po rin, no? Joker coin tayo 2 pesos. Umay, hindi ka tapang Jerry niya.
0: Nindot siguro na bugasa, kaya nikaon ni Mong sigang katawa.
2: Katawa ka niyo niya. Kung na'y Joker nga magkatawa ka, tapang Jerry, napoy happy, ikaon niyo, magsigang ngisi.
0: Ah, okay.
2: Happy rice and doming, 43 pesos per kilo, tapang Jerry. Ni Sakaro ni ubos, maura ka hapon.
0: Parang may ubos na na.
2: Ni down na Katupang Jerry, mga kailan. So good news para sa
0: kanayang tag 43 kung sa ikaw na na tanawa ko doon Katupang Eric kanang happy
2: happy rice
0: Katupang white Jerry, rice na siya
2: kanang hindi na siya yung nalala white Katupang Jerry pero
0: long grain siya
2: long grain pero dili sama sa grano po sa mga ganador na yung ivory Katupang Jerry long grain siya pero di siya white rice Katupang Jerry no? Lain man yung uban tag premium rice nga long grain o niya shiny
0: nagsago naman ang bugas niya ko
2: maroon man sila Katupang Jerry kung ano man tag-squintar naman okay rin masagol Katupang Jerry kay apili ko kay Alay tag-squintar man inapit rin ganit pita so marag funny sila ikagaw premium rice grandeur o premium rice jaguar Katupang Jerry mga kagilaan ko so money Katupang Jerry niya, red rice, si Tinta, pesos, Katupang Jerry. Mga
0: pila yung red rice?
2: Si Tinta, Katupang Jerry, mga kikilaan po.
0: 50 naman ito, kakuha, nahurot na lang. Wow!
2: Ilain ang presyo, Katupang Jerry, mga kikilaan po, no? So, ni ubos ron ang presyo, no? Salamat po nga, thank you. Kuhani, Katupang Jerry, ha? Parang sagulan na ito gamay nga, kuhan, sudaan, no? Ika sa bukas, arita sa kuhan po. Akin pong karni gamay Katupang Jerry kuan lang kana bang para this kuan po masaya na rito doon na pagsaka doon na pag ubos precious sa kini pong karni babay pag kuan po binti Katupang Jerry mga kikilan po quattro binti parang gapo no stable lagi man salamat.
0: Bangguning ihaw Katupang Jerry. Moro ba nog kwan, moro ginaisan?
2: Oo. Kanang maklaro mo bangguning ihaw Katupang Jerry kay
0: sa bangguning ihaw ni.
2: Oo, bangguning ihaw Katupang Jerry. As ang mga baboy po, diri pa po gitantag Katupang Jerry. Moro ba inayawa no? Oo, kwan pa kayo. Kanang fresh pa kayo ang dugo Katupang Jerry mga kin. Arita sa manok kung dulo ba. Ma'am, ay morning sa XFF kanang hey, kwan kilo sa manok. 200. Wala mo sa ka? Marga hapon, Katupang Jerry. Salamat, Mama. Manok, 200. Wala rin pagsaka, Katupang Jerry, mga kaigsunan. So, siguro, Katupang Jerry, mausa to atong kwan, ha? Kanabag market report karong buntaga, Katupang Jerry, mga kaigalaan po. Presyo sa bugas, unya, pipila ka mga karni, Katupang Jerry, mga kaigsunan po. No? So, live na lang, Grish, may Tabunok Public Market, mga katropa, basta buntag sa iyo na kayo sa muntag karon, no? Marag kinahanglan yun bumata o sa iyo. Ang ato usap ng mga akini pong ginikanan, guardians, Katupang Jerry, kay gusto nun nila ulit, tinglas eh, Katupang Jerry, na yung mga chikitings na kinahanglan sa pati man nun. So, di ay kape, magkailan para mukondisyon yun mo sa pagbangon di ha. At the same time, lagsig yun yung panglawas, mawa pa yung balatian. Kaping nga healthy ba? Kaping at ambal yung ipangita. Santong Plus Comex nga ginama sa Yes Wealth Incorporated. May palita, mga katropa. Alang sa Rigiosan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa sa Merkado. Katropang Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropang Eric Panuno Tamaro sa mong market report. Nagatong sa itong tag na 17 minuto sa nagkalabay sa alas 5. Ay, good morning, di ay ganto ni Julius sa Yamuta Baugbog. Antaw na to diya sa Redstone, Cebu City. Anta naglutog pamahaw para siyang estudyante mga katropa. So, bayog, good morning niyo diya. Magpaglantaw niya to ag tulumanon. Ay, good morning, sir. Ganto ni Sir Crisulugo Ogbamin. sa may kantang Kasdumanhog Cebu. Good morning, Katropa Jerry. Shoutout ko sa akong home place sa Barangay Kangingag. Kangingag, Matalom Levy. Baby Fred Batistel Pusa. Ay, good morning, sir. Gato ni Lisel Barbosa Rino. Good morning, gato Jesus Cañete Celestial. Diyan sa may basag Lapu-Lapu City. Ni Ma'am Janet Magkabudbud. Atos Ma'am Janet, kung ganun sa daw kung financial assistance sa Cebu City. Happy na naman kay ikaw naman ang quarterly. Good morning, Sir Jer. Pa-shoutout nila ni Pipoy Kalim, Ikang, Wartit, Kim, Oga, Inday, Azra. Kay klase na sila karon. Ika ni Ma'am Flor Delica. Untag kun si Jerry, mauna resulta sa flood control scandal. Ika Roberto Tabulong, mga kaigsunan. Ay, good morning, itong Apolonia Cañete. Nakanos ang financial assistance, kaya napas mo ng akong lulo, oy. Akong lula di ay. Kapit na siguro, ma'am, no? O niya, good morning, Katropa Jer. Shout out ko sa Ubis Family de Stipadelia Market. O sa ako, Apo Ramji Obes sa Magdugo, Toledo City. Ikang ripa ko, Obes. Walay mga iwaw. Ni silang katsalyan o tulpo, mga bindalo. Ikang Evelyn Gadiani. Okay, Erwin Hambugerong wa sa lugar.
3: Sana
0: all. Atun pang Roberto Tabulong, mga kaigsunan. Good morning, Katropag Sir Jer. What from Tangil? Dumanhog. Say what? Nag-watching siguro ni. Ikang Ma'am Analisa de la Cruz. Katropag Sir Jer, kunsyal, kaisog ba ni Erwin Dili na Titri? Nga program ambot lang. What? Ang Philjon Padilla may gala. Si Rosby Yambao naglanta na to. Good morning, Rosby. Kanya, good morning, Katropag Jerry. Shout out from Dimyao Buhol. Exciting Monday. Gikang Anthony Asla. Majong bunta, Katropag Sir Jer. Watching from Kabulihan, Tubigon, Buhol. Gikang Domingo Marcujos Astakan. Makatawa ko aning Rapi Tulpo. Iya daw, kalad ka rin. Dilinis Rapi si Irwin.
3: What?
0: Kaitano, Marcolita o Grubin, basin ako kuyawan ba? Mabali, imbis siya ay mukaladkad, basin siya magkaladkad di Rubin.
3: What?
0: Ika ni Kent, ingon dito Rubin Padilla, suwayes Rubin Padilla.
3: What?
0: Ingon katong usamay gala social media. Ipakulata nagbalik ni Era Nekwa ni Rimar Santiago.
3: What?
0: Tahanan ning Rimar Santiago ni Irwin yan. Gusto sa mastermind, wala na'y check and balance. Ika Roberto Tabulong, mga katrupa. Ang mga dim, nag-uba na. Katrupa ang Kons Jerry. Mga dim ko no, mga demonyo. Ika Philjon Padilla, mga katrupa. Pagkatawa ko ning Irwin Tulpo. Ano na, gausap na ni Kent, mga katropa. Good morning, Eugenio Boy Tagsip. Diyan sa may kinasangan. Pagkataw na to, mga kaigsunan, sa may sityo Kamansi. Kaya Sir Jer, nasuko ang INC kay Irwin Tulpo. Tugod sa gibuhat ng masakit na salita ni Irwin tungkol kay Marcolita. Matod pang Mary Jane Ponce Tagra, mga katropa. Good morning, Sir Jer. Diri sa Kaugis Antikira, Buhol. Shout out ko sa akong asawa. Sinya nga galutong pamahaw. Ika ni Jube Rim. Good morning sa Tanang Tigpaminaw. Happy birthday nga itong Donaline Delphine. Oga Akisha Delphine. Diya sa may Red Rods. Ogang Billy Navarro, welcome back to the Philippines. Ika ni Dick Steele. Good morning, Katropa Jerry. Kuyawan ko karon sa Senate. Base ba disgrasya na si Irwin Tulpo? Kulataho ni Rubin ug Marcolita, basta tinudo. Basta tinudo. Unya niya ang iyahang bahad nga kwilyuhan niya si Kaitano. Ikan Iman Impinado. Good morning, Katropa. Exciting live watching from USA. Apersuran Association. Ikan po ni Gakayan Gumapag, mga Katropa. Good morning po dito ni Boyet Rosasina. Montol po man Godtong. Nakulatahan ni Rimad Sauna Dilis Irwin. Pagpunig ang kayan gumapag mga katrupa. Ano sa iyo, dito dito social media. Kaya pagkulata mo yan, Irwin Tulpo balik. Anyway, mga igala, upadayon tagaraw taon-taon sa exciting Pilipinas balita, human lang ni pipila ka importante ng mga mensahe. Stand by!
1: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: No smoking. Pwede na siguro mo na ba akong dinigay? No smoking na.
7: Oy, polisya, dagok ni. Ano na ni Grillo mga dini?
6: Matag ka palang ka, sir. Katanawag ko na kung si Grillo. Piyaman ni sa kong ilong ibutang. O, pasaw. No smoking. Masam di bisaya sa nose, di ba ilong?
7: Ay,
8: exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
14: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.29 na itong oras ang tunagin ninyo sa Premium Death Rico Femex, mga katrupa. Premium Death Rico Femex ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant, kaping mga katrupa nga magka-increase sa imuha gamintal clarity o magka-reduce sa imong inflammation o magka-regulate sa blood sugar. Premium Death Rico Femex ang kapi nga magkapaligon sa gabuk ni mong bukog o kaping 3-in-1. Kaysa Premium Death Rico Femex, mga katrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa, katrupa.
3: Jerry, oh. Jerry, Cilio, Cilio.
4: Anxiety.
5: Morning!
2: 30 minutos na mga katrupa ang nagkalabay sa alas 5.
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Ari na tayo sa Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talise, sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong Provincial Capitol o City Hall. Higuman sa regional nga buhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man mga component cities sa lalawigan sa Sugbo o silingan nato nga mga lalawigan. Mga balita, gikan sa itong mga tambalanan

0: Capital Report.
1: Hura-hura to ang mga balita gikan sa Dong Kapitolyo, 1.9 bilyones ka piso nga online booking portal. Ilusad sa probinsya sa Sugbo. Patok sa mga scammer sa turismo. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
0: Live report.
2: Yes, sa nagpalambog agamahan ang lokal sa probinsya sa Sugbo 1.9 million na pesos na online booking portal aron mapadalib na ng mga turista batok sa mga online scam o palambo ang digital tourism services sa lalawigan. Pinagi sa Provincial Tourism Office kung PTO ang mga platforma maghatag og diretsong koneksyon sa mga biyahero ngadto sa mga litimo motor operator nga accredited sa Department of Tourism kung DOT ug ila sa mga lokal nga kagamhanan. Matod ni PTO Head Rowena Montesilio, gamayan kini sa paningkamot sa probinsya aron mapalig-on ang pagsalig og seguridad sa mga turista samtang gipauswag panturismo sa Sugbo. Dugang ni Montesilio nga makatabang ang sistema sa pagsulbad sa problema sa online booking scam tod kay mga website. Magiya lamang sa mga turista ngadto sa opisyal og litimong contact details sa mga tour operator. Ang booking portal ilakip sa opisyal nga website sa PTO nga kasamtang ang gihimo pa. Gipasalig usab ni Montesilio nga adunay mga lakang sa seguridad ang sistema o konektado kini sa opisyal nga mother website sa probinsya sa Cebu. Gawas sa luwas nga booking sistema, makatabang usab ang portal sa pagtigom og datos sama sa nationality sa mga turista. Ginaganon sa bisita, ginugayon sa pagpabilin og booking success rate aron magamit sa pagplano og paghimog mga opisina sa turismo. Plano usab sa Kapitolyo nga ilakip sa sistema ang booking platforms sa mga LGU o pribadong sektor, lakip na mga hotel, restaurant ug mga tourism establishment. Unang ipatuman ang proyekto sa mga lungsod sa Alegria, Sambuan, Hinatilan, Uslob ug Malabuyok nga mao ipipila sa mga nag-unang destinasyon sa turismo sa habagatang Sugbo. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa panlawas, inumong sa Fauna Plus Gold, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kriyong katropa, Almi Mata, XFM News.
0: XFM Report.
3: Exciting!
0: Good morning!
1: Salamat katropang Almi Mata sa mga report. Nagatong sa itong tag na 33 minutos o 39 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
0: Capital Report.
1: Man gilusad mga katropang 1.9 milyones nga tourism portal. Pagbook sa mga turista sites, sa mga tourist sites sa probinsya sa Sugbo. Iplanuhan mga katropang nga ipaagi na online. Italia sa report sa Iron Nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Grigi Magdadaro.
0: Live report.
1: Yes, Grigi.
4: Yes, sa tuyo karon nga mal kontra ang nagkagrabe nga kining suliran kalabot sa online scam, partikular na sa pagbook og mga nagkariyang mga tourism activities diri mismo sa probinsya Sugbo. Ang Provincial Tourism Office pinagi usab sa pagtambayayong sa Cebu Provincial Government ikatakdang mo develop og mokabat sa 1.9 million pesos nga online booking platform o website diha mismo sa social media og online nga ipakita og ingon man ihatag ngadto sa mga Sugbuanon isip usab ilahang mabisita kung galing ni sila musuroy paingon sa mga kanyang dapit o ingon man turista o turismo diri mismo sa probinsya Sugbo. Kinangipahibaw sa Pangulo sa Provincial Tourism Office nga si Rowena Montesilio, gumikan kayo na nakita nga grabe ang kinikarong mga pagsiyausab ni nikaroon na kanyang online booking scam diya mismo sa social media din ang mga turista nga nagyawat itaon sa ilahang budget mailan pa diya mismo sa mga pagbook online. Gipareg ni Montesilio kung galing matigayo na ang kikaning nasigutan nga online platform diya social media o ginuman nga to sa website katagdaw sab nga mamonitor ang bahin sa kinikarong pag-abot o ginuman ang ginikaroon sa mga bisita matagkaroon ng unya sa mga nagkanayang dapit diri mismo sa probinsya Sugbo. Gawas panini gikatakdaw sab nga mga tambayayong ang kinisikutan nga kagamhanan sa probinsya Sugbo ngadto sa mga LGU partikular na sa bagatang bahin sa probinsya Sugbo sama sa lungsod sa Alegria, Sambuan, Hinatilan, Uslob ug Malabuyok nga makigtambayong ug ingon man masulusab sa isikutan nga system ang kining ilaha nga pagbook sa nagkanayang mga lugar nining maong mga lungsod gumikan kay nasayran ni Montesilio nga mao kini ang labing mga adoonon ng mga lugar diri mismo sa probinsya Sugbo kung mahisikuta o pagdagsa sa mga turista. Sa ato mga katropa diha nga naglubog o nakanap ang pananaw, inom ka nunay o Vision X Plus of Gel Capsule, gumikan kay kinikumplito sa mga phytonutrients nga mapagtara sa ito mga mata, ado na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. alang sa Pilipino para sa Pilipinas. Sino ka tropa Greggy Magdaro, XFM News.
0: XFM Report.
3: Exciting.
5: Good morning.
1: Salamat ka tropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagatong sa dungtag na 36 minutos o 40 segundos na mga katrupa ang nagkarabay sa alas 5.
0: XFM Police Report. Police Report.
1: Kay bayong-bayong mga kaigsunan, gidako. Uba nagdala og armas nga mubuto. Detalye sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Eric Pahanono Tamaro.
0: Live Report. Live Report.
6: Pagkaan si Harry, mga kinggalaan gidakop, no? Mga sakop usab sa Station 10, Labangubang Station, kining usak ka 16 anyos pa ni nga bayong-bayog, no? Kuala ni, certain kuala ni, katro, or ang gaan na to 16 anyos, diba, no?
1: Just ang gailan ni Grap-Rap.
6: A certain just, katro pag si Harry, no? Di ina, kuala ni, kinibag ulitaw, we trabaho, taga si Chibunbunan, Barangay Labangon, Cebu City. Tiginakop ni siya, alas 10 ang takna sa kagabihon, dinayosab sa mauga, napito manusab nga ang grupo ni Police Captain Mirel Franz Kausen, ni tubag ni sa Armed Person Alarm, no? Tawag kinig daladala matod pag armas kat panginseri sumuntong pag butlas area ang kinigisulob sa suspect ni Pid sa description sa concerned citizen nga ni Taho, so muna ilang gisita o dito kat panginseri nakuha sa posisyon aning 16 anyos ang usa ka unit sa 38 revolver Smith and Wesson, no? Doon na po, way serial number ang kapansiri niya, doon na ni duha kabuhing bala di ang ipangitaan, doon na po siya ilisensya sa pagkuputuputan eh. Klaro na nga katapansiri sa matag 16 anyos pa sumunto nga i-dakup siya katapansiri o gina sa kinipog presinto ni Custodia di in kung kay 16 anyos naman ni katapansiri mga kigalaan pasakaan nga kaso sa kinipong taga sin presinto Jess Independence Court makita kung doon na ba ni kabuot at pangsir sa paghimo sa maonga krimen. So far katuman siya rin mga kigalan mo nito kasigasigyan sa bang police station mga kataropa basta butang sa iyo gani di ay kape mga kigalan nga makapawas yung kalaay niya at the same time mawapag yung mga balatian kape nga tambal mauna ni mga kigalan humutlami sustansyado pa kape nga Santo Plus Coffee Mix alang sa Dikusan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM
0: XFM Report.
3: Exciting.
5: Good morning.
1: Salamat ka tropang Eric Panuno Tamaro sa mga report. Nagatong sa tungtak na 39 minutos o 10 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
0: City Hall Report.
1: Fuel allocation sa matag barangay sa Lapu-Lapu City ibalik. Kon mutanyag sila og libreng sakay sa mga tinunan. Additional de ini mga kaigsunan. Italia sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Fellerga.
0: Live report. Live report.
1: Crystal.
7: Ibalik sa LGU Lapu-Lapu ang paghatag og fuel subsidy ngadto sa matag barangay kung mutanyag sila og libreng sakay para sa mga tinun-an. Karong adlaw Hunyo 8, moy unang adlaw sa klase alang sa school year 2026-2027. Matod ni Mayor Cindy Chan, kasukad nga nagsugod ang pagmahal sa presyo sa petrolyo tungod sa nasinating krisis, katunga na lang sa naandang budget sa gasolina ang ilang gihatag ngadto sa matag barangay isip lakang sa syudad nga makadaginot. Apan karon gusto kini niyang ibalik apan sa kondisyon nga mutanyag sila og libreng sakay ug mahatod ang mga tinun-an sila mga tuhaan matag buntag.
8: Conditional good. Dapat kwapil gid sila sa carpooling. Kay they will not commit sila sa dagaan, di ba? Kay actually we gave naman good L300 to every barangay. Di ba? So usala po na sa way of serving their community. Anyway, 1 hour, 2 hours naman sad na siya na service nagabuntag.
7: Sigon pa sa mayor nga dili lang kini karong adlaw apan ang pagtanyag og libreng sa

0: XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning.
4: Salamat katropan Crystal Joy Feller Casabonga Report. Gabi atun sa itong tag na 41 minutos o 40 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Kay Libot Suroy, nanunggab mga kaigsunan. Detalye sa report sa Eron Nato kinipiragi sa pagpamati ni katropang Benji Talisi.
1: Live Report. Live Report.
5: Dagang sila magkano mga Jerry kung pag Rafael pa niya pagkano nga i-observa kini niya sa kundi niya 30 anyos nga lagay sulod sa kundi niya kini man nga magkagong og kasama din ang gaman kini man ginungga ba sa usag kalibot suroy dito sa May 10 F Kabahog sa barangay kasampagan niya itong dagbay sulmo na ito akit ang Bernes alas pasado alas 8 tagas ribi ahon niyo 5-6 ang kapresan sa ilang gihatag kakasayuran kini mo ang biktima. Nagakot kini og mga sama tinogaman sa iyang kalawasan ang kapresan sa Mabulo Precision panapang may ila sa kukis sa kini maog ng Libot Suroy nga nakitugab sa biktima na sila nga di larbang kini maog agad din sa polis pabol ang kini maog sinente yung man kini nga nakatawat o tawag dito sa mahi dapat kini maog nga papanunggab sa usag Libot Suroy kasi kini maog biktima naglagaw lang sa baundan ang ingon nga ang kini nagkalantog yung atintuwa ang Libot Suroy kini maog biktima o waka kung kini mo Libot Suroy o ginugap kini mo ang biktima karon samtay ka kasi nga naga kini ka naga landi karon sa balanan o pwede pa palip sa mga tinong gaman update kini report sa Babalo PNP katro pa may kalimut niya po sa mga plus kito na isa sa taon na Babalo well makatapag kini na binagat ng mga panahot sa lawas sa taon na Babalo well hindi mo asayas to hanggang kapalitan mabalit sa mga sagbotika sa inyong lugar. On board sa patrol kaoba ni Katropa Jean Rene Doblado alas ng sa Pilipino para sa Pilipinas si Katropa Benji Talisik XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat Katropa Benji Talisik sa Boga Report. Nagato sa tugtag na 43 minutos o 43 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Standby mga katropa sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Berting kusugas, uwan nga bibunda kaganihang kadlaon mga katropa. Good morning, dahil gato ni Kai Ditsuso. Naglantaw na to ni Kai. Good morning. Igon man gato ni Adoy. Good morning, sir. Gato ni Rafael Damuli. Shout out ni May Duhapa. Good morning po. Gato ni Ma'am Estrella Rikta. Sa pangan palang Irwin. Hangin na kaayo. Australia Rikta mga katropa si Broksog naglantaw nato sa Sagbayan Buhol. Ma'am Arlene Placibi galantaw po nato sa Kanduman Mandawi City. Ingon man nga to ni Steve Ferrer Asintista. Alas sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon makauba nato ang weather forecaster sa pag-asa magtan katropa mo. Weather forecaster Manijan Agbay. Sir Manny, good morning.
6: Yes sir, good morning sir. Doug, sa nasokin tig kami now. Mokon nito ang latest good update para karong adlaw Lunes, June 8, 2026. Ang southwest monsoon ng ning habagat ang moy na kapagtokron sa my western section sa northern o sa central Luzon. Gawas ang southwest monsoon, wala tayo nakita ang low pressure area either sa sulod o gawas sa itong Philippine area of responsibility. O para sa itong forecast weather condition para karong adlaw para din sa Metro Cebu, kagitna sa Cebu, Visaya, sa 9.24 oras, magsasatay kapunta o generally, fair weather condition, maayo atong tempo sa panahon, karawang lawa, luwas na lang kung mga isolated ng mga rain showers, o mga thunderstorms, hindi ka ang mga localized thunderstorms. So, posibli ka po ng mga urban cladding o mga flash flood na binapan ng mga kalikalit ng pagbundak sa ulan. Samtang hinay, ito sa kasarangan ng hangin ng nagagalitan sa habagatang silangan, ito na sa habagatang kasadpan. Ang mupo sa lagi sa Cebu, Visayas. Di ang balod sa tuwang karagatan, hinay ito sa kasarangan ang mga pagbalod. Ika sugbo at dagat muna sa roon alas 8 sa kintan sa buntag, magpapunti alas 3, 21 sa hapon. Temperatura, karong adlaw, nag-range ikan sa 27, ito sa 33 degrees Celsius. Sunrise sa ito, ganyang 5.22 a.m. Sunset karong 6.04 p.m. Magmulang ka na itong latest weather update. Kini si Manager Nagbay, maayang buntag sa tanat.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Bagay gala, mayong buntag!

0: ang Senado karong adlaw exciting.
1: Exciting.
2: Good morning.
0: Money ato ang atnyan ning adlaw mga kaigsoonan. Ang exciting Senate mga katrupa. Kay ang Blue Ribbon Committee Win Gatsalyan faction mga kaigsoonan mo pahigayon po sa ilahang hearing. Investigasyon may tugod sa flood control. Una na mga katropa nga nagpahigayon sa ilahang investigasyon ang Blue Ribbon Committee Alan Caetano faction mga kaigsoonan. Okay? Doon ay mga bahad. Si Senador Irwin Tulfo, kinsa maoy chairman sa Blue Ribbon Committee ka Gatsalyan faction mga katropa mahingon nga iyang ipadakop o maghiring-hiring pa daw kuno ang faction maigalang Alan Peter Caetano. Og dili magani ipadakop niya mga katropa iyaning guyuron palayo sa Senado. Pero dito mga igalas barangay din gipatawag siya. Si Senador Irwin Tulfo mga igala, burag piso nga naligo mga kaigsoonan skinilis. Nagyango-yango na lang taon mga igala sa diyang gikasabas kapitan dito sa ilaha. Bawasay nahitabo mga kaigsoonan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Burasag piso nga nabasas kinilis mga kaigsoonan sa dihang giing ng Presidente Bongbong Marcos nga palpaka. Okay? Oy, hisgotag Tulfo. Si Senador Rafi Tulfo mga katropa paimbestigahan. Kana human bigawas mga igsoon sa birth certificate siyang anak. Ngaya ng amahang Senador Rafi Tulfo mga higala U.S. citizen.
3: Jerry Oxilio.
0: May pagkatinood siguro mga higala kay kinis Irwin Tulfo U.S. citizen mapunin si Batis Amerika may Paulis Pilipinas gitudlo mga higala nga chairman or kininiang secretary sa DSWD o nahimong senador. U.S. citizen mapunin dito ang issue niya mga higala although in fairness ni Senador Irwin Tulfo may igala, Korte Suprema may ingon nga Pilipino ni siya. Hastang kumilik mga kaigsoonan. Kini karos Rafi Tulfo. Kay doon ay bago migawas karon nga nakabase sa birth certificate siyang anak. Nga gibutan dito katropang rap-rap iyang amahan sa Rafi Tulfo, U.S. citizen niya.
3: Jerry Oxilio.
0: Katupa mga kaigsoonan, doon na tayo senador nga Amerikano. Pero sige lang, ato nang biyaan mga kaigsoonan arita sa exciting Senate karong adlaw mga katropa. Tanaw nato og kalad karon ba yun ni Erwin Tulfo si Alan Peter Caetano. Pero daan nato nag-ingon Senador Rubin Padilla suwayin niya.
3: Jerry Oxilio.
0: Suwayin si Rubin Padilla. Tamo na mga igala. Bitaw mga kaigsoonan, kining kaguliang de Senado karon mga igsoon. It's not an issue of leadership mga katropa. Dili man ang issues liderato. Dili man ta mo ingon mga kaigsoonan nga kinis Alan Peter Caetano while liderato mga katropa. Ang issue karon de Senado mga kaigsoonan dili leadership. Kun dili ang pagdawat sa kamatuoran nga kining grupo nilang Tito Soto nakuhaan og kuruna trono mga higala.
3: Jerry Oxilio.
0: Para man ay dugukan nining tanan. Dili sila makadawat silang kapildihan mga kaigsoonan.
3: Jerry Oxilio.
0: Magkadawat silang ilang kapildihan, maghimog kaguliyang, ingos Erwin Tulfo, kininiang biyaan na rukuno ang pagawatak-watak na Senado. Kinsa may naggubot niya Senado? ang inyong grupo nga wa makadawat sa kapildihan ninyo.
1: Jerry, Jerry, Silio.
0: Siguro gibati-bati mo kasabang BBM kay nakuha ang trono ninyo.
1: Jerry, Jerry, Silio.
0: Kaya niya magtukta na niyong liog. Kaya diris ubos ba'y balauranan mga igalawa na'y problema sa Presidente Bumbong Marcos. Kaya dili man lang liog gihiktas mga kongresista. Iya mag-iapil og higot mga igalang ilong. Kabantay Muscabaw mga katropa, gano ang iyang higot ari butang sa ilong? Aro bisag asa mununot mga katropa. Inigingon mo, what? Who? Who?
1: What? Jerry, Jerry,
0: Osilio. Nunot na yung kabaw mga katropa. Dili na ni mahimong Presidente Bongbong Marcos na sa Senado as long as ang magtungkaw ng Presidente si Alan Peter Cayetano mga kaigsunan. Kaya di man niya madag control, mga katropa. Banag, ibati-bati siyo ni kasama ni Presidente Bongbong Marcos niya mga lipurin sa Senado mo niya itabo karon. Di nila madawat lang kapildihan mo na ilan na lang gubuton mga kaigsunan.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Hoy, si Risa Hontiveros, magpresidente daw ko no. O niya suportado siya maigala ni Senador kanay Senador Antonio Trillanes. Aw hinoon, di nato ni mga igala ikatingala nga si Antonio Trillanes musuporta yun nga to Risa Hontiveros. Kay kini silang duha mga kaigsunan pariya manigihingan lang Erwin Tulfo nga mga demonyo.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Isa pa rin, magpuyong katupang rap-rap, di ba mga demonyo? O ang mga utok-okok, batul pang Erwin Tulfo? At naging musunod karudayon ang kasikas. Kauban ni Attorney Ray Malikay Gelon. Partner na ko diri sa Master Control si Katrupang Rafael Raprap Mari. Kakauban na ito ni Butaga sila sa Katrupang Almi Mata, Katrupang Grigi Magdadaro, Katrupang Crystal Joy Felerka, Katrupang Benji Talisig o si Katrupang Eric Panono Tamaro. Weather forecaster sa pag-asa magtan, Marjun Agbay. At ang news director, Katrupang Philip Siruhan. Station manager, si Katrupang John Levin Chavez, Mikey. Alang sa nag-iusap Pilipino para sa Pilipinas. Sa ganyong katrupang, katrupang mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Manamilit sa mayon. Ubalik kong bapuhon sa samagtag ng istasyon alas 4:30 ito lasay sa buntag sa exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katrupang mo. Exciting Philip!

0: kung gusto ta nga dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higo ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, umalimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.
2: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kaugag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express. Balita, Kasikas Express. Balita.
1: Sa Los Popole, Est Suprema Lex, ang kaayuhan sa katawhan, mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumusta? Maing buntag? Welcome sa atong tulumanon.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Ning adlaw kanon nga Lunes, petsa 8 buwan Sunyo tuig 2025. Sa gihapon, mga katropa, tungnuntan ang mga pinakawahing kalambuan, may labot ang lungsod. Huwag ang kinatibok ang nasod nga Pilipinon. Kumusta itong kaigsuunan diha nga nagmaniho karon sa mga dipasayroan? Bukas na ang klase sa mga pampublikong tunghaan, mga katropa. Perti ng bisihas danrap sa Yus Buntag. Matatagal niya alas 4 kadlaon. Biyahe tag mga alas 5, mga katropa. Perti ng nagana sa mga sakyanan. Kumpara sa miagi ka mga semana, nga medyo mingaw pa. Itandi karon nga unang adlaw sa pampubliko nga tunghaan. Perting daghana na sa mga habal-habal drivers. Medyo makabawi sila ini nga mga panahon na karon. Ato lang gidasig ha. Nga sa ato nga pagpanikay-sikay, di ta maglupig mga katropa. Ang ato diha nga pangayo, ang sakto lang kapilitihan, bisan pa man sa kataas kayo nga presyo sa produktong petrolyo, mga katropa. Baga gasolinahan usab karon, mga katropa, nagpatuyang sa pagpasaka sa presyo. Bisan pa diha anay gimando nga rollback. Resulta nga ang Department of Energy pinaagis mga law enforcement agencies, mga katropa, mipatuman og inspeksyon. Resulta 81 ka mga gasolinahan dinis Bisayas ang nahisuhan og show cause order, mga katropa. Ito pa hinaot nilang nakutob show cause. Pahimangno nga dos mga tag-iya gasolinahan. Kay murag ipit na kayong mga driver ini nga mga panahon na karon. Karon makabawi, mga katropa, kay wala na gawas naman ang mga estudyante. Daghantag mga public schools, mga katropa, misanong yun da, labot nin eh. Ang uban, nagpadayon pa mas brigada eskwela. Uban mga private schools, wapaka-adjust, mga katropa. Pero ang mga public schools, basis kamanduan's Department of Education, mga katropa, bukas na ang klase. So mga bata na ito niya, itong isip tihay, labi na unang adlaw karon sa ilang pagtungha. Itong maupay pagsuod sa eskwelahan ba? Di as grade 1, di as first year high school o grade 7, di as grade 11, mga katropa. Kini mga dagko, okay lang. Pero kini mga gagmay, nindot kayo, madasig yun na kung inyong iatod sa eskwelahan. Ipasuod ninyo sa eskwelahan. Yeah, labi na mailailan ninyong mga maestro, maestra. Mas maayos sa ano na makita, ma-appreciate sa mga bata ang inyong pagpakabana, labot silang pagtungha, mga katropa. Wala itong kaigsuunan karon gagamaneho sa mga taxi, jeep di paseroan, mga bus. Ay, kumbati lang niya ha. Naminaw kinun sa ilang tagsatag sa mga radio diya sa ilang mga sakyanan. Ang mga ginikanan kinun gahatunsan sa ilang mga bata. Maing buntag ninyong tanan diya. Kumbati lang. Taliwa ining krisis sa atong nasod. Taliwa sa kangit-ngit sa panahon karon. Nihang kadlaon rap, medyo 101 oh. Nagkatagamtam ka to rap, kaya nakapahuway yun in town ang daan, ang yuta, kay pertinang pagkainita. Grabe ang epektos init mga katropa. Daghan kayong mga reported bushfire. Ang mga sagbot, nagasunog na. Hasta ang mga yuta, pertinang pagkaugaha. Ang luoy kayo at baga mag-uumas bukid. Nga matay ning mga tanaman. Hashtag mga utanog lagutmon nga ilang gipanano mga katropa. Maayo na lang to kaganihang na ay pagbunog suwan. Kusog kayo sa ubang lugar. Dito sa abo mga katropa, medyo kusog. Sa uban, hinay. Apan, importante. Nga doon ay uwan-uwan mga katropa. Like mo niya, kumusta man? Ato nga mga igsuod nga mga sidewalk vendors. Naginabuhi na sa siras, murag mabuhi-buhi sa ginmuron. Kay balik naman yung kadaghanan sa mga estudyante. Ang bulog sa katauhan mga katropa, pangagi na sa siras, magkaraghan na po. So, kamunas terminal, mabibo na sa mga katropa. Kaya sa pantalan, nangabot na po ang mga gikas probinsya. Negros, Bohol, Siquijor. Kaya mga dugol din sa ato mga katropa nga din higipatungha ang ilang mga anak, ang ilang mga apo, ilang mga pag-umangkot. Nidugang din sa ato nga populasyon mga katropa. Lakumbati ta, panayon sa pagtinabangay. Sherwin Roche Ferolino, nibalik ka ba iba? Unsa man, sayo na magkanihaton si mga anak. Kay ang uban mga katropa, ni uban man sa, ni duyog man sa pagbukas sa klase. Sa mga public schools ang ubad ka mga tunghaan. Sa ato mga YouTube viewers, salamat kayo kaninyong tanan sa panayon nga pagsunod, pagsuporta ng ato mga programa dinhi sa XFM Cebu. At sa ato mga viewers sa official FB page sa ato ga live mga katropa dinhi sa ato ga Sibiyana. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Daghan kayong salamat mga katropa. Marvin Morales sa iyong ni Abre sa iyang radio karon ga mga orasa bagay katropa. Auntie Eva Magna Gialon Mara diha sa California, USA. Maayong gabiin inyong kuldudong diha sa mga bata. Maayong pagpaminaw atong regional director sa PDEA bagay katropa. Ay kung suod kayo ga igsuod Brother Levi Ortizar. Good morning ni mo diha. Ug sa tropa sa PDEA. Sa atong kaigsunan nga mga pulis, mga sakop sa PDEA, mga tinugyanan sa balaod, NBI, CIDG, Highway Patrol Group, tanan nga mga special units kapulisan mga katropa la kumbat nilang yun dahil ng mga panahon na karon. Itong panikay si kay Amping, ilabi na magawas dito sa bahay mga katropa. Itong mga gisaludar ng mga otoridad in the profession of arms. Ay grabe, nigarang mga kriminal karong mga panahon na. Di kakumpiyansaan. Tunay ka mo sa ako mga pag-amping. Samtang kanto mga birthday karong adlaw mga katropa. Happy, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Kung sa pag-ampo, piskay sa panglawas, maanaan niya kaninyo o ang kanunayng kalipay mga katropa. Terso Sevilla Dano. Good morning. Salamat kayo kaninyong tanan nga sa iyo kayo. May sanong ining atong pagpamukaw karong mga orasa. Atog ipanangat niya kaninyo mga katropa ang mga nagunang balita. Nagbagang mga isyo, nagpungasi nga mga iskutanan dinhi sa atong tulumanon.
4: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
1: Well, isgot matag gasolina kaya maumani atog bantayan yun. Karong mga panahon na mga katropa kung naay rollback, malipay kay ta. Ibiya tatumiaging simana nga naay giingon nga 3-4 pesos nga rollback. panwa man mo sanong ning ubang mga gasolinahan, di pagin paigo ng paborot ninyo niya. Kining uban, wasag yung konsensya mga katropa. Bisag dagko na kayo gaigo, ang mupresyo na og taga 4-5 mataga litro mga katropa sa gasolina, sa krudo, kerosene, ubang pang produktong petrolyo. Ala, bunal gihapon. Imbes magtinabangay tayo ng panahon sa kalisod. Resulta mga katropa, 81 niniga maong mga gasolinahan. Dinhi sa Kabisayan ang naisuhan og SOCOS order gikan sa Department of Energy. Mas maayo ng DOE nga di na magbika mga katropa kay pumbida hantod na kanang sekretary niya. Maoy muda ng DOE kaning energy mga katropa, wag yoy energy. Apertig yung pagkamika, apertig pagkabingawa mga katropa mo ng energy crisis na karon. Ambot lang kadungog ba mo sa energy secretary mga katropa? Kaya kung ka makadungo ganita, murag palami, pasikat, pag pahumot raman na, wak man na nabatsyagan sa atong kaigsuunan in town, wak na gani na patuman ang excise tax mga katropa, perting pagkadakua, nga expected unta na nga muubos ang ato nga presyo sa gasolina mga katropa, pero murag wak may epekto. Ah, wa may epekto mga katropa, 30, 40 tang nibiya sa wapang gubat. Karon di ano man ta sa 80. Sumapa na nga guba kuno tong mga oil refineries dito sa tunga-tungang Sidlakan, kung din dito ta nikuha mga katropa sa ato nga produktong petrolyo, tang iligiga sakay sa Pronset. Murag yun ang atong supply gikan dito mga katropa, panghambog pa nga igo kuno ta sa Strait of Hormuz kay ang atong mga tanker di nasab kalabay sama sa mga tankers sa uban nga mga nasod mga katropa. Sus di ito pagtanaw pa mga katropa. Pag susi pa sa kining mga datos dito sa manglabay sa Strait of Hormuz, wa may Philippine flag vessel. Oy. O sa niingos mga marino, ingon sila sus ga balik-balik na mga Strait of Hormuz. Ang mga marinero ni mga katropa, ha? Mga seaman ato, kating pagkanagana, tibuok kalibutan, ha? Mga gadanis, mga Norwegian, Greek flag vessels, muagi de Strait of Hormuz. Ingon sila, wak mag-i flags Pilipinas, in town, muagi de, oy. Pasabot, wak yun tay ato, diha. Kung dili, ari na taagi sa middleman, mga katropa. Ari tamo palits ng angkat, resulta pelting pagkamahala sa atog presyo sa gasolina. Kining sobra kapagarpar gani. Ipagani mo na sa Canada. Kung igsuon mga katropa na Shiliwak, Vancouver. Canada, Buboy, Reynanteg, Yalon. Himingaw naman naman si Kuya Brian. Brian Ureta. Ureta Brothers nga mga banggitan sa kagwapuhan mga katropa ng kababatang Buboy. Di ba na ito? Di aning mga gasolinahan kay may isgutan mga dato mga katropa labi pa nga ato nang gibudget karon kay pagbukas ng klase ang uban ng bayad ng tuition mga katropa sa ilang mga anak dito sa eskwelahan o niya ang uban nag-adjust na sa ilang grocery kay maulang isa kagrabe paghapaks inflation kung diin dinhi sa atong rehiyon sa Central Visayas mga katropa kita ang pinaka saka kayo o presyos mga nagunang palaliton basic necessities. Pasabot kita perting pagkaiguan sa inflation sa tibuok nasod mga katropa. Ang tinamban nga pagkwinta ini kantong tag sa kalibo nga tong mapalit sa grocery karon na presuhan na siyang 3,000 mga katropa. Ingon ana ang inflation mo bitang gidasig mo namo nga mas maayo hala mag dinubli tag trinabaho karon. Kung dahil ginagmay negosyo na, tinda-tinda mga katropa, ito nang sudlan. Tinda og mga bugas na, mga angkata, tindag dilata, tindag noodles, uban pa nga mga kanunon, mga katropa. Kanang kinanglan nun kayo ba? O niya, ambri lang tadi sa itong balay dool. Kay para lang sa atong kasilinganan, atong komunidad, mga katropa. Kung makaginansya tadi og mga 300, 500 ang adlaw, may nakay kadugang mga katropa sa ato nga minimum wage. Muna importanteng mga diskarte karon. Ay kung naamos trabahoan, magluto ba mo diha? O niya, ibaligya ninyo sa inyong mga kauban inig paniudto? Wala na, tayo mga 300, 500, dugang na kana mga katropang budget sa itong tagsa-tagsa ka mga panimay. Yun ane na, itong buhaton karong mga panahon na kay perte nagyong pagkalisura mga katropang. Daw ang ato nagtagong i-expect nga kining ubang mga negosyante, labi na kining bahin mga katropa sa gasolina, kay kining ato kaigsunan, pre nako, perti mang lisura mga katropa, dita mo gamit sa kena, perti mang layu ah, mga uska uras man ang ato ka pagbiyahe, usab ko ga, gikas pardo, paingon din rin mga katropa, labi na panahon sting traffic. O saon man na, lison sa naglakwo na ito, mga katropa. Kaya lison sa bike ko na ito, perting singutan na ito, igabot na rin sa istasyonan. So, mugamit yung taong sakyanan. Ang ato lang ipanghinaot, mga mo, duyog na ito, ang atong kaigsuunan ng hapong mga Pilipino nga nagnegosyo ang mga negosyante gasolinahan, mga katropa. Inig-ingog rollback, rollback sa din-town mo. Inig-patumas presyo nga mauna, ayaw nagdugangi. Kay kanang inyong mga stock niya kanang supply inventory uban ang uban mga katropa pa sinasira man ni sila gani kay unya na ibaligya inig mahal na ni atog atog pakisusi mga katropa sa Department of Energy nga gipatuman na ni aga ila nga presyo daghan kayo 81 mga gasolinahan mga katropa gipangsira samtang di pa makatubag sa show cost order. Kining mga bag-angag buaya nga grabe kay makadag buna lala. Mahintag ha, dayon-dayon ang pagsira nila. Lukop ni mga katropa din sa Sugbo, sa Bohol, sa Negros Oriental, dito sa Leyte, Sikihor, o uban pang lugar mga katropa. Mauni ang mag-ingnan nga paubos na presyo. Ah, oh, sige, gihapon, imis paubos, pataas. Si Engineer Renante Sevilla, ang director sa DOE Visayas Field Office, ang mission iniga show cost order mga katropa base sa ilang monitoring nga nilapas ang mga gasolinahan sa gitugutang price range atong mga adlaw. Hangtod karon manira pa ni mga katropa. Ini arod hatagan og pagpasabot og makatarunganon ba ang ilang presyo kay naa man ay range mga katropa pwede magkabo presyo diha og 78 panlitan hantud 82 o 83 kinanglan ay 5 pesos ha, nga ginta mga katropa kung moingon kag imong gibaligya nang tag 89 tag 90 di na sad na maoy tulis tubangan na sad ang inyo eh. Nakig-alayon ang Department of Energy o ang kapulisan mga katropa, ingon man ang LGU. Aron matabangan sila monitors mga gasolinahan na maisuhag show cost order sa mga grabe kayo mo patong sa ilang presyo. Sigon pa sa director mga katropa nga reasonable ang pagpatuman sa uban nga mga gasolinahan sa ilang pagtaas sa presyo. Labi na kandung magkahatag og resibo mga katropa. Importante na karon mamonitor sab nato. Kay lisod kay kita ray gatrabaho dire unya ang atong withholding tax. Sipit dayon mga katropa sa BIR. Kaya di ani mga negosyante di mang isug OR aw di na masakpan dito sa BIR mga katropa. Labi pa bisag masakpan papiyong-piyong lang sab diha. Takpaglinging katarungag kwadradong hinungdan mga katropa. Ang uban, ani puntanan ang uban. Mo na mahibong ka pati magabayag buhis ni ubag mga negosyante. Unya kaming man nga nanarbaho, yano nga mga mamumuoperte mang pagkataasa. Ito ana day pag ukabildo mga katropa. Ang gitawag og cash sabutan. Mo ni aga ato nga gi subay usab karon no tatug kay zonan nga nagmonitor sa presyo mga katropa sa produktong petrol. Atong takna na size 23 na.
5: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: XFM. XFM. Santo Blas Road.
7: Ako si Don sa Kamaestra.
8: Magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko on sa'y maayo o nagawas niya ang Santon Blas Road. Akong gisulayan. Duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sa kitang akong kotokoto.
6: Santo Blas Road. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Blas Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Blas Coffee Mix regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Blas Coffee Mix. Mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuong pamilya ka Santong Blas Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santong Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santong Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Blas Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
10: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw, jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Taxi driver, bilang ay patag sa metro bay? Bilang bay akong pitihan di ay?
2: Astang buang nga bay, nakalimot mo ni kukun sa metro.
1: Mo ba? Parehas day na bay? Nalimot si kukda sa kupitaka?
2: Ayaw!
3: Exciting!
0: Lupig panimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulok ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi

0: positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Food supplement from
2: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yun is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 6:29.
9: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
8: Balik din he sa atong tulumanon mga katropa.
9: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
8: Sean Del, good morning, Jomich Spads. Salamat kayo, Hari Busiko, sa inyong pagsunod. Din nga itong programa, Joey Nunez. Naminaw na ito, mga katropa, Ranz Santisas, Eduardo Tabasa. Sa Malaysia, attorney, barato gasolina. Unya ni subsidize ang gobyerno. Lagi na, kaya direng manggod sa ato, ilalo ng tagtag 2,000, 3,000, o ban 5,000, niya kausar, bahay.
10: What?
8: Ang labing ilad pag yun kay wa na nagpatuman tag excise tax nga dako-dako nag madugang presyo unta makunhod og dako-dako sab murag wa mahinuon wa man kayo epekto sa may nakapahimus excise tax kay kung ingon ani nga gapong presyohan ay palansang lang ang presyohan nga patungi nag excise tax sa mga bagangang buhayang negosyante.
10: Hey,
8: wa man gapoy gamit. Oh, ni kasabot ang atong mga tigpaminaw, mga katropa. Tagtog yung kanya, Joey. Eduardo Tabasa. Good morning, katropag idol. Aping, God bless. Kusog kayo mo din sa labangon sa. Salamat kayo. Mayong buntag niya sa itong kaigsuunan sa labangon. Nanguluhan ni Cap Derek Yap. Silag Cons Jojo Luzano. Ang mga Luzano brothers niya sa Kalambasan. Si Ahmed Luzano. Sir Ahmed, Sir Buboy, Dias Bulacau. Ayog pagpaminaw, huwag inyong kinapalangga ang pag-umangkos, Manuel. Tuwa dito side by side ni Director Tony Son Lee sa DSWD. Dars Jason, kumusta? Rosavilla Villamor. Salamat kayo, Idol Sir John Salgado. Sa iyo kayo, mga katropa, dagan karong mga orasa. Ganiha pa ni silang kadlaon. Silang Sir Ronnie Carentude. Sir Ronnie Pedrosa. Salamat kayo kaninyong tanan niya mga triathletes ni mga runners. Unya nag-practice para sa triathlon event mga katropa. Sa iyo kayo sila maggawas na sa balay. Mga nigmata na itong alas 4 sa kadlaon mga katropa. Lifestyle naman ni ang health, fitness and well-being ano nila mga katropa. Viv G. Rehestrado. Ay buntag ninyo di Aspardo, brother. Hagatog mga bradong say sa Rono Chapter, Long Live. Mga egzon. Josephine Pakulaba, gikas tangke talisay. Ayog pagpaminaw ninyong tanan diha. Ang barangay tangke. Nanguluhan ni Attorney Jared Cabilte, mga katropa. Ay kung classmates po sa isang Carlosona. Grabe na ka mapangalagaon, mga katropa. Mapinanggaon. Daghan kayong nakapahimus niya sa libreng serbisyong legal ni Attorney Jared. Hinaot, tibuok, talisay, makapahimusan na. binagma-line up na din ni Mayor Idol Samsam Gulyas. Yes, talisay, mga katropa. Dugang yun ang asset ninyo diha. Si Attorney Jared Cabilte. Lloyd Evan Arujado. Arujado o Kahipe family diha sa Ubka 3, Barangay Kiyot. Kamusta mo diha? Lanog-lanog ta. Itong kasilinganan diha sa Kiyot. Sa Greenbelt, Talavera, San Carlos Heights, Santo Niño, Ubka. Yung buntag din yung tanan diha. Hindi na tomato. Kaya kung ato ga isgutan ta ng sityo, mga katropa. Wala hurot ito programa. Wow! Now, ang nakirindot karon mga katropa kay daghan kayong gaatang ni Senado. Kaya may pakita man sa iyang taras kunuhay. Ha? Aga kini mga katropa si Erwin Tulfo. Ha? Nga suma pa niya bit-biton kuno niya mga katropa si Alan Peter Caetano. O niya kwilyuhan niya. O niya palayaso niya mga katropa. Diha sa hawanan sa Senado. So ingon ani nakaberdugo mga katropa ng atong mga senador. Ha, kunuhay isog pero ambot lang kag isog bagyo ning tinuod. Kay siya siya ramay kay mao isog man siya kaya may mani pa isog-isog sa radyo mga katropa. Mao man ilang isog karan. Ha, ang kining Tulfo Brothers mga katropa nga purbina na abot gyud tao Senado. Gasugod man sila reporter. O niya, nakapabor mga katropa, itong ilang isuong babay, gi-appoint pagka-tourism secretary. Kasikas! O niya, pwede isang isyo.
6: What?
8: Ha? Mawag yun sila. Kontrobersiya, after kontrobersiya, maning mga tirada nila mga katropa.
6: What?
8: Ha? Tamao man yung kay Mingya ganit mga katropa. Kaya mawag yun mo lugar, kung sa'y mga newsworthy, asa napit mo, plastada o ga, hatag o pamahayag mga katropa, o mo tumbok o reaction, kay para, ang mga sound bites. Ha? Manggawas gyud na sumantalaan. Ha? Mo headlines gyud kadiha mga katropa. Mao ni ang mga kalaki sa mga Tulfo. Onya nalisang ta mga katropa kay purbida wala man ining mga babaa kadtong atong naila nga mga statesman nga mga senador. Ha? Joker Arroyo. Grabe man to mga katropa. Silang ang bag-o lang gud sila ga Franklin Rilon. Silang Miriam Defensor Santiago. O, kanto nga mga ngilngig mga katropa ba? Nga mga senador at itong miagi pa nga panahon. Ang kinimao naman lang ni itong namataan mga katropa, Raul Rocco. Ha? Kinig mga amahan ining mga senador karon mga katropa. Ha? Edgardo Angara. Mauni nga mga senador nga nabilin sa itong hunahunag kasing-kasing mga katropa ang atong panghinaot nga ang mga musunod nga mga senador mga tarong, mga kanabang statesman, mga debatista mga katropa nga kung magisgotag senado ato yun nang giyukbuan ato yun nang gisaludar mga katropa, gumikan sa mga tao nga nagpalibot anak, gumikan sa mga tao nga galangkob anak nga mga senador. Lain-lain to ga expertise mga katropa. Ngilngig to sila sa ilang kaugalingong field mga katropa. Kung mo istorya to sa Senado, dili to pwede nga making sumbagay. Ang sumbagay ato mga katropa, prinsipyo. Ang sumbagay ato, mga pulong mga katropa, aron nga mapanday ang balaod nun nga unsay angay og makalingkawas mga katropa sa kalisod sa katawhang Pilipinon. Mauto ang mga senador sa una. Nga nung karun tinukmuray na may hinoon. Nga nung karun mga katropa, di aning gikas, ba mismo ining Erwin Tulfo? Kwilyuhan niya? Ha? O niya, iya ko nung bit-biton mga katropa, palayaso niya, kay ang iyang gikuptan karun, kay gahimu-himu, mansan din silang komitiba. Siya man sa chairman sa Senate Blue Ribbon Committee mga katropa. Sika. Ano nang interesado mga ni Senate Blue Ribbon Committee si Erwin Tulfo? Ha? Nga kung isgutan mga katropa, pirti man diig dako ang pahat sa niyang kongresista pa siya. Dili kong kongresista ang distrito, kaya wak man ni distrito. Himo-himo man silang party list mga katropa, kantong CIS. Sus in town. Ang gikuha nga pundo mga katropa, gikan sa DPWH. Gasunod sila. Sa tingog party list ni Martin Romualdez. Kausap man ini ang mga party list mga katropa, palihain ng ACCIS. Ang advocacy ini crime prevention. Now, nga nung may pundong ikas DPWH, mga katropa? Simintoho nilang mga kriminal. Maroon ang kinintingong party list, gihapak nito sa mga party list, mga katropa, kay aron nationwide in scope. So, mas dako-dako ang pagwarta. Adian, naghilas-hilas karon mga katropa. Gibakwe inoon over the weekend. Suma pa niya, nangayos siyang pasaylo, mga katropa, kaya nakapagawa siya ato ng mga pulong. Una sa tanan, Mr. Senator Sir, di ka pwede mo pagawasan ng mga pulong. Ang unta ha ito ninyo ang inyong mga debate, ang inyong mga diskusyon, ang inyong mga deliberasyon, ang ha ito ninyo ang inyong utok. Nga ang utok na as mga tao ilabi na sa sektor nga labing nanginahanglan, maunay angay ninyong buhaton niya, maunay inyong mandato pagka senador. Ano magpaskatay man mo diha? Ha? Para ignon kinsay isog kana siya ngilngig kayo, dako kay glawas. Hey, o sa pagbodybuilder mo, magbuksidor baka mo. Ay, kung magpaisugay mo diha. Way lugar ang paisug-isug diha sinado eh. Maunay gitawag August Chamber, mga katropa. August gani, honored. August gani, respetado. August gani, disinti. I-google ko ng August diha, dilibuan sa August. Kanang singi nilang pagarpar, mga katropa, iniga hatag nilang pamahayag this August body. Ah, asa ka na? Gaila sila, sila rin siya deklara ng August sila. Kanya, managaway dito. Managbalikasay dito. Managginukdanay dito. Labing tinuon lang, kamugtanan niya. Kapakauaw lang mo. Kasikas! May August na nawa. I-google ko diya, mga katropa. Online man mo karon, ikaw diya, paring yan, be. Diyas paring yan, mga katropa, Sambagnos. Sila dito, uban ni Cup Idol Kuya K.N. Winceslao. Kaubanan diya sa Barangay Council, mga katropa, sa Barangay Sambagnos. Oh. Kevin Roa. Naminaw man ni Karol, mga katropa, Architect L.L. Taba. Ilang nasa tabo-tabo, ito as Caribbean. Ako mga classmates doon, Bosco, mga katropa, di ako noon, Ryan Ross Gamalio, Dax Dakwa, Ayan Guper Villacorta. May mga si Ayan, kaya nakabawi man ni Mrs. mga katropa, gidinner-dinner niya gahapon. Isang kong kaingong nabay sa... Raymond Gayatin, Plindolino, Amiliba, Christopher Roy David. Di ang mga katropa, ito nga mag-classmate, Kevin Roa, paminaw mo, ayaw mo nga, di po hindi kining sumbagay, kaya muratag high school ini. Sumbagay mga katropa, gipangitang Erwin Tulpo, naka hilam-us ni Ali. Gibawi niya, sumaan niya nga, mangayok kong pasaylo. Pero for me, nagigas usa ka senador mga katropa, maupay na imugyo na una. Di ka angay hunahunao ni mo, hinuklugan ni mo, hain man di ni ang pundo, gikan sa akong pagka-congressman ining akong party list nga gihimo-himo. Hain man ako gihapak. Kaya di naman yun di pwede matabunan, mga katropa, kaya naman ni paper trail. Astag ba presidente si Sara Duterte ismukoy yun yung tanan. Pangitaon man ni mga katropa, asa man imong gidapatan anang 6 bilyones pesos ni Munea. Nga gasunod mo sa tingong party list ni Martin Romualdez nga pundong ikas DBWH nang himuay na demog mga taytayag mga daan diha karon o plan control project. Nga lahi man ninyong abukasiya kanang imong act CIS lang daan. Ha?

kasi nakadaog man mo. At tungod sa media mga katropa. Pero karon kay mao ng mga tao. Ah, nga mo din ipaagi, padungan to pagka senador mga katropa. Unya may tang senador nga tanong. Ah, por mi natanawag ko ni mga katropa. Oh. Naa diha sa inyong screen. Kamong nag-tanaw na to sa YouTube. Ah, kamong nag-tanaw diha sa live sa Facebook na to mga katropa sa itong official FB page sa XFM Cebu. Tanawa diha. Oh. Ang numero unog yung nakadawat mga katropa, ang tingog party list. At ito ni Miaging Tuig, ha? Tanawa, rank number one. Nas top three ang kang tulpo. Number one. Ang kining number one, di na ni Ikebong. Kay kini si Martin Romualdez, mga katropa, mao man ingon nga mastermind in blood control scandal. Di na Ikebong. So, tingog party list. So, tingog. Ang ilang tingog mo ito sa abukasiya in nila. Nagtingugay ba ni si Ida Marie Romualdez? Kinig iyang asawa ni Martin Romualdez, mga katropa, o kini si Jude Asidre. Perteng tingog ninyo in the tune of 8.72 billion pesos. Grabiha, no? Mga party list ni mga katropa, ha? Wa ni mga distrito, party list ni. Kanina magtuyok-tuyok sa nasod, mga katropa, maghatag og taga 3 ka kilo, 5 ka kilong bugas. Pero nahibong tanganong naamas DPWH, dito magisudlan, dito man giagian mga katropa. Kasayang ba unta kung kining punduha, gitukod og mga ospital? Kantong ospital nga di tapabayron, ha, inigsod na to si ER mga katropa, dili pareha ining karon nga inigsod. Kung wa kay 20 mil, kung mahangyo ni mong gismil, adi yung kapasudlan ng ilok ni mo di abisag termometer. Nga wa sa'y ngipon, wa sa'y pulos ng balaon na to, nga Anti-Hospital Deposit Act, mga katropa. Kaya maguhay lang, itong milabay ang adlaw. Dito kalando, mga katropa, di pa ospital si sayang apo, porbida. Hangtod wa, makahatag og gismil. Di yun mapaskan, bisag termometer na lang sa ilok. Ipangutan na kung siya unsa man sir, insurance o cash? Mabay insurance taos lang doon, ano siya gas? Gignan sa din siya, be, hain man imong cash! Gignan po niya, ma'am, pwede inikaugma na lang, awa sir, oy. Ha? Dili man ima toslo ka ni uga thermometer, ni takatanaw ining bata ko ga, why cash sir, kay murag di mo basa? Di mo lihok ang mercury thermometer, mga katropa, kung why gismil diyang nakaungong diha sa ospital. Kaniyon ta ang mga gipukusan ba ang atong healthcare, ang atong kawad-on labot sa ospital, mga katropa, mga doktor, mga nurse, nga mga tarong unta mabutang. Matarong man gulay itong mga nurse o doktor, mga katropa, kung sakto lang sa sweldo, saon man nga daginuton man sa bayo. Ang kining mga nurse, kining mga doktor, kanang naadya sa healthcare system na to, muna'y angay dagko ang sweldo. Nung kaining mga kongresista, nga pasinaw lang slubot, membro silent committee ning kasagaran. Muna'y maayo ni hang buhaton. Tanawa, balik tanda rin mga katropa, sumada ako sa kuga emosyon ba. Kay por mi nagabihan namang pangurakot ining nasura. Eh, karon pa ko nakasaksi mga katropa. Nga sa usa ka administrasyon, giyano lang ning bilyones, trilyones lang naabot. Ang pangurakot mga katropa, nga dayag kayo. Ha, nga makalilisang, makapanglimbaot malibo mga katropa. Pag-iayin nilang party list, bago sa ning mga pamagihawa sa taanin kung wapas Martin Romualdez mga katropa. O diyan, number one, tingog party list. No? Yeda Marie Romualdez. Og si Jude Asidre. Kasika! Kasika! Si Ida Marie, no? Bisaya naman tao ni mga katropa na ni Bayanes Maria Luisa, oh. Wak man kayo panabantong mga Bisaya ngayon ani, eh. Pero purmina usahay, das, bana, lagi. Kasika! Naghag kang kailain ni Resibo, kaya di rin man inang iskwila. 8.72 billion pesos. Asa ka na? Tanaw, oh, fiscal year, kanang FY, fiscal year 2025 DPWH. Unsay negosyos tingog party list nga naa sila'y pundogikan sa DPWH. Mao na'y pangutan ang agatangag og dakong gante. Unya, di ay number 2. Ang nakanindos number 2, mga katropa, interesting kayo, gamikan kay Mao ni Gahid sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa ilasan ng faksyon, kay nindot man ng Senado karon. Ang atong Congress, mga katropa, basis matakang balaod. 1987 Constitution, bicameral Congress na atay sinan

0: No, nagilang kubag 24 ka mga senador na asantay House of Representatives. Ubus bay balauranan nga pinabihan ka daghanan kawatan mga kupa. Nasa biha. Kay naaman sa diyang party list na awa nila no. Pilay ganawat o nga bilyon. Imbis kantong dunay klaro nga mga distrito nga kung mapakanaog og budget ang DPWH magkakatrama, dali na to mapaninglan kay naabaning pranjika diha sa iyang distrito. Wala gyud to. Tua sa mga party list. Kay mas grabe mang pangwarta, mas grabe mang pangurakot, mas grabe mang kawat mga katropa, kay ingon man nga nationwide mangun ang scope, ha, i-justify nila mga katropa ang ilang pangawat. Tanawa pa ka timing nga Erwin Tulpo mga katropa, ACCIS, 2025 ha, pagka-congressman ya, 7.03 billion pesos. Muding kisi-kisi ni si Tulpo mga katropa. Sa dihang gipresentar ang 18 Marines. Kasikas! Kay gitumbok mangyun siya dito mga katropa. Tanawa. Now karon ang akong pangutana niya. Kining ACCIS. Advocacy Peace and Order. Advocacy Crime Prevention. Ang pundong 7 billion gikans DPWH. Unsa man ang nasa DPWH? Ha? Pagatukod og mga imprastruktura. Himugdan, palapansdan, himugtaytayan, himug plant control project gamit kawayan. Murang sa Mandawi ba? Pagkahumno pa kawayan, may gikamilyada mga katropa. Na ato'y kamilya, perting ni Pisa, mas baga pa ng inyong kumingking niya. So paghapagsuhan, bisag hinay na kayo, ahumno na yun. Ang di mahumno ang bulsa mga katropa nga perting pagkabagaa. Kami naman ni masusmulta, kami nalita-malita magkwarta ni ang ilang bolt. Ha? Nga unta, bahaan sa nasa kagaba, anong maamot niya silang pamilya. Diha nila mga katropa, maangin lang tao mga bata, ilang mga asawa, guway mga labot mga katropa. Pan mo lagi, nakapahimus man. Suko kay LL ni Erwin Cabales. Oh. Correct kayo ba? May unta na ay... Bao lagi na, ay lang tagapila ba? Kaya wala pa matamot niya. Wah! Prinsipyo. Atong panikabutan in town. Ronnie Karen Tunisar. Bernard Menyosa. Atong mga kaumani sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Madam Janet niya. Atong manager, chairman of the board. Atong mga board of directors, mga katropa. Na diya, naminaw na ito. Salamat kayo kaninyong tanan. Uban ka na ito. Karong buntaga, mga katropa. Nalisang san sila. Mauni ang modus. Kung sa krimen pa, ang tawag ani mga katropa, modus. Kasikas! Naanadang atos mga district representative, no? Ay kay nindi sa ato sa Cebu, ang sikat kay Calderon man. Pinakalayo nga distrito, pinakagamay nga distrito, ang distrito ni nga gikan binuak sa among distrito, sa segundo distrito sa Argao, mga katropa. Kay gibuak man ang segundo distrito, gikan man unta na sa kining Argao, Tudumanhog. 15 ka mga lungsod. Unya banggiitan ng among kongresista mga katropa kadtong kanhi gobernador ang amo nga pinalangga kayo nga si anhing gob Pablo Garcia mga katropa Noy Pabling. Iya lang na envision daan nga porbida ang segundo distrito kung palayunon. May lang magkatukod og barangay hall mga katropa sa kadaghan sa 15 ka mga lungsod nga naglangkob si segundo distrito. Iyang ingon nga hindi na paigo in town oy. Adi na paigo ang pundo kung distrito alkansihon ta sa first district lang daan. Pila na ng kabuk unom. Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, Karkar, Sibunga. Unom ra kabuok mga katropa. Kasikas! Unya ang segundo distrito ang kasunod. 15. Asa ka na? 15. Unya di Mandawi, Lone District. Di Lapu-Lapu, Lone District. Amo, bitaw niya Lapu-Lapu, pulipulihan ng nilang ahong kung ni Bibiko. Ano sa kalambu ang mapupo niya sa mga upunganon mga katropa kay ila-ila na lang yung tanan niya. Ganahom ang mga tao, magkalingkawa sila sa mga randasas, pumida pag ambos mga ahong, saksan sila. Sa mga development sa niya mga katropa, nanira na mga inang mga locators niya sa MEPS, usana sa mga trabaho angay. Imbis plant control. Employment opportunity niya mga katropa sa Lapu-Lapu. Niya sa Mactan. Pero paspas mang negosyo niya. Dili sa mga negosyante, sa mga nang lingkod. Mauna, mga katropa. Diha sa mga segundo distrito, gitunga. Sumaang nun pabling, daghan na kayo eh. Onya, maghimo taglaing distrito, total, ubos local government code, makakomply naman sa requirements of area, population, income. Tulong naman na magkakatropang requirements.
1: Kasikas!
0: Nahimugso na yon ang ikapitong distrito. So, ang mga kalderon nga di asasambuan mga katropa, abal hindi usas sinatilan. Ay, dito, smikas lamang, smikas lungsod mga katropa. Mao man eh. Ha? Mao man eh. Ang mga estilo nila mga katropa. Tanawag ko na mga garinda sa Iloilos First District. Tulo kabok, papa, mama, inaingsoon, gandang lain-laing munisipyo. Ah. Ano yung mga bata, panihato ka panisoon sa kabalay, pero tulo ka munisipyo, gina. Di papaigo sila sa ganda sa distrito nila, sa First District. Di papaigo sila sa ganda sa Capitol. Di sa ilang pagka-vice gom sa ilang pariente. Ilang soon. Di papaigo ang kining ato nga secretary sa Department of Energy, human na puslan mga katropa. Ang ilang itukod-tukod sa mga party list sa mga mag-uuma, 3 terms, siyam katuig, nag-U6 DOE. Tahinog kay ang endgame di ay mag-secretary siya sa DOE. Wadam ha, nga mag-energy crisis mga katropa, resulta ang iyang pagkaway kamag-agan, ang iyang pagkaway hanaw, nilutaw na yun DOE. Amo na mga garin, di mo na paigo. Ilan man ang political leverage mga katropa ang First District sa Iloilo. Ang suon na na, Secretary of Health, bitaw, kagawa mo kay numdum ka itong kontrobersiya sa amo na sila pagi ha. Ang party list mga katropa, bitaw si Tatay Digong, gusto na kayo mahuman kay kasabot siya. Kakita siya nga purbida, gihimo maning gatasan ang party list. Amo maning gihimong agianan sa grabe nga pagpangurakots na sot. O ang kayawa sa party list mga katropa, nilutaw na yung karon ang gikahanlukan ni Tatay Digong labot ining party list mga katropa, nilutaw na yun sa karon mga katropa nga atong nasaksihan.
1: Kasikas!
0: Amo na. Number 2, ACT. Ha? CIS mga katropa, Representative Erwin Tulpo. 7.03 billion pesos. Awal na sa pahalata ang bagman mga katropa ni Martin Romualdez kung si Amy Marcos may pasaltiyon. Ako Bicol party list ni alas number 3. Ni prinsa lang mga 200 million mga katropa. Para di kayo halata ba ang ilang drawing dito. Ako Bicol party list. Ilisaldi Dudi ko man naging hindi na si Zaldi nag-iangan. Dundi na yung nag-iang AKA. Kay ini kapriso mga katropa naman kay AKA. Also known as. Dundi sa nila. Sabi na kung Dundi, ang Dunding sikat, Dundi mo'y pinyalusar man. Kanto boxer mga katropa. Kaya ni Zaldi ko, boxer na saan eh. Pero ang ikupta na ni gloves, kwarta. Pila iya, 6.81 billion pesos. Asa ka na? Grabe nga mga buaya ni. Kaya di ah, ang hilas kayo mga katropa, may warning bastol po. Ingon siya isip chairman, Senate Blue Ribbon Committee, sa kantong ilang himo nilang Wing Gatchalian. Pero why kuro mga katropa, kay dusi naman sila kabuok, may balhin man nila si Cheese Escudero. At ang Cheese Escudero, marag ma-appeal ko ning lista na, 1, 2, 3, arikos number 4, kay gitawag na naman ko Grand Plunderer. Kay ang sakiyo mga katropa basis sa aligasyon sobras tungas bilyon sa
1: diwa.
0: Ang nakahilas kay paminaon kay iya kuno nga guru yun kwilyuhan bit-biton gikan niya sa Senate floor. Ang sabi tanaw ninyo anong sinado boxing ring. O niya ayang pagawson dito sa session hall mga katropa ining giingong fake nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Fake na lagi kay na-appeal mga ganito. Ato ning nuntan mga katropa kiniba nga mga puntong legal angay unta nga di sila mag pagawas yung mga pamahayag ilang baruganan lamot ini kay self-serving kayo. Si Tulpo may ngon nga kining amo mo'y tinuon. Alangan na ang magkadihan niya ikaw may galing kong Senate Blue Ribbon Committee kung diin di ay nagbansiwag ni mong pangan 7.03 billion pesos 2025 DPWH Act CIS ikaw nga representar. Pintagwa kay Lambot ini kay inusinti kay kapiminaon. Son, son. Ah, kahit kayo mga katrabang sila magdeklarar-deklarar nito, si Alan Cayetano mausag yapo niya. Wa sa danunga pangsisyon. Kay alkansi na mas numero. Pero why kuro mga katrabang? Wa ba sila matunga? So di sila kapuli diha. Pero ninigtunga po ini sila. Magkaisa mga katrabang, magtunga sila niya. Mag-divide the house sila. Kung unsa ilang masabutan niya, kaya gibitar naman ni Cayetano, mga katropa, si Win Gatchalian, istoryahan ko nun nila, mas maayo na kay mga tiguwag na itaon mo eh. Kapagkauaw lang mo sa mga Pilipino, sa mga gabutar ninyong milyones kabuog ba? Mas maintag malista mong tanan niya, di na mo ma-appel sunod itaon mo eh. Kung maunin klasiha ang mga senador, mga katropa, watay abtan nga nasod. Pagkaalaot sa itong nasod, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Pagkamatya nilang Rizal. Pagkabuntang lang sa Y Pulos. Ng mga kamot, mga katropa, ang atong pangagamanan. Kining administrasyon na makatilaw sa gagagtangga mo eh.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon.
0: Alas 6:58 na.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na! XFM.
2: XFM.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marino, sorry sa kong atlibo. Marino ko na sakit. Dayong muto ni ilang poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangini. Pili na masakit akong puso. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
5: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
7: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
6: Ano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
8: Paminaw mong tanan sa akong mga sakop, kinahanglan walay usa ka ninyo nga mawakaka kay muukan ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagkumakat, nagkukin ang saas Ginoo. Timan ina ninyo.
9: Ay sir, sir, sir.
8: O saman?
9: Ay sir, na nagita ano mo sir, naningil ko na si Mungutang.
8: Ingnang uwa ko din eh.
9: Ay, namakakang ito sir.
8: Ay,
10: exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggalang
2: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:05.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express, balita.
1: Headline. Og karon sanay sa atong mga balita adlaw nga Lunes, pitsa 8 buwan sa Hunyo tuig 2026. Then sa ato 81 ka mga gasolinahan sa Visayas na isuhag show cause order sa DOE.
2: Kasikas Express, balita.
1: Sa kauluhan, Senator Erwin Tulfo, nangayog pasaylos paghulga kang Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Kasikas Express, balita.
1: Sa gawas sa nasod Bahrain o Kuwait, gitarget sa Iran sa missile attacks.
2: Kasikas Express, balita.
1: Sa business news, dagdag bawas sa presyos petrolyo, lauman karong semanaha.
2: Kasikas Express, balita.
1: Sa health news, importansya sa mammogram sa kababayanan.
2: Kasikas Express, balita.
1: Sa XFM trending, larigadon, nakadawatong maleta apan sulod mga pagkaon sa mas Mary Grace ug Piatos nga gilambigit kang Vice President Sara Duterte.
2: Kasikas Express, balita.
1: Sa sports news, Trump meet tan-aw sa NBA Finals dito sa Madison Square Garden. Hugot nga security, ipatungan.
2: Kasikas Express, balita.
1: Sa showbiz news, Taylor Swift, kaslo na sa July.
2: Kasikas Express, balita.
1: Sa balitang ex-special, itlog sa Singapore, gibaligyang kapin 44 mil pesos ang buok.
2: Kasikas Express, balita.
3: Balitang lukan, balita sa lukan.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato ni atong nilabayng semana dunay gipatubang rollback sa presyos petrolyo nga nagahatag og kahupayan sa mga motorista. Butang kining gimonitors Department of Energy Visayas Field Office kung nisunod ba ang mga gasolinahan sa ipatubang nga presyo matag semana. Base sa datos mong buhatan, muabot sa 81 ka mga gasolinahan gikan sa Sugbo, Bohol, Negros Oriental, Leyte ug Sikihor ang isuhan og show cause order. Matun ni Engineer Renante Sevilla, Directors DOE Visayas Field Office, we show ang ilang buhatan og show cause order kung base sa ilang monitoring nilapas ang usa ka gasoline station sa gitugutang price range sa maong semana. Kiniaron nga matagan sila og pagpasabot kung makatarunganon ba ang ilang taas nga presyo. Pinon singon pa ni Sevilla nga reasonable ang pagpatuman sa matag gasolinahang taas nga presyo tungod kay nakahatag man silang mga resibo sa pagpamatuod nga mahal usab ang ilang pagpalit niini. Nakikalayo na usab ang DOE Visayas ug ang kapulisan lagip na LGU aron gamatagan sila ga monitoring sa mga gasolinahang naisuhan og show cause order. Kung nagbatuman makini og di makatarunganon nga presyo sa mga produktong petrolyo.
2: Kasikas Express, balita.
3: Balitang lukan, balita sa lukan.
1: Sa laing balita, gipahugtan sa Dakbayan sa Sugbo ang seguridad sa mga public schools sa pagbukas sa klase karong adlaw. Diin gilauman ang libuan ka mga estudyante o mga magtutudlo nga mubalik sa campus. Sigon ni Mayor Nestor Archival nga nakig-coordinate sila sa Cebu City Police Office aron mapalig-on ang police visibility o mahatagan og dugang puwersa ang mga police outpost duol sa mga eskwelahan. Gipunting usab sa mayor ngayang isgutan ang mga lakang sa seguridad. Uban ni CCPO Director Police Colonel George Ilanan aron mas paspas ang response kung ano na yung emerhensya sa mga school zones. Dugang ni Archival, kaya nagibanduan usab ang mga opisyales barangay na magbantay o magmonitor sa posibleng insidente suod sa ilang lugar Samtang nagsugod ang unang adlaw sa klase. Sa may aging adlaw, gipahibaw ni Archival, ganun ay mga city cleaners gideploy aron makatabang sa pagpangandam sa mga eskwelahan o pagmintinara sa capsize campus. Bisan pa sa mga preparasyon, giangkon sa mayor. Ganun na gihapoy pipila ka mga public schools nga nadaot tungod sa bagyong Milabay o ang linog nga Milabay nga nagkinahanglan pag renovation o posibleng relocation. Lakip sa mga eskwelahang gila nga nagkinahanglan pa o pagpaayo mao ang barangay sa Pangdako, barangay Buhisan o barangay Lusaran.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Sa balita sa kauluhan, nag-sorry si Senator Erwin Tulfo sa iyang mga kaubang senador gikan sa Caetano Black human sa iyang miaging pamahayag na naghulga kang Senate President Alan Peter Caetano o guban pang mga individual sa session hall. Sa usa ka interview, miingon si Tulfo ayaw tagmupatuman sa pagdakop sa iyang mga kauban kung adunay sunod gagingong fake nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Apan sa iyang pamahayag, nangayo kinigpasaylo sa iyang nabuhi ang mapulong. Iyang kunusab niya nga iyang mapulong gikan sa iyang tinguha nga mapadayon ang trabaho sa Senado o malikayan ang mga paglangan sa pagpasar sa balaod. Nagsorry usab siya sa pasaylo o nangayong pasaylo sa publiko tungod sa tensyon sa Senado nga may resulta sa pagka-delay sa mga importante nga mga balaod. Nanawagan si Tulfo sa iyang mga kaubang senador na maghiusap pag-usab o ipunting ang trabaho alang sa interes sa katawhan. Samtang nagpadayon ang tensyon sa Senado, uman sa mga panaglali sa liderato, apil na ang isyu ni Senate President Caetano o ang mga pagpanguna sa lain-laing hearing sa komite.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Sa laing balita, gipanayag sa Malacañang nga giila ang Senate Block nga gipanguluhang Senator Sherwin Gatchalian human sa nagpanayong tensyon o panaglali sa Senado. Suma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang liderato ni Gatchalian isip Senate President pro tempore o acting Senate President giila usab sa House of Representatives o sa Integrated Bar of the Philippines. Ito mo kini human na napili si Gatchalian sa 12 ka mga senador ni Antong Hunyo 3 na may resulta sa pag-ili sa liderato sa Senado. Giingon ni Castro nga ang nasun na ginanglan karong tinuod nga leader nga magserbisyo alang sa interes katawan samtang ipahimangnuan ang publikong mag-ambing sa mga balita o aligasyon nga gimantala online. Samtang miingon usab si Senador Alan Peter Caetano nga ang nahitabo sa Senado usa kang gingong coordinated move kung mipadayon siya sa pagdepensa sa independence sa institusyon. Padayon usap ang isyu man sa mga kasong may kalabutan sa gingong flood control scandal ug ang pag-aresto sa pipila ka mga individual base sa desisyon sa korte.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Dugang sa mga balita, tulo ka Filipino workers ang samdan human drone strike kamigo sa Kuwait International Airport. Suma pa sa Kuwait State Media. Sa maong insidente nitong Hunyo 3, usa ka India national ang namatay samtang 63 ka mga tao ang angol tungod sa sunod-sunod nga pagpangatake sa drone o missile strikes nga nakaigo sa airport facilities o nakapugong sa mga operasyon nini. Suma sa Department of Migrant Workers, duha ka mga OFWs ang gitambalan tungod sa smoke inhalation samtang ang ikatulo kinahanglan og tahi sa samad sa kamot o sa iyang ulo. Sigon ni Secretary Hans Leo Kakdak, gapadayong gibantayan sa ehensyang kahimtang sa mga OFW sa Kuwait o giabisuhan ang tanang Filipino workers nga magpabilin sa sud sa ilang balay o likayan ang dili kinahanglanon nga pagpagawas. Ang insidente may resulta sa grabing kadaot sa airport o sa pipila ka mga diplomatic missions apan wala gireport kung unsang mga embahada ang naapektuhan. Ibasol sa gobyerno sa Kuwait ang Iran sa maong pagpangatake. Kaya nahitabo human sa airstrike sa Amerika sa Kaysham Island. Pag-iangkon sa Iran's Revolutionary Guard, kawa sila may target sa airport o giingon nga ang kadaot posibleng resulta sa malfunction sa US-made Patriot Missile System.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal.
3: Balita sa nasyonal.
1: Sa katapusang balitang nasyonal, may uswag ang suporta sa posibleng pagdagan ni Senator Risa Ontiveros isip Presidente's 2028 national election. Gisuportahan kini sa Risa na 2028 movement nga giendorso ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Maton ni Trillanes, si Ontiveros kay nakahimog representasyon sa nagkalain-laing sektor sa katilingban, lakip ng mga kabus, mga trabahante, LGBT community, o kabatanunan, dugang sa imaayong edukasyon o kahibalo sa serbisyo publiko. Ipasiug na usab niya ang kaisog sa senadora sa pagbarog sa iyang mga advokasya, bisan pa og kontra kini sa mga influential nga mga politiko. Sa miaging pamahayag, gingon ni Ontiveros nga bukas yas posibilidad sa pagdagan isip kandidato sumabot ng eleksyon, depende sa desisyon sa iyong grupo o sa kalambuan sa politika sa nasod.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balita sa international.
2: Balita sa international.
1: Sa balita sa gawasan nasod, naglunsan ang nasod Iran og sunod-sunod ng mga missile attacks batok sa mga kalyado sa Amerika. Namao ang nasod Bahrain og nasod Kuwait human sa bag-ong airstrike sa Amerika. Sumaas United States Central Command. 7 ka ballistic missiles ang ipabuto sa Iran padung sa Bahrain og Kuwait. Unom nini ang nasikom sa depensa samtang ang usa wala makaabot sa target. Sa laing pamahayag, giingon sa Islamic Revolutionary Guard Corps nga ilang target ang mga bases kaaway isip tubag sa opensiba sa Amerika. Ikundinar sa Bahrain ang pag-atake o gitawag kining aggression samtang giingon sa Kuwait nga delikado kini nga pagpasaka sa tensyon sa rehiyon. Padayong nagkagrabe ang tensyon sa Middle East samtang napakya sa mga negosasyon aron mahunong ang gubat o maablihan pagbalik ang Strait of Hormuz. Yung sa kaimportanteng agyanan sa supply sa lana sa tibuok kalibutan.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balita sa international.
2: Balita sa international.
1: Subay sa maong balita, ikonsiderar sa Amerika ang pagbalhin sa mga Iranian assets ngadto sa Gulf States aron magamit pag-ayo o pagtukod pag-usab sa mga kadaot ng iyong resulta sa mga opensiba sa Iran. Sumaan ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent ang usa ka grupo gideploy aron sukdon ang kantidad sa mga kadaot nga nahimo sa Iran sa mga kaalyado sa Amerika sa rehiyon. Miabot ang mga kalambuan sa kaadlaw human isulti ni Mohsen Rezaei, advisor sa Supreme Leader sa Iran, nga ang kasabutan sa kalinaw nagdepende sa pagpagawas sa 24 bilyones dolyares nga Iranian assets nga gipugngan sa Amerika samtang nagpadayon ang tensyon. Giingon sa United States Central Command nga ilang gipusil ang mga Iranian drones ug dayon gitarget ang mga radar sites sa Iran og dito sa Strait of Hormuz.
2: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7:18 na.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
0: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una.

0: kape nga herbal. Ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og acid ba? Ako gisulayan ang Sampton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na ug enjoy sa pag-inom sa Sampton Plus Coffee Mix.
1: Sampton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sampton Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Sampton Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-imit man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha ko ang uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C.
3: DJ Turbo ni Dot tangi ni magbuhok bay. Oy, wig na bay.
4: Sa may wig, original yun akong buhok. Ang akong naong may wig.
3: Nge!
4: Ayaw!
5: Exciting!
6: Balance diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
6: Turbo Food Supplement for men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Food supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung

0: Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Ablina.
0: Yes. Ablina. Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga super

0: sa kasika sa Patigayon, dagdag bawal sa precious petrolyo lauman karong semana. Si katropang Crystal Joy Filler ka sa report.
1: Gilauman ang sagol nga paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo karong semana tungod sa bagong tensyon sa Middle East. Base sa unang tulo ka adlaw sa trading sa Mean of Platts Singapore kon MAPS gikan Hunyo 2 hangtod Hunyo 4, gibanabana ang mosunod nga kausaban sa presyo. Ang diesel mosaka og 4 pesos hangtod 4.50 pesos matag litro, samtang ang gasolina mokunod og 1 peso hangtod 1.50 pesos matag litro. Suma sa usa ka stakeholder sa oil industry, misaka pag-usab ang presyo sa mga produktong petrolyo tungod sa mga taho nga napornada ang negosasyon alang sa kalinaw sa rehiyon. Nakaapekto usab sa presyo ang kabalaka sa posibleng kakuwang sa mga inventaryo sa supply. Aduna pay usa ka nahabiling adlaw sa trading nga mahimong makaapekto sa final nga fuel price adjustment karong semana. Para sa atong mga katropang gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhol Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: FM Health News.
0: Sa kasika sa panglawas, importansya sa mammogram sa kababayenan. Sugin lang ta ni katropang Ana May Perez.
4: Gipunting sa mga health experts ang kamahinungdanon sa regular nga mammogram alang sa kababayenan aron sa iyo nga masuta ang posibleng breast cancer, usa sa labing komon nga sakit sa mga babae. Ang mammogram usa ka espesyal nga x-ray sa dughan nga makakita og bisan gamay nga abnormalidad o bukol sa suso bisan wala pa kini mabati o makita sa pasyente. Sumala sa mga health authority, daghang kaso sa breast cancer sa nasud na diskubre na lamang sa ulahing bahin tungod sa kakulang sa regular nga screening nga nakaapekto sa tsansa sa pag-ayo sa pasyente. Ipasiugda sa mga doktor nga mas taas ang tsansa sa survival kung sayo madiskubre ang sakit pinaagi sa mammogram. Kay masayo usab masugdan ang angay nga tambal. Girekomendang ang kababayenan ilabi na kadtong nag-edad 40 anyos pataas o adunay family history sa breast cancer nga mamagpamammogram kanunay base sa tambag sa mga doktor. Gipahimang nuusab nga ang mga mammogram dili lang para sa mga naay sintomas kundi li usa ka preventive health check aron maprotektahan ang kinabuhi sa kababayenan. Mga katropa, paliguna ang lawas o banasan ton vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon og batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alas sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Trending Karon.
2: Trending Karon.
0: Sa XFM Trending, lari ganun, nakadawat og malita. Napansuod ko na pagka og Mary Grace og Piato. Nagilambigit kag Vice Presidente Sara Duterte. Si katropang Philip Serohano sa storya ni ini.
5: Gibirahan ni Secretary Larry Gadon ang bahin sa gingong maleta nga gipasangil sa mga nagpailang mga kanhi Marines sa kickback sa flood control scandal ngadto na sa pipila ka mga politiko kahinun man sa miaging semana mibatimaw ang 18 ka ex-Marines og nipasangil sa pipila ka mga dagkong opisyal sa gobyerno nga kadawat og malita nga puno sa kwarta. Nahitabo kini atol sa gipagyang Senate Blue Ribbon Hearing sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Matod pa ni Gadon, ang malita nga iyang nadawat dili kwarta ang sulod, kundili mga pagkaon sama sa Mary Grace o Piatos. Ang maong mga brand sa pagkaon pareho sa mga alias nga una nang nalambigit sa kontrobersyal nga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Dali kining ni viral o nagkaani o pag nagkadaiyang opinion sa publiko din kadaghanan. May saway kang Gadon, hilabi na ang mga DDS sa nagpadungog-dungog ni ini sa social media. Para sa itong magkatropa ng mga kalalakinaan, kinsa na problema na sa ilang lawas ng kalipay. Karon magkatropa, di na ka na nga ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinisa niyong mga suking butika. Di ako sa ground floor sa C Plaza Building. Di ako sa Lem Street, tapad sa Barangay Hall, sa Barangay Zapatera, nahimutang ato ang Yes to Health Store. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kineng certified Turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Archives.
0: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaging katropang Dakoy-koy.
6: Ngayon Hunyo 8, 1942, si Isuzu Tanaka, commander sa 14th Army sa Imperial Japanese Army o kontra sa pag-atake sa Pearl Harbor, gitudlo isip military gobyerno sa Pilipinas sa panahon sa Japanese occupation. May puli kang masyaharo huma, lumad siya nga taga Hyogo Prefecture, kwadrado sa IGA Academy o Army Staff College, o nagakuha o degree sa English Literature sa Oxford University. Nagdoon siya sa mga sinuwat sa Shakespeare o nangu sa Japanese troops sa Victory Parade sa London kuman sa World War I. Gikan sa 1930 hangtod sa 1932, commander siya sa IGI 2nd Infantry Regiment o niya military attach sa Washington DC. Di niyang nakaila si Douglas MacArthur. Tungod siyang pro-western nga baruganan, nadili ang iyang promosyon. Gikan 1934 hangtod sa 1935, chief of staff siya sa IGA 4th Division. Sa 2nd Sino-Japanese War, nagig-away siya sa Battle of Wuhan 1938 na nahimong hipi sa Kimpitay sa kanto ug commander sa IGI 13th Division 1939 hangtod sa 1940. Sa Pacific War, siya ang Eastern District Army Commander-in-Chief niadtong Mayo 28, 1943. Gipulihan siya ni Shigenori Kuroda isip military governor sa Pilipinas human mapromote nga full general. Niuli siya sa Japan sa 1944 tungod sa malaria. Noong Agosto 24, 1945, nag-suicide siya sa Daiichi Life Building sa Tokyo. Pinagi sa pagpusil siyang kasing-kasing. Og nagbilin og suwan, istatua ni Emperor Meiji og scroll gikan ni Emperor Hirohito. Sa atong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Dakoy-koy, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:35 na.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
9: Marlene, Ochia, nasiyot. Ang bumiyong piging gasiyot. Nang buwa kong babungod. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Felter Garcia, taga Puro Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, ubinom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nagyoy panahon na magluyat ha. Kasi binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Hey, Americano, baligyan ako ng banana kyo. Hey, Joe, banana kyo!
12: Oh, thanks.
11: Ah, grabiya sa nimo, Joe. Tihika sa nimo. Iwan yung kay kwarta, kay mo magutagon?
12: I said, oh, thanks! Dili utang!
11: Ay,
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
14: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms present, consult your doctor.
19: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
21: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
22: To help
21: Yes to Health.

0: Yes to Health Clinic. Dinhilan sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM. XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 7:39 na.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express! Balita! Balitang sports. Balita sa sports.
2: Sa kasika sa paugnat kusog, US President Donald Trump mutan-aw sa NBA Finals dito sa Madison Square Garden sa New York. Hugot nga security ipatuman si katropang Philip Seruano sa report.
4: Gilauman ang hugot nga seguridad ug mga road closure sa palibot sa Madison Square Garden ug mga adlaw Martes. Human gikumpirma nga mutambong si US President Donald Trump sa Game 3 sa NBA Finals. Mutan-aw si Trump sa duha tali sa New York Knicks ug San Antonio Spurs samtang padayon ang init nga serye din ng ngulo ang Knicks pinaagi sa 2-0. Gipahimangnuan sa mga otoridad apil ang Secret Service nga ang mga fans kinahanglan moabot og sayo og limitahan ang gidala nga personal niya mga gamit tungod sa istriktong seguridad sulod og palibot sa arena. Samtang nagpalayon usab ang tensyon sa syudad tungod sa dungan nga mga dagkong kalihukan apil ang umabot nga World Cup matches sa duol sa MetLife Stadium. Ang mga lokal nga otoridad nagiawhag sa publiko nga magbatgon og magplano daan sa ilang biyahe tungod sa gipaabot nga traffic og pagsira sa pipila ka mga nanugunang dalan sa New York. Para sa tumag katrapa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sa ilang nawas ng kalipay. Karoon may katropa, di na ka na nga ikabalaka. Gamitin kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinisin yung mga butika diha duol sa inyong lugar. Diha usab sa ground floor sa Z Plaza Building, diha ko sa Lang Street tapad sa Barangay Hall sa Barangay Zapatera na himutang ang atuang Yes to Health store. Alang sa nag-iusing Pilipino para sa Pilipinas, kinin niya certified Turbo User.

pam sa buhay, 23, init og inipog medyo kwanyo na BC, no? Ang adlong Lunes ka itong inipog Attorney Ray, alang sa mga kinsyo na magabiya hidor kay Maras, ang itong mga hidor kay kanila, officially manggod ni balik na ang kinipog classic ka itong Attorney Ray para sa itong school year 2027-2028 sa mga pampublikong lugar, no? Diin ang katumang kinsunaw sa bato ng mga estudyante gikan sa tagsak mga probinsya, so balik na kasagaran sa punta sa mga kinipong college o gayon man sa itong mga elementary and high school, no? Balik na po diri sa syudad so muna nga sa atong naobserbahan base sa itong pagbadas-badas sa sulagi ng kadlaon aning mga nagunang kadlaon ng syudad Subo, medyo busy na gilid siya, no? Lively o ingon man daghan na bulog sa mga sakyanan alike sa katong bakasyon pa mingaw gyud aga mga kadlaon ng katong mga kahigalaan na ning orasan ni Mutandetas may M. Bacaso Avenue sa dakbayan sa Sugbo, ha? Diin atong ipakita ni kining north and southbound lane ng mga sakyanan. Makita na to kining medyo busy area katong mga tunay mga kahigalaan po ning atong yatubang mga sakyanan facing north ni sila o mauni ang kanpod medyo busy nga lane, no? Kay sa atong makita ang 3 lanes, almost 4 lanes ganyan eh, no? Pero kasi sa ganyan eh, 3 lanes ni ang atong N. Bacalso, north and southbound lane. So may busy ang north kay agikan sa tagsa-tagsa ng mga probinsya, residential area, ni Patigog sa Sintrong Bahin, sa ilang mga trabuan, sa Matugyod, sa Kuanpod, downtown, midtown area sa syudad sa Sugbo. While ang going south, katulang mga turin ni Ray, mga kigilaan, di kayo na nakadaghan po, no? Kay Margles ang nanguli kaysa ni abot diri sa syudad sa Sugbo karong mga urasa. At mga basis, going south, murag nagkagong, gamay na kayo gasod, kinahanglan pa ma-make up sa kilid-kilid. While ang mga bus, going kinipong Cebu City, mo'y daghan, puno, kasagaran, katulang mga turin, mga kahigalaan, no? So, mga artista sa probinsya, murag nabalik na po sa syudad, katulang mga turin, mga kahigalaan po. Niya, sa atong naobserbahan, bagalas ba dasok ka gina, kinig yung mga pampublikong mga tunghaan, katulang mga turin, na doon sa mga kinipong karsada, barangay road, or dito ka, mga kinipong dagkong daan, okay, medyo busy po, no? Katong mga tunay, mga kailan, there is my Guadalupe area, there is my kinipong Mambaling area po, no? Kining Mambaling National High School po, da? There is my, kuhan po, Abiliana, katong mga tunay, mga kaigilaan, City Central, o gauban pa mga tunghaan, no? Tejero area, katong mga tunay, mga kaigilaan mo ni medyo tanaw na itong gaginag yun, sumunta ning sa iyong ng klase, na may tag alas 6 ng klase, alas 6, may nangusab sa alas 7, no? Kape na. Kato mga tunay, mga kahigalaan, medyo mas busy kagayon na, unlike karon, na kuhaan na, kay more on that karon, mga kuhaan na, kini nga paingon sa opisina, happy to manasun, so kato mga tunay, mga kahigalaan na. Sa ito, pag-check po sa Cebu City Transportation Office Base Control Operation, palihong lang tagpakita sa mga kinipog monitoring, CCTV monitoring lang, kato mag-rap-rap, mga alang sa mga kahigalaan po, no? Sa ilang pong monitoring, kato mga tunay, mga kahigalaan, mga panagbangga po, no? Pwede ba ka mga akining disabled ng mga sakyanan, ha? Sa ilap pong kuhan po, ha? Natala, katrapang ato rin, mga kahigalaan po. So, kwananta, sa pagkarong buntag, no? Kaya ubay-ubay na ni sila natala po. Unlike sa atong mga milabay ng adlaw nga, why halos matala nga mga panagbangga at sakyanan. Karo, daga naman sakyanan, balik tubo. Kumuning medyo ubay-ubay na po sila. Gani, alas, kwananta, siguro alas 3, no? Akin na lang katong mga tre na ay bangga, no? Sedan versus motorcycle that is by Imozu Road, doon sa St. Peter, katong mga attorney rin, mga kaigalan. Niya, sa alas 4:07 sa Kabuntagon, road crash, that is by Guadalupe, ito bangan sa One Pavilion Mall, motorcycle versus Picanto, no? Na ay injured, sumatong na ay ambulansya, kaya gini at tupod sa kining seat. Niya, sa alas 6 by Diros, karong Kabuntag, kwanpod, bangga, that is by Mignosa Street, corner Pino Street, kuan na ni dai self accident motors motorsiklo, so gikinahanglan po respondian sa tog CDR mo personnel traffic kini po ga personnel nya mga kuan po da kini 33 minutes ago diri po may or kargadina kuan ni kuan ni ka tupang atre mga kigla no las 12 pa ni 22 sa kadlaw nya karon lang nila na kini po mantala po no
Banbon ni kada bang Hungker Pidel Rosario Hungkeras.

0: Kota Tumpang Kanteri, aku ni motor sirklo o pedestrian, naik pedestrian di Banggaan, Kota Tumpang Kanteri, kena pun dan urus tambalanan, punya ala city, kena sikir muntak, aku ni isya, Bangga TPOJ, motor sirklo versus motor sirklo, di Rama Avenue, El Bacayo Street, Kota Tumpang Kanteri, oga ala city, di city kena muntak, Bangga pun, aku ni isya, sedan o motor sirklo, General Maximum Avenue, aku Salim Street, Kota Tumpang Kanteri, maka katropa, ha, oga, alas size 50 kayo na, doon na yung tanker truck, no? Reported sa may A. Soriano, doon ni Simol, northbound lane, ang daot po na biriyak, katupang ato rin, mga kigilan. So, so far, money ang monitoring sa itong Cebu City Transportation Office, base control operation sa mga kinipog nagpunangkanlan na dito sa Sulat Subok ng mga oras sa katupang ato rin, din kasagaran, di na lang light traffic, no? Moderate kasagaran, doon po yung areas, usay mo heavy traffic katro pang katro sa muta sa rush hour kay balik naman sa eskwela. So far mo nito kasikas tinus ko sa bahay mga osa mga katropa bauntag pasensya at the same time bauntag kape ha nga makapataas sa itong pasensya mga igalan mga cool rata niya sa kanila at the same time taas pa nga itong driving IQ kay palambuhan niya itong cognitive function memoria mga kahigalan. Santo Passport Mix nga kinama si Aswell Incorporated. Alex and Kiyosang Pilipino para sa Pilipinas sa katropa sa dagat sa trafico matagbuntag sa katropang Eric Amaro XFM News.
1: Live report.
2: Salamat katrobang Eric Amaro sa imong report.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Taylor Swift kaslon sa July. Si katrobang DJ Reyna Chinita sa tubag ni ini.
3: Exciting show with Chica, sa Adlang Lunes, yung mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, Kabisayan, good morning, Cebuanon, good morning, mga katropa. Nikatap ang mga reports, gikan sa media outlets sa Amerika nga posibleng magpakasal na ang celebrity couple nga si Taylor Swift o si Travis Kelce sa bantugang Madison Square Garden sa New York. Una na nga mitaho ang entertainment website nga TMZ nga sumala sa ilang tinubdan. Tabo ang kasal sa Hulyo 3 sa sentro sa Manhattan. Gisuportaan na sab kini sa laing taho sa page 6 na nag-ingon nga ang venue mao ang Madison Square Garden nga pinoyanan sa NBA team nga New York Knicks og New York Rangers. Matod pa sa tinubdan ang mga bisita mahimong isakay sa mga itom nga mga bus og pasudnon pinaagi sa nagkadayang entrada sa arena aron masiguro ang privacy sa maong kalihukan. Gilauman usab nga kapin usa ka libo nga mga bisita ang mutambong lakip ang mga sikat nga personalidad sama nila Ed Sheeran, Selena Gomez, Gigi Hadid, Carly Claus o Haim Sisters sa bandang Haim. Si Swift o Kelce na engage na doong Agosto sa miaging tuig human sa duha ka tuig nilang pag-uyab. Hangtod karon wala pa'y opisyal nga kompirmasyon gikan sa kampo sa duha ka bahin sa gitakdang kasal. Yes katropa, excited na ba ang mga Swifties o ang ginatawag ng mga fans ni Taylor Swift? Anyways, before anything else, ayaw kalimot ka tropa nga adunay turbo dietary supplement for men nga makahatag sa kahimsog o kabaskog, kapaspas o kanindot sa performance pag-abot sa labing-labing. Tungod kay ang turbo dietary supplement for men, 100% natural, safe and effective. Katropa para kanunay satisfied si misis mag-turbo. Dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
4: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
2: Itlog sa Singapore gibaligyag 44 mil pesos ang buok si katropang Reeboks sa istorya.
5: Ordinaryong groseryhan mga katropa sa usa ka pamilya sa Singapore na nahimo kining exciting nga kasinatian. Human sila nakakita og talagsaong porma sa itlog nga lingin, spherical egg. Sulod sa usa ka karton nga ilang gipalit ang pamilya, mipalit kining Chose Agriculture nga itlog niya tong Mayo 27. Ang Chose Agriculture usa kini ka kompanya sa produksyon sa itlog sa Singapore. Niadtong adlaw gihapon ang inahan ni Viraj nga si Rajni Lila Kumar sa City News nakamatikod sa usa ka itlog nga dili oblong kung dili gilingin. Wa sila masayod sa bilin ini hangtod sa sunod adlaw nga nag-search sila sa Google. Giingon nga mga lingin nga itlog talagsar kuno kaayo ug usahay mahal kaayo kung i-auction sa 2025 sa Britain. Usa ka lingin nga itlog na baligya kini og $723 para sa charity samtang sa 2024 usa pa ka parehas nga itlog na baligya kini $900. Karon ang itlog itago og maayo sa fridge og walay makahikap nini. Plano sa pamilya nga ibaligya kini kung mohaom sa presyo pero wasla naghatag og target nga kantidad. Halagi sala na oy. Anyways, sa atong mga katrupang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo safe ni mga katrupa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa regayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
1: Kasikas Express Balita.
6: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
2: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
7: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa pasahon ni Santiago 5:16 ngadto sa 18 nag-ingon. Ang pag-ampo sa taong matarong dako ug kahimuan. Si Elias usa ka tawo nga sama kanato og kinaiya. Ug sa iyang pag-ampo, siya nag-ampo nga dili unta magulan. Ug wala kini mulan sa yuta sulod sa 3 ka tuig ug 6 ka bulan. Unya siya nag-ampo pag-usab ug ang langit nagpaulan ug ang yuta naghatag sa mga abot niini. Ang maong tipik sa kasulatan mga katropa nagbutyag nga ang pag-ampo sa taong matarong paminawon gayud sa Dios. Ang taong matarong nga gipasabot sa kasulatan mao ang tao kansang mga sala gipasaylo na sa Dios. Inungdan nga natawag na siyang matarong ug ang iyang mga pag-ampo muabot gayud sa trono sa grasya sa Dios. Si Propeta Elias nga nakahimo og mga milagro ipaila sa Biblia nga usa lamang ka tawo nga susama kanato aduna usab siya'y kapakyasan og kahuyangon apan gihatagan gihapon og kabug-aton sa Dios ang iyang mga pag-ampo. Inigumikan kay napasaylo man ang iyang mga sala og gihimo na siyang matarong at ubangan sa Dios. Busa atong hangpon ang iyang kapasayloan. Ug dawaton ta ang iyang pagkamatarong aron ang atong pag-ampo susama kang Elias dako gayod ug kahimuan.
1: Kasikas Express Balita.
2: Ingpit nga nagtak-op ning atong tulumanon.
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Mosunod karon dayon ang Bull's Eye. Sa nga nalang usabs, kinatubok ang pwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, Janley Biking. Atong news director, Philip Sirojano. Atong mga kaubang news reporters o news writers. Atong partner, there is Master Control, Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Ini ang inyong boss nga alagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!